0: vha na vhudzulo.
1: Kha vha sendele.
0: Ri ḓi tonde nga mbekanyamushumo ya muḽa khulu ya fhinduwa.
1: Na G-Voice, mukwe wa maḓurumbasi.

ndi dza mulovha na mba mulovha mba phanḓa na mba ula ra kha ḓivha genge rumbula ri yoche muthape fundani na thivha zwikoli zwibadzhini ndi bombongeni ngema stimela sasezola namusi nga ḽavhuṱanu nga kunta kinta friday ḽavhuṱanu ḽa mifanganyo ḽavhuṱanu ḽa dzi heavy weight locha uma Afrika Tshipembe zwi khou tshimbila miyani na ṋamani tere ḽotshela zwezwi mvula tswenge ya vhuḓiani na na thongo amba tshithu thandanda dzolongo thimbanyo madzedze ri na kulumele kwa zwitondobe zwi sa thothoni nyana maṅwe a matombo a khwine sera phakulova kha mutshetu wa xitichi Mike Celia na Fortunate Funesane kha Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya ḽa Afrika Tshipembe ri khou bvela phanḓa no ramba ḽa tsuka khudana dzoṱhe dza ḽifhasi devhula vhukalango bva ḓuvha khari na vhukovhela k mbekanyamushumo yo mate yo khwaṱha sa tombo ḽa madini vha ḓo i funa ngauri ti yivho to i khetha nga khole Festus Maxwell na hoya no pfhi Aime Sofia Cairo Remix Voice si tshimbilo zwavhuḓi nga maanḓa ro bva nga ro kha Adil na African Roads khathi na Lady Zama ya ndi yone ter ndi zwone ya Buy Me the Moon Homicide Vurpa Mike Celia na Fortunate Funesane bombongeni ngema stimela sasezola zwavhuḓi ri vhuya kha minete dza 20 maro fhedzi rugonyisa rudela tshoṱhe ngero kha wara yavu na lutendelo thoma lwa mbekanyamushumo yo ri ḓamato khudza ipfi k yo vhuisa rukovhuya dzimbatato puta mavilengo tshana tshimele na tshitifungo ndiḽetipezilila uri zwene zwino vhonani vha mirito vha tshiimisa tshanḓa ri ḓo vha ri khou ni ponyokisa mukweyi ndi bisi ro gogodana matarathara nga vori itshibonda Henley Factory kana mukhandori atlari khathi na maṅwe matarata pa SABC Radio Park ḓoroboni ya Johannesburg loch ndi matsheloni Gauteng Morgan Gauteng a band ne ri pfha nga vhone vo ikheta nga khole vhengapfhi mbekanyamushumo ya muḓuri wa muharaji ndi mukhare pe makhale ndi mule wa pherepheri ndi muzondelane e ṅwana wa miasho na uri mugandi mutiface ndi konḓelela u wa zwi ita wo ḓifunga uri zwi tshimbile nga nḓila ine vhathu vho ri ndi yavhuḓi tere ngauri zwa sararo u ḓo tshalingelelwa vhuṱongo life i ḓo fhedzesela i fisa i ḓo fhatsha ini tshivhangali basikira nga nḓila ya khamasa ri khou livhuwa nga maanḓa vhoṱhe vhane zwa zwino vha ri hei ri khetha nga khole mukweyi ei mbekanyamushumo livhuwa nga maanḓa phungo yo swika muledze wo swika u bva ngenovho voice dor pa vhokubungeni vho tshavani vho diop divani doli doli u ḓiye vho dzanani vho elm garaside godfevast nampagi vhathu vha re amaphila ri khou livhuwa nga maanḓa mashavo na matitsa matsa na mphaila muila na muila phi tabalala na rabali ha tavana na kutama vhathu vha re amashamba ra mashavo ha matsira na hanani ni u dela nga ngero wanesengani hlanganani vo Hanning Fountain a u ḓisela tshoṱhe vho nga ngero vo khabungeni kha majosi kha rive khomanani khomela na khunda kuruleni na kutama lefubu na lugungulo vhathu vha re luvhalani mangali na mabremisa mavuka chasi na madangani madhachi na maḓuwa magobo na maoloni maila na makado vhathu vha re makado nu ene makado makungwi na makushu mamuhoi na maname manduwana na mango manyi na manyima mapakopele na maranikwe masakona na masete masia na matanda mataji na matsa u ḓavho maishava wange rono bva ndandu wange yavho tshete mauluma ha tshiliboi ratando ndi mauluma fhaḽa ha tshiliboi uweraga ndi mauluma ya ropera fha mabunga kerekeni ya jona ndidi mawoni mpeni na mpofu amutimeli na mufunzi mugivi mukondeni na muleru mulenga na mungomani vhathu vha re murungwa musekwa na mumoni muwaweni na natali njaka njaka na nkanyani utshela tshoṱhe vho nga fanoni ya khensani na ngwe khulu Notre Dame ṅwamatatani na Olifants huku fana nani phadzima na posaito ramaru na ramavoya ri vhungwani na sala unave sane na sendesa shili na silomo situmule na smoki davo starline ujena vhathema luvhilo tembisa thondoni thotholoro na thoba la skral tiani na tshakuma tsha mabuti na tsha vhalovhedzi u ḓa vhotshedza vhotshende uli tshikhuḓo tshikhikinini na tshikumbu vhathu vha re tshikhuḓi tshilapara na tshimbupfe locha tshirenzheri na tshirorwe tshisenda na tshitati tshisendo bvaraphalani na mamilo wange a ṱhogwa livhuwa nga maanḓa na tshitari tshituni a na b tshitwi na tshivhaḓe tshitunu na p36 mbadaliga tshivuyoni tsianda na valdezi ya vhulaudzi na vhutuwa nga dzebo fle fontaine u tshavo vuwa vuwani na fie bomo locha ndi matsheloni ndi kunta kinta friday ḽavhuṱanu ḽa mivanganyo a ḽavhuṱanu ḽa dzi heavy weight khavari ndi ri e
tanda zorongo timba nyama zezara na kulumare kwa risto vya pezi nina vone erikunda bizana na kazi 086-000-2503 katino potera urabada sobo na uri tiba shoka rekoreza shvi urabada sobo duwala na musinga chpinga nishine chila chamurao chitengwa shashundo lora G-Voice chione na mus nena mwana rdoamba na alano kwambe shangamanda uone tamba.

0: Ya uri yango tshiwiwa o to sa thetshelesa uri vho ḓi amba naye hu na zwinzhi nga maanḓa zwe vha mueletshedza fhedzi ha ngo vha muthu wo thetshelesa ndi VGM ako tshimbila tshoṱhe na Davita King D ndi vho David Mbi kha Parapara FM ya koporasi ya Cash ya la Afrika Tshipembe lo tshati matsheloni vha zwi ḓivha kana vha zwi humbula uri arali wa nga to doba magogoro na maforokhekora no phoṱhila u lavhelesa ino ḓivha zwa kale na uri kholedza zwifhio vha ḓo zwi humbula uri heḽi ḓuvha ḽi amba zwinzhi nga maanḓa kha vhano ḓivhesa nga maanḓa vho MK Gandhi vhana vho shumaho nga maanḓa kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe ri khou amba vhana vhavha vharangaphanḓa nga ngero kha lushaka holu lwa havha vha no bva ngeno India avha vhane ra khou amba ngavho ndi vho Mohandas Karamchand Gandhi vhe vha bebiwa mutani wa Mahindu hafhaḽa Porbandra ndi yange India iya bebiwa nga ḽene ḽi ḓuvha murauni yange ndi miṅwani ya vhugidiḓamalo furathiṱahe iya ḓivha zwa kale rori ri vha vhudzevo Murere ndi a ḓivhiwa nga maanḓa bva ngeno shangoni abvo kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe hangeno Durban bebiwa nga ḽene ḽi ḓuvha ndi ano pfhi Ignatius Rayston Dunachi vha mu ḓivha khwine nga ḽa Roy Campbell bebiwa nga ḽene ḽi ḓuvha ngeni Durban Natal ḓivhiwa nga maanḓa mafhungo aya zwirendo zwa tshikhuwa ri khou amba nga ṅwana vho dokotela vho Samuel George Campbell Zomo dhiri vya kamenete za fumi na mtipe Zerikosi ya chote wara Yaburaru lutalo tomo rompeka na mshumo Kula mungwari wa zibugu Bohemne wish Bebu wangaleni lidu Afala burasini ya Khudmont Roxville district Ndi yange orange farm Unezo zino ndi freestata Lo cha kamara ndi femina ndi ya batu Vane pori ya tabizana Kasi 0860-0253 Ndi labutano Kunta kinta Friday Labutano la mifanga anjo Labutano la zi heavyweight G4S mkwa madurumbasi Ndi fani yore dhama to kuza ifiki Yo wisa ruko vya zimba tato Puta mavile ngo chana chumaini Na ishtipu ngo lili tripe zile laru mkwe Zene zina wawono Wa merito wa chimsa chandanga Wa rebutano nga machilo nindi Ea nawe
1: Mafungo madipangea Dowisa masinja lele Bia ba ababe kari

0: kale na musina tiri na chibadela. Rina chipenchara cha Rizas Aqua Cream uvanga zi 25 September ushika zi 7 October 2026. Aqua Cream original formula iyi. Iko utsa uvaka 40 rands uyaka 29 rands 99.
1: Nini?
0: Ndi uvaka 40 rands uyaka 29 rands 99. Chipenchara chiwana da Dowie Pharmacy njelele bia ba ababekera kale na musina tiri na chibadela. Kabadi phone leka 072-607-4370. Dowie Pharmacy.
2: Namusika Master V rina khathu ane afune sosa za YouTube podcast na the how to tutorials.
1: Master V, dikoto da data deal uri ndi fushe dzangalelo langa la u like na u subscribe kha dzi channel dzothe dzine nda dzi funa dza YouTube.
3: Tendelo ndi 35 gigs data bundle ya Vodacom ine ya 169 rand fhedzi. Ni wana na 5 gigs mahala ya YouTube data u fushe dzangalelo lanu.
1: Master, zwino hey deal ndi wana api?
3: I wana la pezi kha Vodapay app. Zwino ha, ta kucheza nini vasumbedze uri no fara zwithu zwa mathakeni.
1: Ti do ita nga ralo.
3: U do shumamela yo tiwaho. Feather together, Vodacom.
4: Auna zwiṅwe ndi Parapara FM ya koperasi ya khasho la Afrika Tshipembe. Ora mafhungo ano kwambesa nga maanḓa ndi aya ano kho kwambesa nga maanḓa ramabindu uyu wa wangero shango la Zimbabwe. Huna manje vha na kwamba zwithu zwo yongo fhambana uri shango la Zimbabwe ḽi nga si a ḓo dovha ḽa fana na misila. Habanoni vho Chivayo ndi zwone tshe ḽa tshifani ndi kho tshi amba zwone tshe vhasi tsheo ngauri huna zwinzhi zwe vha ita vha tshi khou itela shango. A ri si amba nga ngeno kha politiki, kha vho ramabindu, kha vho ramuzika na ngeno dzi bolani ngori vho thusesa nga maanḓa. Huna vhathu vha tshi to ṱanganedza zwifhiwa zwa mimoḓoro. Ri khou amba nga vhana vha vha sa balelwi u ḓo rengela feme yoṱhe mimoḓoro, kana vhathu vha na vhashumi vha 50 kana vha ḓana vha vha tshi ḓa vhaḽa munna vha ḓivhonadza zwa tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa. Zwino ndi vhaṅwe vhana vha no khou ambeswa nga maanḓa. Ndo pfa na ndo vhona na maipfi ano khou bva kha na murangaphanḓa wa shango vho MSN Munangagwa vha tshi khou ḓi amba ḽeḽi ḽa uri ndi ndaḓo khulwane nga maanḓa kha kha shango ḽa Zimbabwe. U tshi longa ramabindu ano nga havho se vha vha tshi vhidzwa se lo tshelo matsheloni kha ri ambe uitani vho vuwa tiri afha kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe vhathu ri to savha na vhoramabindu vha no ita vila zwithu zwa vha zwi itwa nga vhalanga nge seli. Lo tshelo matsheloni uitana
5: ukwe wako
4: na uitani
5: a huna zwiṅwe ri to pfa maṅwe ri pangano yo ramabindu wa Zimbabwe.
4: Zwitendurume zwihulwane nga maanḓa vho Chivayo muna muṅwe wana ya wa kia dovha fhuwa na tshelede ya uri heyi ndi ya peṱirolo na zwiṅwevho zwine vha nga zwi ṱoḓa zwezwi vha khou tshila hanefha nḓilani. Ri na vho vhanna kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe lini fano ni nga si luge fano ni nga wana hoax dzo no ḓadza muḓi kai pepeta ndi vhona uri vhona vha fhedza khofe flaga te
5: ndito thomanga wo mukona wako bebe nga hafha nga hafha station 20 uri pfi zwizwi ni a muḓivha lo mukona mukona mupfufhi ukona nta mabola dza manda uko fhedze na muzi ndi lumelise
4: nda
5: ndito thomanga hoyi uno pfi ndi na vhudze kuri mwisa kuma khivanga ndito thomanga wo rusina gumani nda danga hoyi uno pfi bere ne tshivhero bange nguza nda tesa nga mane wawo nga mane wawo vhorusine luvho lo bvasa ḽa nguza ndo livhuwa
4: ri khou livhuwa nga maanḓa ngane ngeyo lo tshelo matsheloni uitani vho vuwa tere
6: ndo vuwa to mulothanga Givhosa
4: zwi khou tshimbila muyani na ṋamani tere
6: ya nane fa ri tou pfa vhuzwiṅwe Givhosa ari ra pfa vhuzwiṅwe Givhosa ri ḓo doba lutingo ra lurwela nga ngeyo
4: Givhosa nane fa ra satu pfa maṅwe fhedzi ra pfa maṅwe ri ḓo founa.
6: Ya, ndi mi tshini khangari bva ngafha tsha kuma tshitawa dulu G voice.
4: Vho khangari, lo tshene matsheloni uitani, vho vuwa zwa vho tere.
6: Ha, ndo vuwa tshwa to G voice, ha, ndo takara nga mani, ndo pfani nge G voice, G voice na, oto taka voice.
4: Ha, ro takara zwa vudinga manda, ndi kunta kinta na musi, la butano la mifanganyo, la butano la zi heavyweight.
6: One mendira G voice.
4: Rekuribo kwa manda, kai pepe the flag ganane nge yo tere.
6: Ndo thoma nga ndivhudza ne tshipepe u bva nga ngei tsha kuma Takumaudranani. Ndabanda fara funza ni speta ubane fa takuma tshaba duru. Ndabanda fara bwana wa wana mwanero banga ndi changa mashamba ndulibuwa esa G-Voice weekend kaya wabudi
4: alikuliguwa nga mada gani nge locha ni machero ni wita ni bofu wacha ibofu la radio mtecheresi locha
7: locha locha G-Voice
4: usabu daribu sene nge
7: ai awana zulu ndi burabambani kishorofu nubata masika na magoro
4: ke burabambani na witana
7: mwini mbufa nge G-Voice
4: nane para sadu fama mwen
7: aretu fama mwen stumbu mwezi nga humu nai aazia konda
4: nane nga sima wane fano wawo ai
7: zinga daza mudu wote na wane nga aduto rinkiwa kumudini
4: afano ni kwenye kore kudea babambiro za mitero
7: hii ya ziwa mwaza mwanda ngo
4: ya afano fano rufumo runo nguru ya tutoru wana rukoto tani wani
7: ai azungu tani
4: azungu tani vana vahone vana varna mifumbu vahone
7: hei vahone kazi gati teo sa uza vana mbuni na voba kuzimbaji
4: ya uchila na vatu baba chichila na vatu wabalani mani
7: ndi zone jivu siri nuri mafari ndi chino nardu wale mabebo katina ndaba imanuele mudra ubapa masako na ndi dendi vuse azel mwenyai wachiri yoni ubapa masako na ndadanga ababa ni wawuri ndi ujustisi mugwenda babama shamba na umuzisi mosu mugwenda babama shamba zonti nga manda abima chumi ya wudi jivu isi nda
4: iya rukuribu nga manda nila butano ni kunta kinta friday ila butano la bifanga
7: kunta friday
4: tila chara zezi wita ni wufu wate
6: la butano la bifanga nila butano la jivu kwe
4: ribu nga manda locha
6: dinyawa rema siya chukupine hao tinikilo reposted congregation hao tano miremu kwa te jopeta
4: ni muno treno kutu na bakanga basiranga samaria taba nizo kapiki manyi
6: kapiki manyiza wan divagari jeso siri hiri yenta mkibu
4: ribu wanga manda locha locha razizi
6: wari doa mroga ni doa chari madharima kulela zari mupiri siri zari nga chamba ziva
4: ya rutungu ya nizine wazdiva nyari
6: zari murugi zari ngastu sangoo
4: Nikoten.
6: Zeru hui unachiru hui, zeru zoru wa gona.
4: Zoru wa gona, zoru ya nae?
6: Zeru zene sayani ya.
4: Ziyayani ya faka. Kama makazi ya.
6: Babatu mokuko uri, bachiru zene sayani ngini?
4: Ndi makazi, ndi marume, ndi bazwara.
6: Papi haji, natamba jiva zuka mburi, nichi bakalitari na chika zena hui, uri nifu zango, kachamba chaula, makeluwa.
4: Nikoten, na maki.
6: Tiba dini ujazi
4: iya rikuribu wanga mwanda kare kia kepepe the flag na wala wana kore chifo siriba duruba muarachi riba mukherbe makale riba liba piripiri ninga siri zonde kore riba na mama awe
6: yes wandi beti mwanga kripma nidiyo ninyari vintage wama siya chpuse hii randika farana wana wanga wabiri kewa ndi anza nyari nashinu vanyari
4: aha
6: riba na wama iti bravo
4: rekoribu wanga maa
6: warimu waa angwa warufure wane na rufure tu nani ngei na mpego warimu waa angwa nungo wamba na chirungo mawane na chirungo matu wante ndewa wadzapu
4: wato takara nga manda wote na basitanga zimene pithi boy mrenje lo chari machoro ni huitani ndibanji wana kwe techeresa hii nombeka na mshumo
6: nda
4: likakara parapara ni machoro ni locha huitani kutengu mrgeni kutenga band
8: warimu ya pingu
4: huitani wogilo wama katani ngangiwa arabari mapotiro
8: ndihone
4: hotakari wa harabari harabari mabodero ni tera
8: ae hotakari wa rutu famangwe rafa mangwe rudufu nanga iti kwa manichako
4: anaya lo chani macharoni witani wafu wate wafu une wogilo
8: rutufu unandigepo manga magwakwa rambuda
4: magwakwa takare
8: ndadanga kosi ya honi ndibudafita rambuda
4: wadotakara ngamanda ni kosi ya magwakwa abu
8: ahumana zungu ndikotia wenda dangamia wevo maria rambuda
4: ndikotenda kuliwa nga manda ngari ngete
8: ndikotia esta muashu wa burina sukwine
4: ndikwina Nicholas ndi memu mpumbu de nyambeni msanda wa shtungu iza mnyamena ni mwana wabuchi wabuchi na amge mzizi zilo cha mkeguru ndo pachi rodo vya na fatinga womu pa fatinga teri iya huli sani mraga locha shopti nga manda flake hofa feriko fusi wa nga zibomo batu kanaba kujia cherede ka ATM tungo ipio na sukweti ngani kyo flake hofo ufano upatula na molo muso zizino nono tomo tangu ra cherede Gunda Bianca lo cha ni machero ni hafi wadzudzanya mkeguru Robert Munyamera ndi msada wa chitungwiza juwe na nukore lo cha swabu tinga madha musina temba hii uitani batu wafu wa Samson ni shukoto itani ndi amba ni mudau vamso the deep end tembi so findi nga mshumo ulisa ni muragar kuri wanga madha mureza usu ikater ya tuwa kujia ruba uba wako jandara madakaro mechizini Rodi Porti, Locha, Onika ni macheroni uitani, batu wafu wasko chimuna mianina na mani tere. Fila putano na buti, hindi kunta kinta Friday, la putano na mifanganyo, la putano na the heavyweight, Locha ni macheroni uitani.
9: Ndiyo niti kusani mbeji vese mba maduru mbasi.
4: Ni mduru wa msanda, suwezi noni kodafa, wanda vezita, denga mbiga hari.
9: Ah, usi na lengi mbeji langa kiksi ya umtu kana pfanilo mbiya, kata besti mani jivwezi.
4: Kare wa chirani kona Bolivar na kasino, chono wa denga mpigara hari.
9: Denga mpigara hari, sitarata kichinchini na pala mbeji ni ya kare, ane kwa wanda vizita, jivwezi.
4: Kutawa nani ngangeno wa mungo, pulatani ya kare.
9: Mwisi na lenga yindi ya imariko wala dorebo ini yetu yetu yendo yetu wa adzaki ipasi yetu na waneke jivo
4: ah iwa yona basabu tinga mando tupole matona posa asikange mfusuruzo
9: ah aya sika nyana ninge pasi mfusu yona taba ni mwela ya sika uwe imani kukutaba nani mani jivo isi palamindi ni ya kare
4: re dorobo ni ya toho yandu
9: toho yandu mwisi na lenga yindi ya jivo wararuke wa
4: nda
9: inobu chio makana kala wa hindi ya tukuta na mwukumbu zema logo na mwene waka ya hindi kaya mshomo nda ganda pisiranga ni bide pisiranga mano wanga bide maka zivedi jizeli jile mwene mtangira wane kwa tengo mtangira
4: hee mduru wa msanda
9: jivo
4: kumbu zema logo hini kwa mbo yumwari wa story umufunzi
9: ono imu waliwa itori ndi mufungi wa bishopu wa msanda wa bishopu wa mtangira rebali rote uri wa kaya hende kaya mshumo na zile ndichi kwamba wukumbu zuma urege wa kaya hende kaya mshumo jivoisi
4: uzulerwe ketanga kore none urufu napa lochi findo lora jivoisi
9: mwezo ndi muliwa peripiri ndi mudi wa mkerte muhara jiko ya maniri kumtawa sidi kurendo rivu andi ya midi abonda wesi itamani ndi msanda wa bishopu wa mtangira nda jivoisi
4: kori wanga manda aivin Tebo kwa loch ni machero ni labutano la manakadaka unaswingwa labutano la bivanganyo labutano la the heavyweight hei no di parapara FM ya koparasi ya kasho la Afrika Spembe ni manji anakuwa mbesonga mmanda umona na shango hei tiko divara panda mitambe kwa divara panda ino kutambiwa ngeno kam na hei nani kwa nabile samtambo wa Tanzania mulova na gini abongo vya baifat Tanzania na kugudiswa nga bobeni makathi Voto ifachikoro shtifezi. Ezo la sunafi legendary scoreline. Hambo divuwa kayo. Loja ni macharoni. Likata. Likata ori G-Voice. Labutano labuti. Nehuda miki ya nakore locha. Mr. Smooth. Ari Kenya. Nasuko tuitani gani ngeo Kenya. Loja ni macharoni witani. Guteng mergen gutenga band.
10: Mukherti makhalini.
4: Ni muzondera. Ni muzondera ni mwana wama.
10: Upejaan.
4: Ni
10: Kenya ila
4: ni Kenya man here ni Kenya.
10: Ati Tanzania ni Kenya mada.
4: Ni Kenya mada.
10: Kenya wakono kidiba basa.
4: Ai mada mada bora. Ei bora bai bonarin.
10: Asukuri ni cha yabo beni.
4: Ingore nani kola bale sabasuwa na bala bunji ya basuwa na beba bachiko tamba hapa noni kama shangwe lia lagini ndi basuwa na bano tamba ngeno wa England
10: ya hai ndiko suwa noro sikuine ya nangore arari England wana Kenya
4: iya fari ndo bono na mwamu suwa na notambe le timu yanga nende ifuna kama the Borussia Dortmund yange Germany
10: iya hai chua ya bubeni ya ndi zono wa kuine ya
4: ozi ozi kuine
10: Kwenye
4: nafa wewe ni kwa amba uri hai no arari mufuke ineka diwa wa paritas ya amba polisi ndi wa burugwa nesiti
10: mufuke kini product ya pirates si bebe la si bakani
4: jino a polisi ndi tundu ya burugwa nesiti
10: aa sinu hape apori aa mara niko wana sinu niko mokomori wa ito
4: mado tibe weni ri mufuke ni uka diwa wa viwe sinu na neri kwa amba uri a polisi ndi wa burugwa
10: Wapiga wangu rokwata na alama fuga hapo ni sasa burugani sisi zako soko wa rembulu sawa sasa fizi wa rembulu sawa ndao.
4: Ara polisi ndo wa buruga.
10: Oru garkote.
4: Wabe wa sinkota.
10: Wabe wa sinkota na mpuki.
4: Mbule acho kabiwe.
10: Hai, masakha fuko bika ningi.
4: Zvino ndikodo ni sei samada zvino nga uri rofauri bo bo mbule avatorwa na mitodzi zvino nga ngenga urufi uya kondanyana vako dzito tanganyisa runwe
10: ana zvibuku azvino nga ngi hapa na rumu azvino patafura hapa nga runwe ana dzishambula shasha
4: yemada
10: yemada rinzo nga mari nga akaketsa ndiko pitango ari varumela ota ndipepepela kama kuma rume anga wane tango zuma arangi zbasa angwane marume loja ndipepepela kama rume anga wane chedwa wesedli angwane angi pitrasi marona
4: hey mada ufiro nweni Williams ndi wa super sport naone mbulo ufuko shumi za sanitizer nga Mr. Smooth
10: naone mbulo piko mzumani wari supecheni akasichi wane tiki mnore ya konsidi
4: Mwari wako nda mdone da chikoriwa
10: Mwari wako nda mdone da chikamu kakia chikoriwa
4: Rekoriwa na manda manda
10: Ereki manda
4: Locha ndi macheroni Red Cross SA na kurihi Rekoriwa na manda Wote wanezo zino Wakati nenombeka na mshumo Rakale Fizu yamba tembazo anendi wa Black Aces Viweda Zikuweti wanga ure Mbunji yaba tiketi wa timi Orlando Pirates Ngamara wa mtambu wa bafana na hili ya shango la Eritrea Koros wili msuwa na mfukeni Wabu yaba daba amba hapa wa tiketi wa reai Indi tundi Orlando Pirates Sina wano kwa amba wana And wano kwa amba wabu develop panda no amba Ziambore ya polisi ndi wa burugwa ni siti nda murelo lo cha wita ni ufisha kaza hey wakorila shakaza lo cha wita ni bufu water and Snoopy chain upimini Snoopy chesland disone teru varomondo matatani bereni arirote nikodhi ambala bada ya jena romondo teru ya bada ya jena romondo kayambiwe ngawere rasa yambai ndi apolo nerdo pesla risadera mashaka na zikona ninga ngwambuwa ore tu mwosa kwa chimbile ya na lo cha ni macheroni
10: Chivoy.
4: Yenda.
10: Locha.
4: Shabu kuri busane ngeyo matabarara idi ni mporofito filo cha ni machero.
10: Ni mafani bi, mafani boy.
4: Hange hawa mairo sumbia.
10: Hawa mairo sumbwa, wole vandibu kendi midi ya matishiva.
4: Bari ndi ruwa na merobo tugwane.
10: Ula mwintiri, mwintiri, eni mwune kendi midi ya
4: matishiva. Maita na orike de, bumu na murwane.
10: Wole vandibu mairo sumbwa.
4: Afi wewa shitaka chitsu.
10: Washitake chintene asumba togo la pamadi
4: Rikoribu wanga mwadha na mureli Ezra Makuba locha ni bacheroni
10: Chifo isi
4: Mafani bi
10: Eni mafuse wa rarukema
4: Jietiwa
10: Kini tunonga miyawana mani Nipariso Nini wachikuwe mani umu wachikuwe Mwene dane ya mafani bi mafani boy
4: Nichikuwe ndi msand
10: Ndi msanda
4: Ndando
10: Bisa mwine na nati vondo. Hii nata mkuma na wanga. Nichikule ya fona honi. Nili fono cha.
4: Ndiko te.
10: Ndike jibanga nige vondo futi unenda mwini wa shirado. Nichikule.
4: Ndiko te.
10: Hangi wapati nekama mbega nige.
4: Vari waifuna mbega na mshumwa nge vondo.
10: Waifuna nga manda mani jivoisi. Niri vondo no temani nilifuna nga manda. Rikali nilifuna takana nga manda. Niti kufumu kuruma durumbasa.
4: Rekoribuwa nga manda gani ngewa fani bii?
10: Ilo ni kwenye uwa na nara kutu kwani.
4: Kesu. Ni mafani bii locha ni machero. Ni badi bandari korabele sa mafungu haya. Au techeri siwa kumbari ya beili. Abano ni bo shatra kisibia. Sikubia ngandere kama zonga ore. Wakuli bana na minandu yola mikapu ya van. Wodongo na mikapu ya van. Ndu yanga mabaribari anoe narakudia tangane zapo yanganya ndaza mafungo zoyongo pambana zinoskubi yanga dherea kabaza narikulabele sana mireza imiwe ye hadiba zofio tanga angaroka whatsapp musibachi kwamba na mwana mtukonga manda genge rumla rioche mutape fundani na ativo skori zibaji adhirumera zine ya rumera ya fimkara waita nore azoita none iyo mirezene rakuita archiamba ukuita chipumuna ngangeyo chari aendo bandi saa tumarandi dopumuna Sido bakulibana na mirandu yeyi ya ulami kapu ya bana ndibo sivi locha ni machero au dongoliwo mkapu wa mwa udoba farisa batu wa baschavu ndikore mikapu ya bana idongoliwo risongo dongo la rakale mikapu ya bana zinak na zvino sa ni lo chari machero ni Mill Park mukwe zviko chimbira ndamurero lo cha uita ni novhuwa te ndikore auliwi mikapu ya bana Penelope lo chari machero ni auliwi mikapu ya bana ngore na la mikapu ya bana ndiani ya ndo wano chari ngana kutongo life is a life is yobva chai ni chivangari basikira ngandre ya kamadza vani tuwisa nas chavui Mungara mziko wiyamba ribado tuwesa for days. Kabara ndibize Guinea Paper. League the Charles. Kapara para FM. Eya koparasi ya kasha. Locha ni machelo ni gutengu rigen gutenga bed.

0: Yani basi wana Jazzwax na tukutela DML Imali una fire boy locha ndi macheloni witani kutengurgan kutenga band obofu wasko chimura myani na namani tere ke babele chedzivanga ndi namo mine obotakana ndi netsingo vange makonde bon bo mine
1: ah urini
0: na wita
1: ndo vhando vhusani ngai
0: ache ndavidzela landiri bo mine bo mine kani abantu mbani
1: Iko
0: ita
1: iti
0: Iya, woma ine karibu dhoba kamba na riambe na mzimu wa toni na wadamu ni rume bwone yangea ngwariba yosuma nga ori ndibwone ba dinda
1: Likore na mzimu wa toni adamu ni kuri kula ikendi Dakara ni natuwa mwakuwa wano kone kuma ningea ngwari Uwe nga mdiwa na taru Kuri kono tukana usha kaoro Ah
0: Wafunzi Shuma hili wangeli Shuma hili Shuma hili wangeli
2: Shuma Mwangeli
0: Wangeli Ah, wafunzi wangu mbuzela ni kerekeni na locha 086-000-2503 Mtacharese ni macholo ni witani Wari wako liwa ngani?
3: Ndagoro
0: Wako loro kwete yaani?
3: Ndagoro Ndagoro mwanga makura Ndagoro mwachachi Wani tuma kama Kama Wana shaka Wani wana kuru mwango
0: Wane bako lora voru nga makuru wabo bane ya bacheo None voru nga kamwe wa shaka uu wa shako cheo one tera
3: Aba cheo nile wende makuru na wo
0: Oh wane bako runga nga makuru wabo basi achirao Kama makuru wabo basi achirao
3: Hey uku wae kandu tuwa ingi mbe wajira tulita ya uwa wa shambula shasha
0: Vare kabate mbele tulita ya rob sana meri goroi
3: Hey mbikishika ingi Baba wachikuwa kumpanda rinu, ndiko nile pwema nda fukera uwe Wakweka mne, ayuna uta adangari nijori nji uwena wana mbeno wa dela Nili ndiko nifachala dendoro nga ngepanda rinu mgu fukera uwe
0: Ok
3: Nari ya mkwara wako ya mbezele wa rindu uwena uwe havo Kala mmekeze mende dosa ya mbe ujumba uwe
0: Mkarabari uwe Mkarabari uwe wafano
3: Eee
0: Kabate jelesa radio dite
3: Mtume.
0: Alika kara kabali fara nepo do kono buya na ayo ndokhedza vafunzi hapa. Lo chani macheron.
1: Jeva.
0: Na uita.
1: Mtume.
0: Zvabuda ribusana nge?
1: Mtume.
0: Ai kabato ima zvabudi mtetelese naone ba vambe ba abashumise mic wa phone man ri vapfe.
1: Sarvasana.
0: Zvabudi ngamanda.
1: Ai ndinoro sandina Nende ya na mshumu kwenye kibichuma So nishi dushimu ura kakulora umu ina mshumu sana Chinga riko gonya za troke kanditava Chinga riko tsela pasi Nishi uri kaiba nubunu mshina ndiyo Wa ishto wa nkitava na shito shiviyo Ichi tsela la pasi Uri Owa unaratu wa shila wala watu wa sikudore la wese Matina kula kutuwa ratu ya riso mtu Ugoya ngeni ina Mwuchi angwini Rabu chitila nginu kwa si Wani wafala fetu wa shikuri jia So wa shikuri Kaidu wa shikuri mwa
0: Ndinawo mtetelesi Wugumane po
1: So Angi panda chungu shakuna kujifara javudi
0: Wumo dilibara Kabari tamu sinitaru cheza zoma Taru cheza zone basa tukaura urifane Tere wane wakori wako Wamtuane wato dishuma Nge chochi pinga babo lora zosu nobono wana mshumisa
1: Wa endo tobanai
0: O wako lora ndibana huo mshumisa ni wabo
1: Ihi
0: Niko kwenye chukwara, chukwara chone chinga chotu iti wakechi Nipili pili ni nundu Niko godi mena nga pinga nengipanda
1: Awana vizuri mwurgo kusasajuri niko godi mera
0: be Kabata chere sa radio ni ter
1: Ha ingolibu
0: Nda, abo maine
1: O
0: Kabachi kofinduro la wotoma na bado wewa pirula na wende dobandi kotewe la bafunzi
1: Ato watoma rumia
0: Voma ine?
1: Watoma rumia
0: Watoma tundu yu urungwa nga makuruwa wabasi achirao Kama makuruwa wabasi achirao
1: karatano ya yono ya la mtu aswa za mtikili mtu kwa mbufi wane wakuli kwa wata wachiri wakini pashibiwa cha vurine wana uwa mwakuru wa wane wachachi la vote kini wako vini utisa uji ya awa wadila mpe mwakuru futi kini wa wala tuwotele wako shinde ziru wane chava uji ya awa kanara ite mpambo kanara tozi ya pinyana watu wa yu wa pase nga zo hange hewa kile dela one kama hapa hivyo wabuise la one kwa urugoni wako tu umbu ziuru watu nga wako uta ni wako haangwa ya hewa mafuwa one zimu yeah. Ufi hawa yu ndi wa uri
0: sindi yabo gonya chukwara ndi yabo fi
1: gonya chukwara
0: ya nito dhishuma
1: na mshumi sanu wawe wako nashumbu ziru wako shuma ndi zoone hivyo chuko shuma hii udwana unu wakubata chugwanya unu wakata chukwanda na misi wa shiri watafuti misi jita uchiri uruwa uchiri watafi ya uruwa haugwanya vya kwanda sinu wababere uzo wako shuma uduta istaka matava lakini wakutu wachidipu wachidipuka wajiko wachimba wakutu watita ya uto tita siyambu azungu tuliruwa kutuzupia ulimbira yavu ayungu tuliruwa idowa ime ya nunga idowa ichile mela ichita ichi yeruwa ngoto rano sinuweko chuma singo manga wa hiko tanga na mfuzi mkonda ndi mtu wa hiko dikishita kabu chilo na mtu wa hiko wana hiko tunga mfuzi wame chuma kuchindira ndize zomara lakini ngoto zira pasi urusu za mwusa tu uwa hiko tokonda mungo wadu wano chukwa ndaba mwa kama tokoa hini na mwena nje wakati kwenye mchumo yonu wa chuma wani
0: Iya matina mwede zako lono kufaka Unique D Baloi anokori chifi Flori tuwala wadila mabeba Woma bafunzi
2: Mbalo
0: Mchechele suwa toma ndi ola wamu mfano kwa mbore ndi kolora Ndoro mwanga makuru wangabane chenabu ya kama kuru wangabane na wane ya wacheo Ndote vera haruvu sana merigoroi shambula shash Uyu wabuviru kwa mbore Nendito dishu mama nebo maine na bafunzi Pezi ya ndi kolora ndina mshumi sani wanga kana nendi nai Ndina mshumi sani rikogonya chukwara chumwechi nicho tuiti wa Pezi ya tingo chavona na zuri rikogodi meraga inga angi
2: Uyu wabishu ma Karito mene paka uyu wabishu nivo Woji voice na watechele na mkigu Chikwara chikwa mbaburi Na omifa chikoshuma Kudodibabi kazi chile mei. Cheki chine wane hawa konu wana na uri nangini hoi misa hani. Kibitumba avuti chikuwa rachine ungaba unasumo zine zia opisa zine unga barerwa kana unga kundelwa uvu ya kawa tezevo na mishumo ya wene hini wako ishu maori ziko chimbili tazona ena nga uri arali babo vhuya vhato vhona vhuji voice vhathu vha mbishumi kana vha tshishumane ku mushumo ni vhabo mbona vha khoto gonya gwara ndingafho line avha vhoni na zwirenga phanda zwi amba zwa uri a zwi kho leluwa zwi kho konda a zwi kho tshimbila hafha kha mushumo one vha kho shuma wone kha vha sedze uri zwo imisa zwone na vha ḓo wana ndi zwa vhukuma zwi sa kho tshimbilisa zwone zwi a nyaga thabelo zwi a nyaga uri eva rabelisiwe na vhone vha imevo vha vhone uri zwithu zwavho zwi a dzulisa zwone zwi a tshimbila zwavhuḓi avha vhane vha khou rumiwa nga vhathu vhavhili vho no ṱuwaho vha khou rumiwa u bva kha muṅwe u ya kha muṅwe vha ḓo wana hu ene ya mafhungo ane a tshimbilelana na zwezwi zwa vhafasi vho tshigwoisi u nga si rumiwe nga vhathu vhavhili vho no ṱuwaho a zwi konadzei ngauri vhathu vho no ṱuwaho vho tshigwoisi u to dzulela u vha vhona vha tshi ita khopeni dzau a zwo ngo to naka zwavhuḓi mara avha vhane vha khou ruma ndi tovha ndi sa ḓivha uri mutshetshelesi u khou ḓivha na uri vha khou mu ruma uri a yo itani kha ene avha muṅwe vha khou mu ruma uri ayo itani nga ngei u khou zwi ḓivhani fhedzi mara u tou rumiwa na vhathu vhavhili vho no ṱuwaho vho divorce vhathu vhavha vha vho no ḓiṱutshelaho vho ḓiawetshelaho a zwo ngo naka arali vha tshi vho sokou tou dzula vha tshi ḓa dzindorongo vho divorce ngauri huṅwe vha ḓa wa vhu wana vho ḓavho na iwe wa mu ḓitevhela zwino a si zwavhuḓi kha vha takuwe vha vhone uri na ndi afhio ane akofika sengiwe dinini zvine akopi kazvidzudzanyiwe muchironi havo ngauri atiri ava vatu vote vonotuwa zvino mutotowa wangasirume kumwe aungasidove aruma mutu kaunotuwawo huna mafungo asingodzurisawo zvone fara zviitere chabero kana ine vaimere kuchiro havo uri zvidzurise zvone bazinewo uri ndupiyo murayidza une wagotodziwa apa kamuchiro havo dzina nyina yesu amen.
0: Vafunzi navo maine ri kurivhiwa nga maanḓa kha ri tangane musumbuluwo mafhelo a vhege a ḓo vha avhuḓi hanengeyo namusi ndi kuntakinta friday ḽavhutano ḽa mifanganyo ḽavhutano ḽa dzi heavy weight kha vha litshe rine ri ite zwa thandanda dzo ringo thimbanywa madzedze ri na kulumele kwa
2: thama yanga tango ro sathu bva mani ndi toto pfukisa mulaedzanyana kuṱuku mani ri na mukala hangeini antabala mphaja vha u ḓivha ezi vha khou ya mpupuleji mukala wo sokotofuwa vo tshivoisi zvivoita maduva anosvika 7 zvino
0: vari ukuitani vafunzi kha vhaḓo tovo muledza
2: mukara osokongarangara osokotuwa mukara dzingarangarela ukhotodiwa uchivoisi zvone va maduva anosvika 6 rushaka ro dadha nga maanḓa
0: ndi vahanyi yavo mukara unopfi vongarangaranga hanengeyo
2: ndi vha make apa kha heli ḽa mphaja uchivoisi
0: avha vha no khou ṱalutshedza vha khou ri mukala vha tshi ṱuwa ḓuvha ḽe vha guma u vhonala vho vha vho ambara nga nḓila ḓe ṱamusutela muṅwane anga kha ṱangana navho
2: vha ḓivha u khou pfhi mukala vho toya vha to tshentsha vha ambara zwiambaro zwavhuḓi u nga ri vha khou ya ḓoroboni vha sokou to namba vho ṱuwa vhathu vha khou ḓiriho mukala vha khou ḓiyelavho ṱhaṅwe madaloni mara mukala yo sokou to namba yo vha kuṱutshele na nahasi mukala a vha khou vhonala vha khou ṱoḓiwa hoṱhe akho divi uri mukara vha gai vho tshivhosi zwi khou vhavha nga maanḓa
0: avha mukara vha divhokalushaka ri khou tenda no fulufhela uri na tshipholisani khathi na vhaṅwevho vha khou zwi pfha nahone vha ḓo zwi ita mafhungo
2: vha ḓo zwi ita mafhungo kha ri zwi ite mafhungo lushaka mai zwi khou vhavha nga maanḓa vho tshivhosi vha khou zwi vhona mukara u ḓiṱuwelaho ḓitakalela akho to tshimbila nga milenzhe yawe zwi khou ṱoḓiwa zwi khou vhavha nga maanḓa
0: vha nga maanḓa vhafunzi ri ḓo dzhena khalo.
2: Haleluya.
0: Kheso, tshitengwa tshashu ndo ḽora G-Voice. Zwa zwino, ndi ri famulani ya vhathu bvane fauna zwiṅwe ri vha vhudza uri kha ndakapinda ngafhi.
4: Na musika Master V ri na khathu ane a funesa u sedza YouTube podcast na dzi how to tutorials.
5: Master V, ndi khou ṱoḓa data deal uri ndi fushe dzangalelo ḽanga ḽa u like na u subscribe kha dzi channel dzoṱhe dzine nda dzi funa dza YouTube.
6: Thandululo ndi 35 gigs data bundle ya Vodacom ine ya vha 169 rand fhedzi. Ni wana na 5 gigs mahala ya YouTube data u fushe dzangalelo ḽanu.
5: Master, zwino hey deal ndi i wana api?
6: I wanala fhedzi kha VodaPay app. Zwino ha, ndakutshedza nini vha sumbedze uri no fara zwithu zwa maṱhakheni.
5: Ndi ḓo ita nga ralo.
6: U ḓo shuma milayo yo tiwaho. Feather together Vodacom.
0: Ekela tshifhinga mina tendi ya fumbili fhedzi ndi gonyisa ndi ḓela tshoṱhe angelo kha awara ya vhuṱanu. Mupresidente wa ḽino ḽa Afrika Tshipembe Matamela Sara Ramaphosa vha khou simesa ḽeḽe kana gwa ḽeḽe ḽa uri vhadededzi na vhadedekadzi yange zwikoloni zwenezwi ni tshi khou funza ḓani ita vho ni tshi funza vhana na nga mafhungo haya a hezwi zwino pfhi GBV mafhungo haya a u tambudzana ya nga mbeu. Vho Ramaphosa vha khou ri kha vhadededzi zwikoloni ra ri khou tombelavho ma hezwi ni tshi khou funza simesani nga maanḓa na ḽeḽi ḽa u gudisa vhagudiswa nga mafhungo aya GBV vha ri kha zwi vhe hone hangeyo tshikoloni sa ngudo dza ḓuvha na ḓuvha uri zwishimele nga nḓila ine vhetho vho ri ndi heyo. Nda ri khou lavhelesa na maṅwe a mafhungo ano khou itea nga ngelo shangoni ḽa Somalia. Vhadzulapo vha shango ḽa Somalia vha kha ḓi vha kha nḓaḓo ya u shayeya ha zwiḽiwa vha tshi khou amba uri tshi khou vhuya nga nḓila ya khamadzaho a hu khou tshile nahone a zwi khou tshimbila zwi nga zwili tsho tshimbila nṋe ro aluwa ri tshi ḓivha ḽeḽo ḽa uri wa sa pfha nga dzinndwa kana nga mithuthubo kana midio u ḓo pfha nga mafhungo aya a ndala. Zwa zwino kamazu ḽipfi korovela ndi matsheloni.

0: tshi hulusa nga maanḓa tshine ra ḓo pfha uri ri khou funa ulwa natsho riṋe sa communist party, ri ḓi wane ri tshi khou pfhi communist party ṋamusi vha hone masipalani. Tsho tou thoma ndi u vhulaya dzithendara. Dzithendara ndi dzone dzine dza khou ita uri hu vhe na corruption, tender corruption. Dzithendara dzine vharangaphanḓa vha vhorapolitiki ndi vhone vhane vha ḓi avhela dzithendara vhana vhavho na vhangana vhavho. Vha ḓo zwi humbula zwavhuḓi muhashi uri akanye pa usikale nga tshifhinga tsha COVID ro vha ri mafhungoni mahulu nga maanḓa fano Limpopo, e ra wana vhorapolitiki na vhana vhavho na vhangana vhavho vha tshi khou swa tshelede ḽa miyo yo ḓaho u thusa uri vhathu vha zwi love. Na ṋamusi a huna na muthu na muthihi ane ra khou mmbona u tshipfhi o khou ḓifhindula hezwi zwithu kana o farwa. Zwino ndi hanefho nda khori ri khou fhedza mafhungo a dzithendara. Muvhuso wa fhatiwa kapasiti yawo wone une wo ṋekedza tshumelo, muvhuso wa fhatiwa kapasiti yawo wo ita mishumo wa hira nga wone une. A bvisesei muhashi uri vha wane u tshi funa mushumo a muvhusoni. Muvhuso wa bvisa dzibiḽioni na dzibiḽioni kana dzimiḽioni na dzimiḽioni wa fha muthu muthihi uri a i shume a hire vhathu fana na tindano pfhi ndi EPWP. Vhaḽa vhathu vhoṱhe vha khou hola vo 3,000 and land a vha na pensheni tede wa shiki vha vhathu vha shumela u renga sikhaputini na zwiḽiwa a vha koni u pulana tshithu nga heyo tshelede ngauri a si tshelede nnzhi nnzhi. Ene hoyo muthu vha ḓo wana na magoloi mahuluhulu, vha ḓo wana u renga zwikepe sizwila na dzipulamatshini. Zwino zwi na zwipfhesesei hezwo zwithu.
1: Ndi mimasipala ifhio ine khamusi vho sedzesa khayo a uri vha nga fhedza khamusi na u i dzhia vho kona u i dzhia ro sedza hanefha tshiṱerekeni tsha Vhembe, na uri a hone na mahoro ane vha khori arali zwa itea vha si kone u tou wana gundo ḽine ḽa nga vha konisa u vhusa vho ḓiimisa nga vhoṱhe vha nga shumisana naho.
0: Khamusi ngo fulufhadza ndi dovhe ndi sumbedze zwiṅwe zwiṱukuṱuku zwine zwa ḓo tea zwi itiwe. Asikalikale hafha ro podipfhi hu na materetere hu na dikereke na Wednesday materetere ya hone ri tshi cheka kha vhabambiri ro podipfhi ho rengwana swika 251 ane arali ngongo o vha hone masipala muthihi wa tea u wana madaderano ano fhira fumi muhashi. Zwino zwezwo ḓo thoma uri sedzuluse uri ngongo madaderano a hone na kana o fhiwa vhangana vha vhorapolitiki uri vha ise phanḓa na u a shumisa o rengwa nga muvhuso ri ḓo zwi cheka hezwo. Fhedzi ya muhashi hafhanoni ri a sumbedza uri ri khou dzhenelela hafhanoni muvhusoni hononi kha dzikhetho ri tshi khou ḓo u ita dzidili ri khou dzhenelela u wina dzikhetho sa communist party uri ri kone u bvisa vhadzulapo khaedzo zwine vha vha nadzo. Ri kone u tshintsha tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha khou tambudza vhadzulapo. So a ri khou dzhena khetho ri khou ḓo vekanya dzidili dza uri ri ḓo ita coalition na madzangano afhio. Na zwino rine ri khou amba uri khou dzhenelela khetho uyo wina masipala yoṱhe, ende hafha ri khou tshimbila hone vha masipala enoni yoṱhe vhadzulapo vha khou ri ṱanganela. Vhadzulapo khou sumbedza uri vho neta nga governance yavhuḓi kana musi ri khou swika vhuḓi. Vhadzulapo khou sumbedza uri vho neta nga corruption na tshibivhano tshi tsha khou itiwa nga vhorapolitiki vha re muvhusoni. So ngo ralo muhashi rine ri nga si tu mbo ḓi ima rari ri khou dzhenelela khetho ri ḓo shumela ḽa uralibiyo. Zwine ri khou dzhenelela khetho u wina khetho vhadzulapo vha wana tshumelo yo teaho, muvhuso wa bva kha dzithendara wa thoma u hira vhathu nga wone une ra fhungudza mafhungo haya ano pfhi vhathu vha vha na mushumo. Hu na nḓila ine ra nga ita uri mushumo vhe hone.
1: Hai, vha khou fara vhana fulufhelo ḽihulwane ḽa uri a zwi nga konadzei vha si wane mbalo dzine dza ḓo vha konisa uri vha si vhuse na vha vhoṱhe kha musi vha fhedzi vha tshi khou ṱangana na maṅwe mahoro kha tshumisano. Vha khou khwaṱhisedza heḽo.
0: Ndi dzhieli zwone muhashi, rine ri na fulufhelo ḽihulwane ngauri ro dzhia hedzi khetho na tendelana na roṱhe uri khetho ndi dzone ndi dza vhathu. Ri khou khwaṱhisedza khetho ri na vhathu. A ri khou yo u amba na vhathu uri hu na communist party vhathu vha tshi khou dzhenelela nga vhone vhaṋe. Ro contesta khetho ri khou tenda uri badzhete i ḓo itiwa nga vhathu vhone vhaṋe before ri tshi ya u dzula kha khantsele. Muhashi vha ḓo sedza uri zwi nga si khou dzula zwavhuḓi. Vhorapolitiki vha tshikwama vha ita badzhete vha tshi fhedza vhari vha khou ita imbizo. Imbizo nge a bvelela vhaṅwe manzhi a community ngori a vho ngo tingo dzula na tshitshavha u sumbedzisana uri ndi mini zwine zwifhio zwi itiwe nga badzhete ri khou imbisa hani. Ngori ri khou dzhenelela khetho ri khou tendelana na vhathu uri ri ḓo ita.

0: navo, bozera na jerko na navo, na kasula rava nuni wote, watu ki upitula, kwa jura ako, na kasula rava nuni wote, abanga doa watu wano, doa kwa jina chikila, ya chakieta sa jene yesu, ya doa wane, ya kaduwa ni wanalini. Omo mi spaga ko jeno na kieto so ma jeno na ko jeno na kieto fo ja ti no pe dingo ru na una una una di kieto ba tu ba da ta ba su ko dinan ga ko ngoto ko nanga omo ni pati ko jeno na kieto ga ori to te ori ba zura ko dina ga fika to ba zura ko ba ko ba ta ni kishe ma chiro abona mu muso u shanduke u se u muso ba ti
1: ndi vana tshifhinga tshilapfu ubva zwitshaya tsho vha tshi khou shuma vha tshi khou tikedza ḽihoro ḽa African National Congress vha vho tropola zwithu zwi re na tshivhalo kana zwinzhinyana musi ri tshi khou thoma na nyambedzano ya uri zwikene a zwi ngo dzulisa zwone vha khou ṱoḓa u ita tshanduko khazwo. Ri ita moḓivha uri ho vha hu si na ṱhuṱhuwedzo vhoino ine SACP ya khou ita kha mavhusele a mimasipala musi tshi khou ḓitikedza African National Congress dzikhethoni.
0: Mwashi ba dzotinda na nne uri zwinamba zwone zwa uri ro to dzhia tsheo nga 1993 nga February ya uri ri tea u putisa u contesta kero nga rine vhantsa Communist Party PK Liberation Movement ri vhe na vote nthihi yo bvisa muvhuso wa apartheid wa National Party na madzangano oṱhe a ḓovha tshivhusa na National Party vha nga vho kwana vhathu vha vho DA vho Freedom Front Class na maṅwe madzangano ane ri tendelana nazwo uri havho vhathu a si vhathu vho funa vhathu vharema na vhathu zwavho ndi vhathu vha vhoramabindu ndi vhathu vhane muvhuso u vha u itela vhone vhane ndi nga tovha vhea zwavhuḓi uri ari na makomunisi ane ra vha nao kha kansele ende ndi ri sumbedzani uri a ri ngo vha vhathu vho fumulaho musi muvhuso u tshi khou tshiya darisene siyone vha ḓo zwi vhona nga 1996 ngo ṱavhanyedza ngo ralo ro vha ro hanedzana na muvhuso musi u tshi khou ita pholisi heine yori vhea hune ra vha hone namusi ino pfhi gia hei pholisi ine namusi i khou ḓisa maitele ane a si one maitele a budget cut budget dzo katiwa masipala dze kono a i kono palo rato dzi budget so vhathu vhane vha hone kha muvhuso zwa zwino ndi vhathu vha ANC that's why na zwino vhane vha khou ima vha tshi ri vhone vha khou imela khetho kha Communist Party vha khou wana maripi o pandula na kha muvhuso wone kha dzi khantsele dzenedzo ngori a si vhathu vhane ra nga ri ndi vha ANC ndi vha Communist Party wa vhathu vha ANC vha no ripota kha ANC so ri nga si kone u dzi wana tshi pfhi namusi rine ri pfhi ndi muvhuso wone ngo rali.
1: Vho Ramugumo ri khou livhuwa nga maanḓa.
0: Ndaundulo.
1: Nda, ndi muthu sa muwaleli wa lihoro la South African Communist Party vunduni la Limpopo, Vho Sikinja Ramugumo ri bva nga hapa.

0: Ndi miniti mitanu zvino ri tshi khou livha kha awara ya vhurathi vha kha ḓa vho thetshelesa mbekanyamushumo ya nḓevhe tsini. Zwiṅwe zwine ra khou lavhelesa zwone ndi zwa maṱo oṱhe ane madekwana ṋamusi a ḓo vhosedza kha therisano yashu ya mbekanyamushumo ya nḓevhe tsini yo khetheaho ine ra ḓo vha nayo hafha ḽa Vhembe Council Chambers, une a ḓivhesa sa phalamenndeni ya kale ya Venḓa Ṱhohoyanḓou. Ri ḓovha ro dzula na vha mahoro a zwa polotiki a re hone khoroni ya masipala wa Thulamela na mahoro maswa ane a kha ḓivha a kha ḓiyo dzhenela khetho dza mivhuso yapo lwa u tou thoma ṅwedzi u ḓaho. Hu na mbudziso nnzhi dzine ra ḓo dzi vhudzisa henefho, nahone hafho ro vha ro dzudzanya uri ro sedza fhungo heḽi hu ḓo vha na mbudziso dzine ra ḓo dzi vhudzisa, zwine mahoro a tea u thanyela zwone, zwine vharangaphanḓa vha tea uri vha sedzese zwone arali vha tshi khou tea u vha vharangaphanḓa vho shumela vhathu nga ngoho. Ro vha ro dzudzanya nyambedzano hafha na muḓivhi wa zwa mavhusele na ndaulo vho Fhaṱuwani Ndou u bva Yunivesithi ya Venḓa, Mashudu Mavhi. A ri tsha kona u vha wana hafha, ro vha ri tshi khou ri ri ḓo vhina zwavhuḓi mafhungo haya ane a khou kwama khetho ṋamusi nga u fara nyambedzano navho. Fhedziha sa zwe nda amba, a ri navho, zwinzhi zwi ḓo ḓi tou pfala zwenezwo nga tshifhinga tsha mbekanyamushumo yo khetheaho. Ndi tshifhinga tsho ri mbo ḓi ya kha vho Maluta Tshifaro u bva South African Weather Service u pfa zwine zwa khou kwama mutsho, zwine ri nga zwi lavhelela ro sedza mafhelo a vhege nga angaredza ndi u bva ṋamusi u swika mba matshelo nga Sondaha. Vho Tshifaro, ḽo tsha ri khou vha ṱanganedza ndaa?
1: Matsheloni avhuḓi vhondadza na vhathetshelesi vha Phalaphala FM. Vho vuwa na mutsho wa makole, ri khou lavhelesa vhuponi ha Hoogspruit, Phalaborwa Tzaneen, vhuponi ha Vuwani, Giyani, Thohoyandou hanengei Makhado. Ndi mutsho une wa ḓo fola ḽi tshi ṱavha khono vhupo, hu kha ḓivha na khonadzo dza marotha fhano na fhaḽa, a ḓo marotha a songo ṱanganya hoṱhe. Mutsho une wa ḓo fola ḽi tshi ṱavha, ri tshi lavhelesa na vhuponi ha Mutale, Dzhelele, Musina, u ya hanengei Old Days, a hu na mvula dzi no khou lavheleliwa. Ndi mutsho u si na mvula, ri tshele vhuponi ha Polokwane, Mokopane, Bekersfort, Groblersdal, Vilavila, Thabasimbe ya hanengei Lephalale. Hu ḓo fola ḽi tshi ṱavha, vha tshi ḓo na mutsho wa makole a songo ṱanganya hoṱhe. Makole a songo ṱanganya hoṱhe vhuponi ha Gauteng, ḽiḓo ḽi tshi ta masiari ha fora. Hu ḓo fola ri tshi lavhelesa na vhuponi ha Vhukovhela tshoṱhe, u ya na vhukati ngei Mpumalanga, vha tshi ḓo na mutsho u si na mvula. Khona dze ṱhukhu dza marotha fhano na fhaḽa, ri tshi lavhelesa vhuponi ha Vhubvaḓuvha tshoṱhe ngei Mpumalanga, ḽiḓo ḽi tshi ta masiari ha fora. Ri tshi lavhelesa kha ḽa matshelo, ndi mutsho une wa ḓo bugela ḽi tshi ṱavha, a hu na mvula, vha ḓo na makole fhano na fhaḽa. Ro lavhelesa vhuponi ha Vhubvaḓuvha tshoṱhe ngei Mpumalanga, vhuponi ha vhukati u ya Vhukovhela tshoṱhe hu ḓo fola, vha vha na makole a songo ṱanganya hoṱhe. Ndi mutsho u si na mvula khono vhupo. U ḓo mutsho u si na mvula ri tshi lavhelesa vhuponi ha Gauteng, ḽiḓo ḽi tshi ta masiari ha fora, vha ḓo na makole a songo ṱanganya hoṱhe. Makole a songo ṱanganya hoṱhe na mutsho une wa ḓo fora vhuponi ha Thabazimbi, u ya Vilavila, Groblersdal, Bekersfort, Mokopane, Polokwane ya hanengei Lephalale, vha ḓo na mutsho une wa ḓo dudela ḽi tshi ṱavha, ri tshi lavhelesa Old Days, u ya Musina, Dzhelele hanengei Mutale, a hu na mvula kha ḽa matshelo, vha ḓo vhona makole a songo ṱanganya hoṱhe. Hu ḓo dudela ri tshi lavhelesa na vhuponi ha Makhado, u ya Thohoyandou, vhuponi ha Vuwani, Giyani, Tzaneen, Phalaborwa khathihi na hanengei Hoogspruit, u mutsho u si na mvula kha ḽa matshelo, mvula zwi songo ṱanganya hoṱhe. Ri tshi lavhelesa nga Sondaha, dzi ḓo vha mvula dzi bvumaho, ri tshi lavhelesa vhuponi ha Phalaborwa u ya Hoogspruit, vhuponi ha Malamulele u ya Giyani, Vuwani, Thohoyandou u ya hanengei Makhado, vha ḓo na mutsho une wa ḓo dudela ḽi tshi ṱavha. Hu ḓo dudela ḽi tshi ṱavha, vha vha na mvula zwi songo ṱanganya hoṱhe. Ri tshi khou lavhelesa na vhuponi ha Mutale u ya Dzhelele, Musina, vhuponi ha ngei Old Days, mvula zwi songo ṱanganya hoṱhe u yelana ngei Polokwane, Mokopane, Bekersfort, Groblersdal, Vilavila, Thabazimbi ya hanengei Lephalale. Khona dzo mvula dzo khwaṱhisa, hu tshi ḓo fhola ḽi tshi ṱavha, ri tshi lavhelesa nga Sondaha, ri khou lavhelesa vhuponi ha Gauteng, u kwama na vhuponi ha Vhukovhela tshoṱhe u ya na vhukati ngei Mpumalanga, vhubvaḓuvha tshoṱhe Mpumalanga, hu ḓo dudela vha vha na mvula zwi songo ṱanganya hoṱhe nga Sondaha. Nga u angaredza vhondadza na vhathetshelesi vha Phalaphala FM, izwo zwe ra farela zwone matsheloni na musi.
0: Ri khou livhuwa nga maanḓa vho Tshifaro. Ndi vho Maluta Tshifaro havho, ndi u bva South African Weather Service. Ndi musi vha tshi khou ri ṋekedza mivhigo ya zwa mutsho ro sedza u tou bva ṋamusi u swika mba matshelo nga Sondaha, ndi mafhelo a vhege ngo tou angaredza. Ri khou dovha hafhu u vhudza vhone vhathetshelesi uri therisano dzashu mbekanyamushumo dzo khetheo dza nḓevhe tsini dzi khou thoma mafheloni eno vhege, mbekanyamushumo dzo sedzaho kha khetho dza mivhuso yapo, hune ṋamusi madekwana u bva hafu ubva kha awara ya vhuṱanu nga mathabama u swika hafu ubva kha awara ya vhusumbe nga madekwana, ndi uri ndi awara mbili, ri ḓo vha ri tshi khou vha ḓisela khasho twi yo khetheaho ya khetho dza mivhuso yapo u bva Vhembe Council Chambers, hune ya ḓivheswa sa phalamenndeni ya kale ya Venḓa fhaḽa Ṱhohoyandou. Ndi hone hune ra ḓo vha ri hone, ri ḓo vha ḓisela heyo mbekanyamushumo. Ndi khori hafu bva kha wara ya vhutanu mathabama u swika hafu bva kha wara ya vhusumbe nga madekwana. Ndi hezwo ri tshi khunyeledza nga zwa mitambo. Ho vha na mitambo yo vhalaho madekwe ya Nations League, une Denmark yo tamba na Portugal. Portugal ya penya Denmark nga zwikoro zwina kha zwivhili. Germany yo penya Serbia nga zwikoro zwivhili kha gumba. Greece na Netherlands dza tamba lingana nga zwikoro zwivhili zwivhili. Wales yo penya Norway nga zwikoro zwivhili kha tshithihi. Ireland na Austria dzo tamba lingana nga zwikoro zwivhili zwivhili, ngeno Israel na Kosovo dzo tamba lingana nga gumba nga ngeno na gumba nga ngei. Ri khou livhuwa nga maanḓa u thetshelesa havho, ri khou livhuwa na vhathetshelesi vhoṱhe vhe vha vha tshi khou ḓiṅwela milaedza. Ri ḓo vha sia mafhungoni awara ya vhurathi, vha ḓo vha vhalelwa nga rine Ramuada. Ri ṱangana Thohoyandou madekwana. Nda
2: SABC News yo ḓiimisa nga yoṱhe, nahone sa GCA i vha ḓisela mafhungo kha Phalaphala FM nga rine Ramuada.
3: Ndo livhuwa Themba Tshirandadza na vhabveledzi vha mbekanyamushumo ya Nḓevhe Tsini. Ndi matsheloni hu khou tevhela mafhungo a awara ya vhurathi kha Phalaphala FM. Khumbelo ya beili ya tshanḓa tsha mukomishinari wa mapholisa wa lushaka vho imiswa u shuma vho Shadrack Sibiya i khou lavhelelwa u bvela phanḓa no matsheloni khothe ya madzhisiṱirata wa Randburg Debula Johannesburg. Vho farwa malugana na milandu ya u tshipa, u vhambadza vhathu na u amba nga zwa vhudzekani na ṅwana wa musidzana wa miṅwaha ya 18 khathihi na mulandu wo pfuka mulayo wa ndaulo ya zwigidi. Mulovha muofisiri wa ṱhoḓisiso vho no kukhanya ndlofu vho vhudza khothe uri vho Sibiya vha songo vhofhololwa nga beili sa vhunga hu na khonadzeo ya uri vha nga huvhadza vhahweleli vha mulandu.
4: Henefho khothe yo pfula zwidodombedzwa zwine zwi nga dzikusa vhare na mbilu ṱhukhu na vhana vhaṱuku kha ḓuvha ḽa vhuvhili ḽa u ita khumbelo ya beili nga vho Shadrack Sibiya, zwezwo musi musedzeroso wa mapholisa vha
3: farelo kha wonoyo mungo u si wone. Valioro la umkhonto wesizwe vho taisa mbilahelo nga miṅwe miraḓo ya komiti ya phalamennde ya tshifhinganyana malugana kana ndi nga ri vha sa dzheneli miṱangano. Komiti yo i khou ṱoḓisisa mavharivhari a zwiito zwa vhuyaḓa, u dzhenelela ha vhorapolitiki kha tshumelo ya zwa vhulamukanyi khathihi na vhuḽedzani na vhadzia vhutshinyi. Mavharivhari ayo ambiwa nga mukomishinari wa mapholisa funduni ḽa KZN Vho Nhlanhla Mkhwanazi. Zwa zwino komiti i khou rera nga muvhigo wa mvetamveto na themendelo. Khothe khulwane ya Johannesburg i ḓo ṋetshedza khaṱhulo nga vhuya nga ḽa 12 ḽa ṅwedzi uḓaho malugana na mulandu wa muraḓo wa khoro khulwane ya ḽihoro ḽa ANC vho Andile Lungisa vhe vha ita khedu malugana na zwe vha bviswa kha mutevhe wa vhankhetheni vha ḽihoro ḽa ANC. Vho Lungisa vha ri vho vha vhankhetheni wa u thoma wa ḽihoro wa masipala wa Nelson Mandela Bay vha ḽihoro ḽa ANC na muṅwaleli muhulwane wa ḽihoro vho Fikile Mbalula vha ri vho Lungisa a vho ngo shela mulenzhe kha maitele a u tholwa ha vhankhetheni kana ndi nga ri kha maitele a u ṱolwa ha vhankhetheni. Fhedzi vho Lungisa vha ri vho ṱolwa. Ramilayo wa vho Lungisa advocate vho Dali Mpofu vho ita khanedzano ya uri vho Mbalula vho vha vha si na maanḓa a u shandukisa mutevhe wa vhankhetheni. Vha humbulelwa vhararu vha u gwa migodi nga nḓila iso mulayoni vho gwevhiwa nga khothe ya dzingu ya Polokwane vunduni ḽa Limpopo, u dzula dzhele lwa miṅwaha ya 20 muṅwe na muṅwe wavho, vho Tsepo Mashaba, vho Antonio Gumbane na vho Kwena Silatule vho waniwa milandu ya u dzula na matombo a thingo khulu vha si na mabambiri. Vho Gumbane vha bvaho kha ḽa Mozambique vho dovha vha engedzwa nga miṅwedzi ya rathi ya u pfuka mulayo wa dzithundu. Vha ndaulo ya vhutshutshisi ya lushaka ka NPA vho ṱanganedza tshigwevho. University ya Fort Hare funduni ḽa Eastern Cape i ḓo ṋea digiri ya khuliso muhaṱuli wa khothe ya ndayotewa vho no tho shuma vho Mbuiseli Matlanga nga tshifhinga tsha mushumo wa ṋamusi wa u ṋea ṱhanziela dza pfunzo matshudeni vho ṱhaphudzaho ngudo dzavho Alice. Vha yunivesithi vha ri iyo digiri ya khuliso ndi malugana na zwe vho Matlanga vha shela mulenzhe kha mulayo wa ḽa Afrika Tshipembe na wa dzitshaka. Zwa zwino vho Matlanga ndi mudzulaphanḓa wa khomishini ine ya khou ṱoḓisisa mavharivhari a zwiito zwa vhuyaḓa. Mapungwa gumanga urari, fungo lulua nendi lauri, kumbelo ya bail ya chanda cha mkomishinaru wa mapolisa, walushaka, wemiso shuma, wose dreksi bia, ikorabele rovera panda, anomachironi, koti ya magistrata wa Randburg, Debora Johannesburg. Mapungwa atebele aho, didobabiela na onga warebo sumbe. Vezi ndi doranga, ngoba disera toza mapungo. A.
2: SABC News.

0: Shoprite i dzhenisa maanḓa kha tshipatshi tshavho nga mbekanyamushumo ya dzimbuyelo i kandelaho phanḓa ya muzanzi kha mibukuto ya extra savings i fhiraho 5000 vhege iṅwe na iṅwe. Vha nga bvisa vhuḓikumedzeli havho hoṱhe, vha wana extra kha mibukuto i nonga sa 5kg ya dzi frozen mixed chicken portions dza gold kana farmers choice nga 199.99 nthihi, na 2 liter ya excella sunflower oil nga 74.99 fhedzi. Mibukuto i wanala mavhengeleni oṱhe a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest u swika nga dzi 11 dza October. Ha Shoprite fhedzi.
1: Mbulungo, musi tshifhinga tshi tshi swika, vha sedzana na vhuṱungu na tsheo nnzhi. Clientele Funeral Dignity Plan i fhano vha thusa uri dzudzanyo dza mbulungo dzi vhe dzo ṱhonifheaho nahone dzo leluwaho. Plani dzashu dzi badela kavhili kha mpfhudzo ḓaho nga khombo. Zwo leluwa u ita khumbelo. A vha ṱoli mutakalo, a vha ḓadzi dzibammbiri. Kha vha nange ndindakhombo ine vha ḓo i kona kha tshumelo yo fanelaho ṱhoḓea dzavho. Tshumelo dzashu dzi badela masheleni hu saathu fhela awara dza 24, nahone vha wana na airtime ya 200 rand musi vha tshi ita mbilo. Vha nga kona u khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katelwa hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha vhe na mulalo wa muhumbulo na musi nga kha Clientele Funeral Plan. SMS-ani Phalaphala kha 37128, ndi Phalaphala kha 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
2: Muthu muṅwe na muṅwe o tewa nga u vha o tsireledzeaho musi a tshi shumisa bada, ngauri magondoni vhaendanga nayo, vhareili na vhanameli vhoṱhe ndi vha ndeme. Kha ri tsireledzee musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi. Vhaendanga nayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku. Roṱhe, muendanga nayo na mureili, ri fanela u tevhedza tswayo dza badani. Mureili a songo nwa reila, ngeno muendanga nayo a songo fanela u nwa tshimbila tsini na bada. Nga huno ṅwedzi wa Tshimedzi, kha ri vhulungee magondoni. Phalaphala FM.
3: Wandilani kha Phalaphala FM.

0: Ri lingedza u ita nga une ra nga kona ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vhasi na tshirunzi tsha u ya hoya. Clientele Funeral Plans i badela masheleni. Vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lwafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mulayotiwaho i online u ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: A huna supermarket i tshipango fhira YouSave. Zwine zwa amba u vhulunga u hulwanesa kha zwibveledzwa zwine vha zwi funesa. Zwithu zwa ndeme zwa ḓuvha na ḓuvha na zwiṅwe zwinzhi. Kha vha wane 750 gram ya Nola Original Mayonnaise nga 38.99 na 10 kg ya Speck kana Golden Delight Rice ya Sasco Cake Flour na ya U Brand Super Maize Meal. Zwoṱhe zwi zwiraru nga 289 rand. Zwi wanala u swika dzi 11 dza October 2026. Hi you save busy. Une zwiliwa zwa moyo mathu zwi sa ḓure. Ḓuvha liṅwe na liṅwe.
2: Kha vha endanga nayo. Ri humbela uri vha ambare zwiambaro zwitshena kana zwivhonalaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku. Mavhone ha koni u vhona mivhala miswu nga u ṱavhanya hu kone u tsireledza vhutshilo havho. Kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza 200 kana awara mbili dziṅwe na dziṅwe. Musi vha tshi fa vho farwa nga maneto kha vha awele u farwa nga khofhe vha tshi khou reila zwi vhanga khombo dza u thulana ha zwiendedzi dzine dza shusha. Milayo yo leluwa vha songo nwa vha reila vha songo nwa vha pepelekela magondo. Ndoni arali vha tshi kho ṱoḓa u njangama kha vha siyo khofhe henengei vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa.
3: Rilo
4: magondoni nga matsheloni, magondoni nga matsheloni kha vhandilani.
5: Karshome hapa Johannesburg gondo ndi N3 roli vha Tshipembe ri kwano re hapa vhuendi vhuko tshimbila nga u ongolowa nga nthani ya khombo ine ya vha hone musi vha tshi khoḓela hapa kha Elands Interchange matshina musi ri tshi kanela phanḓa ri tshi kha ḓivha hanefha Johannesburg gondo ndi N1 matungo oṱhe ri kwano re hapa vhuendi vhuko tshimbila nga u ongolowa nga maanḓa vha tshi khoḓela hapa kha Allendale Road nga nthani ya u shumwa ha bada vha tshi swika hanefho. Kha vhe na ṱhogomela vhukuma matina musi ri khou ḓa hafha tshivhindini tsha Johannesburg gondoni M2 roli vha bva ḓuvha ri kwana uri na hanefha vhuendi vhukho tshimbila nga u ongolowa nga nthani ya khombo ine ya vha hone musi vha sathu swika hafha kha Crown Interchange hafho vhuendi ho tsitsikana. Kha ri ḓe Pretoria gondoni N1 roli vha Tshipembe ri kwana uri hafha vhuendi vhukho tshimbila nga u ongolowa huna khombo musi vha sathu swika hafha kha N4 Emalahleni exit matina ri fhedza nga hafha Centurion gondoni N14 uli vha bva ḓuvha rukwana uri hafha vhuendi vhukho tshimbila nga u ongolowa musi vha tshi khoḓela hafha kha Brakfontein Interchange. Arali una zwiṅwe zwine wa khou vhona magondoni kha vha rumele email fulwani@sabc.co.za.
3: Ndi hayani, alright. Ndi matsheloni, relocator, ni khou vuwa zwanu hanepo Bulugwane.
5: Ndi khou vuwa big dude na thanks orini.
6: Hai, o takaliwa ona nani.
5: Ya.
3: Dududu.
5: Hei.
3: Ndi Faras.
5: Ndi love tano, ndo fani kwa mba lingo la mariba hapa.
3: La ukubis.
5: Ya.
3: Lwa kata.
5: Ya, ndi duwa line.
3: Kata.
5: Liwa liko tsivu za vhathu.
6: Lalipan.
3: Ya.
5: Zwi a kona dze ya big dude uri muthu o vha a tshinwai. A zwi ṱutshele hezwi zwithu. Ee. Oro dzi a tshe. Vhaṅwe vha ri zwi a konda.
3: Okay.
6: Uri mizu sa kosu faka vhathu vha tshira zwi a konda.
3: Zwi a tshi kona dzi songa mini. Zwi a tshi kona dzi songa uri o vha a tshi. A tshi konwesa.
5: Ee
3: kana haro kumulanga
5: ndi zwithu zwe o vha tshi ḓiphinda ngazwo ndi khou amba uri hune hezwiḽa zwine zwi a to vha zwi a godombela kha muthu na wana muthu a tshi vho to vuwa nga halwa a sa thula na tshithu ndi uri ei zwi vha zwi khou khakhea hafha zwino nda ndi khou ri ri milaedza mivhili ni pfhe nyana zwiṅwe zwa zwithu zwe vho amba
3: vha ri mini
5: ni pfhe uri vha ri mini hafha
3: ḓo tamba rifu.
7: Locha TRT di machulone avuti TRT. Hey. Ai, anokwamba ndi tshipuri unuti pesikala chivirwi we ava a chivunwa harwa avuya locha. Ndobulicha.
5: Okay.
7: Ndi chivulicha khona ni adzingo tendo ndolicha, naone ndolicha. Zwivuya ndi zwinji nga manda. Nandi kadzinwa harwa. uri ndina mfumakadzi ndasa zvivone. Ndabva nga 6 ya macheloni. Ndikopo yanga 6 ya machero nga macheloni. Havala mfumakadzi va Ryan kutsokotwa. Odikaidza voneta, ndirakadza namukeguru vaneta.
5: Eva.
7: Vari chava odipumchera. Mara tajia choyo tichanwa. Nanasi tichanwa.
3: Nanasi ava chanwa.
7: Ndosalira murau nga manda. Kastu zvinji.
5: Okay, arifa ava.
8: Locha locha TRT. Urini na hapa botangana na murauzi no mpa prince. Bashitareke rodipona na mushumo. Hei mani TRT nende mwe mutu wani atishabe no zhiamba. Haruwa ndo viandabu unwa badi. Ezo ayo ndo viandabu unwa haruwa mani. Ruzina opungo mara. Hei fezi nda zhivo nuri ayo. Nuri chituri musumburu ndo usenga. Haru nana zhimwe. Nurezi wono kwa kuita mirandu. Ndre na chere dea one isazuri na mutuni. Mutunga po zura na chere de mara. Achiko shuma. Mara yonu wanga weekende. Mutu achima ii muri ive one. Nendo duriburi charwa. Ayo zitu zanga zati mopenya mani TRT. Ndi kwa mana zinu ayo. Awa chabu toda. Ndanduna.
3: Ndanduna.
5: Okay.
3: Bakora
9: nda locha TRT baba kama na beletari pano banga apa chendelo chambo dzina kholomo khatenga mushumo de cher TRT hey ando vanda va muwa muthu enda vande dzhenisa kha zwikambi nda vande chibudiya ndi chibudiya zwa vana vhutanzi nda ndi chitonwa halwa sa muthu ane a vana problem kana thaidzo hey TRT ndori di wana ndo bva halwani ndo sokotori ndo dzula nda vande ko vhona uri nda no halwa ndi a farela pa drink and drive. Ndano harwa dia farwa drink and drive. Hey ndarndo dzwa ndo tenda zvivonera kuchiranga voko thomo chinyara. Kuchiranga voko chinyara ndika dewa mutoko. Ngotwa ndiko fariwa. TRT aenda zvivonera no ndira kwina ndo yakereke. Ndoro jandira yakereke TRT. Zvazvino ndiko kombetedzo yo pedza nwa. Ndisa ndivuno harwa. Ende ndika zvidovenda umera. Ndotenda kuti muthu washanduka zvichikobva kauri ukotangana na zvipiyo ngacho chipinga. Ndorubva hapo TRT na nasi chelede ndi yako naivona. Ndani chipara chelede ya pelela ruwana. Mdino sina chisevo. Zwa zwino chisevo wa chishoti. Chidula fridge zuno yo dara. Eko balo no fema. Ndila zune nda kuna ngachi mwachenda funa. Ndivu nati ya TRT. Ndasa anuiti ya swigiri. Ndasa anuiti ya swigiri. Ndisa libu roto. Mwara zwa zuno ndivu kono zuite ya zutu. Ndani chipanga zungasi iluwa. Mwara ndo subo nori iluwa. TRT. Ndivu wanga manda. Ndika pungo lenda mwanda jena kaba, nda.
3: Nda. Ndandu na keba baba wano natie. Baba sanitie. Siyamba wako vuhu wanga.
5: Hey.
3: Ya, huko zito zwa zizwa matari. Na zishigiri. Teaspoon mbili na hafu.
5: Baru chisebo frijio tala zui.
3: Yei.
5: Baru chisebo
6: frijio tala. Baku atasewa nga
5: unibafune.
3: Azone zobdi.
5: Zone zobdi.
3: Danko. Ritofa bangu. 072-897-8325. Nikombele riposa jukebox inabule hapo. The Godfather. Frankie Knuckles. The Whistle Song.
4: TRT jukebox. Jukebox. Kama ndilani.
3: Kelo. Tse. Tiri. Ya ndi makrotmani ubaka bana ba kare na kare kando chimo ya muzika wa house munna wa bande Frankie Knuckles wosia mbo madzipisa mtechelesi madinga anga hobo is hard sometime namang hey. Hey, lili fit the whistle songs.

0: Sam Clarkel ashkoda shiri kere mamthetshiso opera pra FM riane papedzia uone apa no ndrine ra miya dindena leti ku disera ndi thoza mafungo rina elocha
1: SABC News yo dimisa unga yote na one sa GC ya iba disera thoza mafungo ka para para FM.
2: Vachigwada cha PKTT varibo farane dorobo mulanguli wa masipala na mulanguli wa zwamasheleni masipalani singoni la Garden Route funduni la Western Cape. Todisiso zwoitwa onga musireledzi wa lushaka zwono uri mulanguli wa kale wa masipala wa Ekuruleni dokotela vo Imogen Mashazi avongo tevedza maitele kwao musi vachitamulwa ni wakhethekanyo ya zwavulindi ya mapholisa va masipala wa Ekuruleni. Nedorobo wa eThekwini vo Cyril Taba na vhaṅwe vhaofisari vhavhili vhahulwane vha masipala vho gwa zwori vha ḽihoro la DA vha bvise posta ya u kunga vhakhethi yo vhewaho batani khulwane ya N2 Durban. Mafhungo nga vhuḓalo ndi ḓo vha vhuyela na onga awara ya vhumalo.
1: Zwa mitambo kha bandirani.
0: Ya rinamberi vha ri tshi takutshedza fanoni kha Africa Cup of Nation qualifier ri vhona uri zwi khou tou tshimbilisa hani muthetshelesi wa Parapara FM ngauri ho vha na mutambo hafhanoni mulovha fhedzi hai ndi musi ri tshi khou vhona hafhanoni ari ri hu ḓo vha na mutambo kana ndi ri hai kha ndi fhiri hanifho fhethu rinambe ri dzhene hafhanoni kha mitambo ya UEFA Nations League muthetshelesi wa Parapara FM hune ra khou ya ra wana uri ho vha na mutambo mulovha he ra ya ra vhona Wales ḽi tshi khou fhira kha shango ḽa Norway zwikoro zwivhili kha tshithihi nga nnḓa zwezwo Republic of Ireland ḽa tambo lingana na shango ḽa Austria nga zwikoro zwivhili nga ngei na zwivhili nga ngei hu no uri Malta na Gibraltar ndi e a ḓo tambo lingana tshithihi nga ngei na tshithihi nga ngei nga nnḓa zwezwo dza wa mafuri vhukati ha Israel na Kosovo ri tshi lavhelesa kha muṅwe mutambo shango ḽa Greece na shango ḽa Netherlands ndi a ḓo tambulingana zwikoro zwivhili nga ngei na zwivhili nga ngei ḽa Germany ḽa fhira kha Serbia zwivhili kha gumba hunori Denmark vho ḽikunda nga shango ḽa Portugal zwikoro zwina kha zwivhili hunori kha muṅwe mitambo ine ya vha hone muthetshelesi wa Parapara FM ri tshi khou lavhelesa ine ya khou tevhela hafhanoni ndi hune ra khou ya ra wana uri ṋamusi tshi tou ita awara ya vhuna ri na shango ḽa Kazakhstan ḽe ḽa ḓa ḽi tshi khou tamba na Moldova hunori tshi tou ita awara ya vhurathi ha takutshedza mutambo vhukati ha Latvia na shango ḽa Montenegro khezwo kha tshetsho tshifhinga tshithihi ha vha na mutambo vhukati ha Cyprus na shango ḽa Armenia ri tshi lavhelesa tshiṅwe tshifhinga kotaroli vha kha awara ya vhuṱahe hu ḓo vha na miṅwe mitambo k Belgium ḽi ombana na shango ḽa Tikie nga nnḓa izwo Bosnia Herzegovina ḽi ḓa ḽi tshi khou tamba na shango ḽa Sweden hu no uri Faroe Islands ḽi ḓo vha ḽi tshi khou tamba na Slovakia nga nnḓa izwo France ḽa ombana na shango ḽa Italy hu no uri Hungary ḽi ḓa ḽi tshi khou tamba na shango ḽa Georgia nga nnḓa izwo Poland ḽi ḓa ḽi tshi khou ombana na shango ḽa Romania nga nnḓa izwo ra vha na Ukraine na Northern Ireland dza dzi khou tamba. Mugivhela awara vhuraru hu takutshedza mutambo vhukati ha Finland na Albania nga nnḓa izwo istoita awara vhurathi ri na Croatia na England dzine dza ḓa dzi tshi khou ombana Belarus ḽi ombana na shango ḽa San Marino hunori Estonia ḽi tshi ḓa ḽi tshi khou tamba na shango ḽa Luxembourg Iceland ḽi tamba na shango ḽa Bulgaria hunori shango ḽa Switzerland ḽi tshi ḓa ḽi tshi khou ombana na shango ḽa ḽa Slovenia kotara uri vha kha awara ya vhuṱahe tshetsho tshifhinga tshithihi hu na mutambo vhukati ha Northern Macedonia na Scotland. Spain la vha ḽi tshi khou tamba na Czechia huno ri nga sonda ri lavhelese hafhanoni awara ya vhuraru ri na Azerbaijan ḽi ḓa ḽi tshi khou tamba na Lithuania huno ri tshi tou ita awara ya vhurathi ri na Kosovo ḽi ḓa ḽi tshi khou tamba na shango ḽa Austria Malta ḽa ombana na shango ḽa Andorra nga tshetsho tshifhinga tshithihi fhedzi a tshi tou ita kotaro ḽi vha kha awara ya vhuṱahe hu na mitambo k Greece ḽi ḓa ḽi tshi khou ombana na shango ḽa Germany huno ri Netherlands ḽa tamba na shango ḽa Serbia Portugal ḽi ombana na shango ḽa Norway huno ri shango ḽa Republic of Ireland ḽa vha ḽi tshi tamba na shango ḽa Israel.
3: Namsini labutano vhathetshelesi kepa mutani wa thimu ya shango ḽa Portugal zwivonelo tshingalangolalapa ngauri mukapteni wa thimu Cristiano Ronaldo zwi khou tevhela u ṱuwa hapo kha tshikwadi ri khou amba u ṱuwa musi thimu ya lushaka tshi khou tamba havha mugudisi vho Yusus vhene vha vhori vho sia hoyu Cristiano Ronaldo nnḓa a khou rua nga tshikimu zwa sio ya tshivhuamba kha siatari ḽa Instagram tshi khou pfala uri u vhonela tshi nga vhukati havo vha vhavhili a hu na mulalo pula Portugal laba lechi kutamba mtambo alo nala Norway zasiya Cristiano Ronaldo orwa nga chikimo kanove ya bangane zifarazi zane zuzine aziko mufarazabudi ndi ayo mapungu ngeda kuri richida kama pungu kwa maula Al Ahly rikuwa mba ni timu ya Al Ahly Al Ahly mkapteni Mohamed El Shenawy pesa la chiko sayi na kontraka yawe yosika nga wagi dimi lifumbili maalo nga mwuzi wa furi ono wina spukas wa fumbili sumbe ziko kadena na CAF Champions League uvachea wana timu hei uvanga wagi dimi lifumbili rati mitambo ya madana mararu futano mbili skoro zwa madana mabili fumbili maalo ngeno huri odoba puwa wa mtambe neo notamba ka ili timu hei ya Al Ahly mashira fukumu ndio mapungo
0: uva pordobe rumera panonika Africa Cup of Nations qualifier mtichelesi ndi kwenera kwa rabona shango la gini lo ya lapira ka shango la Kenya nga shikoro chitihi kagumba pande msirari shikola beresa mitambo ya Group D riane epoka za mitambo mtichelesi rekadiba rote alipakambega mshume ya bandira
1: no chum bandirani bandirani kaparapara FM Don't walk with Nessa. No, honey. I'll be sorry.

0: 23 October, ne dorobo wa makhado vha Dorcas Mboyi vhari ndi ḓo vha muyeni. Tshilimo tsho swika, ndi tshifhinga tsha u vusuludza nnḓu yavho nga mutengo wa fhasi ha Top Tea Tiles. Kha vha wane dzi tiles dza fhasi dza A grade nga quality ya nṱha u bva kha 7490 nga square meter. Vha shandukise fhethu havho hu si na u phola tshikwama. Vha wane venue cover paint combo, mabakete mavhili a 20 liters nga 659.90. Vha khou vusuludza kana u fhaṱa. Top Tea Tiles i na zwoṱhe zwine vha ṱoḓa. Special a tshi ḓo guma nga dzi 4 October. Top Tea Tiles, hu na mutengo muṅwe na muṅwe wa papasi.
1: Ya, yeah, akhezo mthetshelesa Phalaphala FM mfumo minetse to divan phalaka wara ya abumalo richika diva rothe ritove ri vhahumbudza uri lwa u thoma kha television ya Afrika Tshipembe Scorpion Kings Life ida akabateveri shango lothe u bva pala ni luvandeni lwa FNB zwino kha vhatarele kapzere small DJ Maphorisa na vhango vhaimbi vhangaho Amifaku Youngstana Focalistic Kamompela Nkosazana Daughter na vhanwe vhanzhi kha vhadiphine nga muzika na umvumvuswa husa hangwei nga mugivhela wala raru tshimedzi girimbiri fumbiri rati nga awara ya bumalo nga madekwana kha SABC 1 na kha SABC Plus. Scorpion Kings Life ya uthoma kha television ya Afrika Tshipembe ubva kha chiko cha Mzanzi SABC 1 Mzanzi for show. Tai wa minete ro divana phala kha wara ya abumalo ri tshi kha divana ye rotenda rotenda kana namba ri laberese afa noni nga uri u pfala uri huna munna khoyu ane avho ri ogwebwa minwaha ya 40 kana ndiri ya fumiraru ri vhudzeni zwinzhi ri tshi khou laberesa ogwebwa hononi ha home ha home na we a dovula ya mfumakadzi wawe
2: mafhungo a lemelaho tanga mafhungo a tungufadzaho fhedzi a dovha mafhungo a vhuḓi kha uri ri kho vhona mulayo hafha noni wo dzhia tsheo ndi fhungo ḽe ḽa vho ri ḽi kwama munna wa minwaha ya furaru ene a vho ri gwebiwa nga khothe ya dzingu ya makhado ine a vho ri i vunduni na Limpopo hune ndi munna vho Ernest Ramaremela vhane ha pfala uri vho vha fhedza vha tshi vhulaya mufuna wavho vho vha tshilele tshikupa zwine zwa vhori zwo itea hangei Madombidzha tshiwo tshine tsha vhori tsho mona mona na ḽa Afrika Tshipembe nda wana vhathu muṅwe na muṅwe a tshi khou amba nga heḽi fhungo nga ṅwedzi una vhori ndi wa luvhuwi kha uno ṅwaka mafhungo ane a vhori a si yavhuḓi na luthihi fhedzihai vho gwevhiwa nga urali miṅwaha ine ya vhori ya swika furaru ri fulufhela uri i ḓo vha khuthadzo kala kwame yao ya dovha kuvha khuthadzo musi ro lavhesa vhafumakadzi vha ḽa Afrika Tshipembe ngauri mafhungo a zwiito zwa u vhulaha vhafumakadzi ndi zwiito zwine ri khou lwa nazwo nga nḓila dzoṱhe hune ra fulufhela uri heinoni i ḓo vha ngudo vha pfhushisa lushaka ḽa Afrika Tshipembe muambeli wa Mashudu Malabi Jaki vho amba uri vhana vha khou ṱanganedza hetshinoni tshigwevho nahone vha fulufhela zwa uri u nga fariwa hounoni ndi zwine zwa vho ri tshi khou amba zwi ḓo sumbedza i khaidzo kha vhunzhi ha vhathu fhedzi mafhungo ane a sa vhe avhuḓi kha heḽi fhungo tanga na hu na uri pa mupresidente wa ḽa Afrika Tshipembe vha tshi khou amba uri a tshifhinga tshoṱhe hune ra nga ri zwikambi ndi zwone zwine zwa swikisa khori muthu a dzhie tsheo dzi nonga saizi fhedzi zwi a shela mulenzhe ri khou pfha ri ha mafhungo o itea fhethu hune ha nwelwa hone halwa fhungo ḽe ra vhori na ni khou ḽi amba matsheloni hafho.

0: Muthu muṅwe na muṅwe ane a vha na mbilaelo nga khungedzelo ya zwa polotiki kana khasho ya zwa khetho dza polotiki ino khou hashwa kha Phalaphala FM a nga vhiga mbilaelo yawe hu saathu u fhela maḓuvha maṱanu a khasho iyo na the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. U vhiga mbilaelo yavho, ri humbela uri vha kwame ICASA's Compliance Department nga nomboro ya luṱingo ya 012-568-3233. Kana ba email broadcastingcompliance@icasa.org.za naka complaintcc@icasa.org.za nomboro hafu 012-568-3233 kana ba email broadcastingcompliance@icasa.org.za naka complaintcc@icasa.org.za.
1: Thaizo dza mulayo dzinga vha kha muṅwe na muṅwe musi vha tshakara mulayo dzi misonga yethe vhanga badeliswa thingo vhurifhi na vhukwamani vhuṅwe na vhuṅwe. Kha Clientele Legal, mbadelo dzashu dzi sa phuri yo tshikwama dzi katela vhukwamani, u ṅwala mabambiri a elana na zwa mulayo, na u vha imelela khothe arali vha tshi ṱoḓea. Ri dovha hafhu ra vha na pulane dzo itelwaho vhone na vha muṱa. Pulane dzoṱhe dzi katela mbuelo dza beiḽi. Ri ḓo ya mapholisani hu vha badelela beiḽi u swika kha 5000 rand. Ri vha thusa kha milandu i tshimbilelanaho na thaidzo dza zwa vhugevhenga mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamanaho na zwa milayo. U ita mbilo zwo leluwa kha Clientele Legal, SMS-ani Phalaphala kha 32281. Ndi Phalaphala kha 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
2: Rilo
3: Macheloni Magondo ninga macheloni kha bandirani.
4: Karto me anefa Johannesburg Gondo ni N1 riba debula ri khona re hafa vhuende ku tshimbila nga ongolo wa goli tshinela musi vha tshikoda hafa Morocco matina musi kana na panda ri tshikoda hanefa Johannesburg Gondo ni N1 riba tshipembe ri khona re hafa vhuende ku tshimbila nga ongolo wa huna khombo musi vha tshikodela hafa kha John Foster Drive hapo hoko kwa miandu utala chanda cha monde vashika nefo kwa weno togo mila vukuma matina musirika diva nefa Johannesburg Gondo ni N1 ruliba shipembe rikuwa nore hapa buindu kuchimbila nga ongoro wa goro ichinyana keila yuchina musi vachikotha hapa current show road vashika nefo kwa weno togo mila vukuma matina musiriko kanada panda rikotha hapa ka gondola N3 ruliba shipembe rikuwa nore hapa buindu kuchimbila nga ongoro wa hapa zoku dana musi vachikotha hapa ka Elands Interchange vashika nefo kwa weno togo mila vukuma matina musiriko kanada panda kezula ri hapa Johannesburg Gondo ni N3 roliba debula rikwa nore hapa huko wano tutise hawindi ngantani woshumu wa habada hapa ndibukati ya Mother Fontaine Road na msa wachikodela hapa ka Girlis Interchange hapo huko mia ntataru bashika hapo kawebe notogo mila kuma ara luna zingo zunawa kubona Magondoni email chene ila full1n@sabc.co.za.
2: Alright, rina mtasana washi wa ritonde la mita richiko wini sa grocery ya 3000 na spa bachiko jena po mtsindo maloba korenga spa nga 300 basi ya chiri sitinga ngomboxini vhongwala madzina a chifane na nomboro dza lutingo a vhakoro ḓivhi ya fhethu ha vhuḓi vhukuma ha uri vha nga ḓiwana vhama na mashudu a unga wina he grocery na musilino ngori ndi vhege yo thoma ya ṅwedzi vhege ṅwana ṅwe yo thoma ya ṅwedzi ri vha ri khou winisa mutshetshelesi wa mashudu 3000 na 500 cash na musi.
5: Oto sara na chipinga chisavi cha afedzambiru na mzii the big dude. Kababa bako luga, kababa bako luga mtechelesi. Na hone azuko amburu mtatisano, weno nise zi uchi kudoba uko winis wa iwopera kana zuguma hai. Wane kaba verepanda no reng. 300 randa sa zunia kusumbezisa. 300 randa pezi bako renga grocery avo, verepanda na umwana madzinavo, nomboro zavo zavu, nena nomboro zavo zavu tingo mtechelesi bako noposa. Nepo boxi, ra verepanda. Mwezi dao kamwe ungababu one ane ava wama shudu.
4: Na urembo zi uruonga manda tanzo na big dude
2: yeah
4: kaba ro vako sedza kha mihasho hafha kha Phalaphala FM kaba ye kha mihasho wa zwa mitambo vha vhona uri mbusi inwe ḓo bva nepo ndiko zwino ro vha vhudza
2: ndiko thunyulo ra thungo dza mitambo na musi
4: kaba ye kha zwa mitambo pano kha Phalaphala FM vanga vha wa mashudu
5: okay
2: ndo mbuza
4: ei
2: ei lo ropeza ilo
4: hi ropeza
2: okay ndingani watu okay ndingani watu wa gamanda watu wa chinani nchi vha founela zwivhono vha yene vha safari dzi founu nai Why?
4: Abakofara
2: kwa mba. Abakofara baba atuma. Bunji hawa tu.
4: Visa viuru makofone wanganyi big dude.
2: Ah. Nanga zikona ni zaabo.
4: Naka kona ni zaabo.
2: Hey. Nende na zikona ni. Zine ni yara ni kwa bafone. Uono vaya ni ya mafarifu.
5: Tangu nga vochi pinga de. Zisi na shipinga
2: kana. Na vose vene.
4: Oh.
2: Labi ya lako vela.
4: Hey.
2: Wo half past 6, 7, 8, 9. Aba fari. Kamsi mtuwa neno ni fone robo ni fone lo skari. Pezi ni chibo muli zera mrutingo. Hafari.
4: Uwa songo rodebu zoro kamsi yaba ya rwa awara ya busumbe.
2: Hey.
4: Ay, atichanya kutuwa niko titiswa, niko ita
2: zanga. Niko titiswa, niko ita zwa hayani, zwa muta.
4: Zwa hayani.
2: Ndi umbronga zoto ralo, ndi umbronga zoto ralo.
4: Hey.
5: Pezi ndi kufati the big rura kusumbe zori. Na nguo mutuwa kufuwa mba na ini zuezu ino nyana. Ini nichi bodova nichi bodiru wakamsi nga zingwe mumbro ni nichi borini ya mfu unera futi ya dova
2: afar
4: hey, ndi kwamba are mtu uji ya cheo tangzo ya uri yarwa awara ya busumbe na foru ndingaye visa kwa ulira ya yaka kwa upumula hey, utlori nichi fauna nika dongo anangore chenya kutuwa ndiko rasa rasa na batu
5: zavde bodi kwa mboya fauna ndikura nesa anendiko guma nesa
2: Yeto insurance.
5: Asma pungo toria, uba ukwa wiri wa. Si ezo pezi.
2: Nendina zanga mbono zori. Shpinga chini ndi safari phone ngama deko ana ni gorai. Ndi afore ni kuto doro mbono na shpinga changa bosi no ilo kwa mera watu amzim. Redo ambalocha. Usingo toro mbono kwa pandi chinga ni kuti chizonga zingwen. Ndi abotu wana si ezo zori. Chumwe chumwe ndia funga kamsi ni gani kumfone na ni kutoto zinde la kana ni kutoto ndi uwe na zungo zinda na tusa zanga hazo zino hei atinga kuhunu vaya ni neno right ndi noy
5: yopera petrol
4: sete na wana
2: eish
4: roboti
2: otanga na naini mkopane ay
4: nachinga zui mbuza machelo
2: nachinga mbuza machelo
4: mbuza zine
2: Lachingambuza
4: machelo hizo zitu.
5: Okay, zambo richurwa ni zani chori karatoni pechi pingechi cha changa madekwa.
4: Hey.
5: Cha mta volu hey. na zayanti.
4: Zune devoro ezo
2: hey. Pechela. Kamsi bako shabora ningafona naba ninguamba zuzapi.
4: Ne devoro pechela na mini.
2: Hey.
4: Na vahulu wane hapa mishumone.
2: Hey.
4: Unachipinga chini ni ato babu udhuri mulwane wanga. Atiku ana nishuma hapa. Hey. Pezi yari hafu vaka warayabuna.
2: Awanga mwane.
4: Hey.
5: Yeye matabama.
4: Ei chindo no chaisa. Ndikombiro saona rutingo nga wa rayabu tano ngori. Ah, hii kampani dozo bona machelo.
5: Ah, zwiwe.
2: Ah, yeye zo
5: wati ni nazo. Ndikombiro kaimi se zanda gondi mubona uyo.
4: Ndikombiro. Vatu ba dibuda na zezo ri una vatoli bane ni duano. Vadzoro kuni fone.
2: Ei. Ah, ba fusuko fona fona ba chomuri.
4: No pesa no it. Ah, kama mbuze machelo.
5: Ah, ni wewe kushuma zino. Oh, and then you know no choice and there's the one guy in
2: it. Oh. Aye.
5: Tungo kundi, say?
2: Oh. Inaba funenda wa wana.
5: Ya, hafu vaka warabu na uwa uche manchero ni ista.
4: Atuko chaisa?
2: Ya, zama dekwa nani zone zunanga zia jena batu wa njimaturi.
5: Ya, zama tabama.
4: Hey.
2: Bashi funenda wako fara.
4: Muturi ya sango funanga warabu sumbe.
5: Hey, angezu ya fara.
2: Aye.
5: Dishpinga chavu meka na dishpinga chavu kuzi. Ah, nga hapa kafu. Ah. Uche manchero.
2: Hey, kamsuko shawana. Bango bono tima zifuno bazifara kamsi wako disha bore ngore ni angadu wanore ni nakona ni diamba kama pungwa manji
5: hey.
2: Ane mangone ya kwa mabatu
5: hey.
2: Zino ni ya fore ay oya tuto dashizu ipfane nda danko
4: ok mutule ni fonele mapelo wa begi nisa shumu mapelo wa begi
2: wafuna tini ni ngawana akotota za wakati ya begi mapelo ni ya begi na kafune
5: azoko kake
2: rito fara ti
5: ni fare hapo
2: kafune rido fare ngamanda danko
5: zitiswa zwezo akheba na vhashwa na posvika bari fast ni tengo raro ni takadze na mutori wanu ndi 031 chopper al chapo benzo Roscoe Dizzy kezila optimistic mus ai vhathu vha mdzimu bari fast

0: Quando fa muso.
1: Oh, una bagnata, ma come fai? Come sei tutto da guina, no? Già mando la sua. Ah, ricordi qua, ma mando la cosa che stanno tanto noi. Li mando la sua, ma la faccio con guina, sì.
0: Ah, non è che lo fa, ma te lo
1: fa. Oh, non è che lo fa. Ma lui mi dica, capo la parola per una spa. Ti scuola, sta cercando.
0: Ne ka bala para na spa na dali buwa arali ba ko wuni sala to spa
1: bizo ah ni ko para ka banda ko ko ta do ni do sori ka ka ba ba pa dan zo ko do rona ka tai ko ba fara na ko ti auto wi na bone aba di wo nya ba e ko ti aba
2: e ba to ma se mo nya ne fumba da ba zura mlex do na
1: i ni oh e ba su ba ka bo di ma ni ma mo ma oh di ba su ba o mu ka mo
2: e mu ga mo
1: e di ko be be
3: Na rilivu wa mchinda moro na sipa na kuru wa danga parapara yofara wa kudana za shanga hafa ibo ono ya ono na tiri na ntanga ni mchilisa na machuru unwi na madurumbazi niri ndia rilivu wa ndi mwaduwai ndipeni wana na mbo na nda kewa uwa mba mwia radio ni ai ndia fara zino ee ya ndi umele ka kapteni riribu enaka bo Richard kapten ari kwa bara lengano maduva ndo kwa mutejele simti vako jia kapten vako jia
4: ai zviko chimbira tiri zviko sumbedzo ri murumba ko tambela zvanda apa ri dova be ra elejeda ba tichesi ba para para fm na customer the spa uri mutatsano yoku kuti bela panda ava belele na kutoma na mudira vachiko renga vachikosa zvimbi limwe ndi vamwe dzudao ho ava vone wa mashudu ba una grocery ya 3000 rand na terende ya 500 rand ya cash ndazve zvoti kuri ai murumba kutambere zvanda
1: murumba ka kutambere chanda murumba ka kutambere chanda vanyangane ndi ava divo ri zvino vachidza pa vatakara vorindera customer yavo vone
5: Zakadisa panda no renga paspa rigori kale bedwa la bodi ka rushaka naro ndi na customer ino ko doka zino ya da ya jena pa vengile ya vai ko renga ndar ko renga na ir ko puchira na troli apo puchira troli avaka cheri the big dude lo trova no pleza agro di pina ngo nanga zunia nanga yo monna o jena ka ngomu spar chi pleza ra to ima panda mwana mwa ako zwiona ra mufana 500 ya uri ko muvalera nga dana ririkwe sevatwas ririkwe na spa ririkwe na parapara fm ririkwe mshimisane mumtenda netengwe urovona machero lungaramba dho urovona spinga hezi marovona vapano mwanane nichisika rikore muruma kalta mbele chanda nangane nge vanda hezo hai ni ayane kumba ya bini
6: hai kezo so naka chote the big dude neriko ribuwa ndo wana duwa nabudi tiri
5: ndo wana duwa nabudi karima mbuzena batichile surivaise kwanda na urenga ndi 300 ndo karenga nga 300 vaspa bari bachi bai vasi hangwe vasi ya chirisiti chavonga ngo mukabongizeni lera mnango ni mnango yote ya spa miviri vakono sia receipt vathoma vaingwana madzina na chifani na nomboro dza rutingo na uri babagai vakono osanga ngomo ha utoita zvokona vokona nga manda vandoro fare ne rekoro rwaira nga rutingo khavone ri chiri ngavari cha zvote zvine vakoita vagidi merengeno tsaya ndo spa kutindo mono rovalindera na literal listener chito rikoto dore vali dadze nga zvine vazvifunetsa varenge vatipine richibva ku rabodira rina chelede vasatobvanga munango rari ho kavai menyana rivavarela nga dana uvyo sika story 500 yo chelede idava yavo vakona varopara zvino dako
6: ekezo rida varipuredze mchichiresi washiwe ado wina pano ni vone vovuchiro sivagi vafala ni vonwe vane zvine zvino ivada vakusvika spa vaya vadobadoba zvitu zvavo zvine vakotoda zvone fedzi ya mchichiresi pa FM ri na rwimbo pano ni

0: kha vha endanga nayo. Ri humbele uri vha ambare zwiambaro zwitshena kana zwivhonalaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku. Mavhone ha koni u vhona mivhala miswu nga u ṱavhanya, hu kone u tsireledza vhutshilo havho. Kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo, kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza 200 kana awara mbili dziṅwe na dziṅwe. Musi vha tshi fa vho farwa nga maneto, kha vha awele. U farwa nga khofhe vha tshi khou reila zwi vhanga khombo dza u thulana zwiendedzi dzine dza shusha. Milayo yo leluwa, vha songo nwa vha reila, vha songo nwa vha pepelekela magondo. Ndoni arali vha tshi kho ṱoḓa u njangama kha vha siyo khofhe henengei. Vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi. Ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa.
1: Ri lingedza u ita nga une ra nga kona, ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vha sii na tshirunzi tsha u ya hoya? Clientele Funeral Plans i badela masheleni, vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lwafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mulayo yo tiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
2: Muthu muṅwe na muṅwe o tewa nga u vha o tsireledzeaho musi a tshi shumisa bada. Ngauri magondoni vha endanga nayo, vhareili na vhanameli vhoṱhe ndi vha ndeme. Kha ri tsireledzee musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi. Vha endanga nayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku. Roṱhe, muendanga nayo na mureili, ri fanela u tevhedza tswayo dza badani. Mureili a songo nwa reila, ngeno muendanga nayo a songo fanela u nwa a tshimbila tsini na bada. Nga houno ṅwedzi wa Tshimedzi, kha ri vhulungee magondoni. Phalaphala FM.

0: Chilimo cho swika ndi tshifhinga tsha u vusuludza nnḓu yavho nga mutengo wa fhasi ha Top Tea Tiles. Kha vha wane dzi tiles dza fhasi dza A grade nga quality ya nṱha u bva kha 7490 nga square meter. Vha shandukise fhethu havho hu si na u phola tshikwama. Vha wane Venue Cover Paint Combo, mabakete mavhili a 20 liters nga 659.90. Vha khou vusuludza kana u fhaṱa. Top Tea Tiles i na zwoṱhe zwine vha ṱoḓa. Special a tshi ḓo guma nga dzi 4 October. Top Tea Tiles, hu na mutengo muṅwe na muṅwe wa papasi.
1: Phalaphala FM yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ya muano uyu, ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa unga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-36 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za.
2: Fumbili nthihi minete ubva kha wara ya vhuṱahe Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Ri na nwi misi yoṱhe ndi vha ṱanganedza nga to rali kha mbekanyamushumo ya mufaro ṋamusi nga ḽavhuṱanu. Vhathelisi, ḽavhuṱanu ḽo tou thoma ḽa ṅwedzi washu wa tshimedzi, ndi ḓuvha ḽa vhuvhili ḽa ṅwedzi wa tshimedzi ṅwaha wa 2023. Ndi Firofhiwa, ndi khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya mufaro na ra ḓuvha roṱhe swika tshi tori awara ya 12 nga masiari. Khou livhuwa nga maanḓa Terry the Big Dude Tanga na Relocator vhanekedza mbekanyamushumo mushumo ya vhanḓilani vha takutshedza hafhu navho nga musumbuluwo kha mbekanyamushumo yeneyo. Ndo mbo ḓi vha thoma nga luimbo lwa Mac J a si yeṱhe hafha Anna Ramsey vho ḓa tshare lufuno. Nda vha nekedza luimbo nga musadzi wa vhaṋe Andre Martin o ri sia nga ṅwaha 2020 a na miṅwaha ya fu ina ṱahe fhedzi. A hu ngo bviselwa khagala uri tshivhangi tsha uri sia hawe ndi mini, fhedzi havha muṱa wawe vho ḓivhadza nga ṅwedzi wa Khubvumedzi nga ṅwaha wa 2020 uri o ri sia fhano shangoni. Ndo vha nekedza dinga ḽawe ḽa ṅwaha wa 1998 u bva kha The Best of Me, Let Me Read. Return the favor, please. Honore ndo vhanekedza na dinga nga hoyu ane KK Khonukhelela. KK Khonukhelela tshoṱhe ndi a fulufhela yo no swikisiwa hanefha ḽa muḓini ngauri ndi matshelo hanefha hune u khou fhedza miṅwaha yawe ya fuṱhanu nthihi. Ndi hoyu ane a pfhi India Ri, vhathelisi vha Phalaphala FM, ḓuvha ḽawe ḽa mabebo matshelo nga ḓuvha ḽa vhuraru. U khou pembela na Malulela Vanḓa a hangei Sphumani matshele na Rulani. Vhathelisi vha Phalaphala FM ndi hone ane vha khou pembela ḓuvha ḽawe ḽa mabebo nga ḓuvha ḽa vhuraru. Vha ḓo muhumbula na nga maḓinga Steady Love, Eyes of the Heart, The Truth, I Am Light video. Ndo vhanekedza luimbo lonolo ndi lwa ṅwaha 2020 vhathelisi vha Phalaphala FM. Ndi maḓinga ri takutshedza ngao ṋamusi kha mbekanyamushumo ya mufaro. Fumbili raru neto bva kha wara ya vhuṱahe. Ri na nwi misi yoṱhe. Zwi hone zwinzhi zwa ri vha farela zwone kha mbekanyamushumo ya mufaro ṋamusi ndi ḽavhuṱanu. Vha ḓo zwihumbula uri na tshitenwa tshashu tsha maṅwalo vhathelisi vha Phalaphala FM hu na bugu ntswantswa ine ya kha ḓi tou duba vhutsi hafha. Ndi bugu yo ṅwaliwaho nga vhafunzi vho Mukundi Maselesele. Vha ḓo vha humbula vhafunzi ri avha navho hafha kha tshitenwa tshashu tsha ri khou fhaṱa. Vho ṅwala bugu ine ya pfhi From Romance to Resilience. Yo hwale yo inga bugu kha vhavhendevhe zwenezwino nga minete fumi uri vha kha wara ya vhufumi ri pfhe zwinzhi nga bugu yeneyi. Hu no ri zwe nda ṱangana nazwo ri ḓo amba na muthetshelesi vhane vha ri vha khou tambudzwa nga vha vhuhadzi nga murahu ha musi mukala wavho vho ri sia. Ndi mafhungo si yavhuḓi na khathihi ri ḓo amba na muthetshelesi havha nga minete ya 20 uri vha kha wara ya vhufumi na vhuthihi. Ri na nwi misi yoṱhe. 20 na minete bva kha wara ya vhuṱahe kha ri mbo ḓi ya luimboni kholu. Luimbo lu khou ḓa nga Bekeli SA featuring JR Player na Khambani vha ḓa Tshirimake. Ro thoma ra tori gide ra no maḓi nga orali holu luimbo yo ḓo mbo ḓi ri swikisa hangei kha ṱhoho dza mafhungo ro bva ngafha.
3: Tshipembe vhane vho tambudzwa na vhane vho lozwa vhutshilo havho nga kha dzikhakhathi dza miṱani na vhane vha khou kundelwa u kunda nndwa heyi na vha balelwaho u bva mulomo, ri ri maipfi ashu kha pfhale sa MaAfrika Tshipembe, kha ri ime nga ḽithihi ri ri zwo lingana fhasi nga u tambudzana.
2: fasinga utambudzana ndi zwavhukuma matshelesi fhedzi una mafhungo kha ya phanda musi ri tshi aluimbo ni na ṱhoho dza mafhungo lwo u tou thoma kha television ya Afrika Tshipembe Scorpion Kings Live i ḓa kha vhaṱaleli shango lothe u bva FNB Stadium kha vhaṱalele Kabza the Small na DJ Maphorisa na vhaimbi vhangaho Amifaku, Youngstana, Focalistic, Kamumphela, Nkosazana Daughter na vhaṅwe vhanzhi kha vha ḓiphina nga muzika na u mvumvusa ho sa hangwei nga mugivhela wa dzi 3 tshimedzi nga awara ya vhumalo madekwana kha SABC 1 na SABC Plus. Scorpion Kings Live ya u thoma ya television ya Afrika Tshipembe u bva kha tshiko tsha Mzanzi, SABC 1, Mzanzi for sure.

0: es la bonita nga Madonna vachiri siba parapara FM ndo wanekeze na limbo nga new edition must telephone fumbili mbili minete uliwa kawara ya bufumi rinanwe misi yote uchi usikale kari ridobarishko ya kashitengwa chashu cha mangwarwa hune rinabo bafunzi bumukundi masele sele dotomaranwa madhi risati yonwa madhi uhone ane naene macheroi ndi duba lawela mabebo ndi kakati wachi sikule ndi murida vachiri siba parapara para FM ndi do di dzulela madakani ndi ḓuvha ḽawe ḽa mabebo matshelo ndo vha ndo amba hafha India real ndi ḓuvha ḽawe ḽa mabebo nane ndi khou pembela ndi vhaṅwe vha vhaḓivhalea vha ni khou pembela ḓuvha ḽa mabebo khathi ri khou ri ḓuvha ḽa mabebo zwavhuḓi hanefho murida vhathu vha ḓiphine vha ḓiphine mudzimu wa tonde tshoṱhe henefho fumbili minete livha khawara ya vhufumi ri nanwi misi yoṱhe ri tori gide ri nwe maḓi ndi khou vhuya navho munyeni washu vhafunzi vho mukundi maselesele
1: Ovo bate ubilele nga chon, ndi masheleni ya mbulungo. Ndi ngazwo clientele funeral plans, ichi badela masheleni uri ikonu thusa kha nzunzanyo. Ridoba apura kavara batu vasuka ofumi raro, kapulani nti. Nahone, vana vararo bakatela usina nyengedzedzo ya mbadelo. Kava wane kavara ya mbulungo na musi. SMS ani parapara ka 37128. Ndi 37128. Clientele life, ndi chimizo chire mlayone na tendere ya ndinda kombo ya buchiro. Mlayotu wawo i online, udo shuma mbadelo zodhore yao.
2: Ahuna supermarket ichipa kupira USAFE. Zvine zvambo vhulunga uhuranesa kha zvibveledzwa zwine vha zvifunesa. Zvithu zwa ndeme zva ḓuvha na ḓuvha. Na zvimwe zvinji. Kha vha wane 750 g ya Nola Original Mayonnaise nga 38.99 na 10 kg ya Speck kana Golden Delight Rice ya Sasco Cake Flour na ya U Brand Super Maize Meal. Zvote zviraru nga 289 rand. Zviwana rosvika dzi 11 dza October 2026. Hi USAFE pay. Unezwiwa zwa moyo mathadzi sa dure ndiwa limwe na limwe
3: ori tanganedza hayani havo raba disela mapungo dzingane yanda pfuna pfupi
4: na uva mpumvusa nga mitambo kati hina musika
3: zvoti zwi tisaketuli kuri vamulapfu kana mupfupi vamualuwa kana muswa paka zwililo kana madakaroni vamurema kana muchena
4: vamukhaladi
3: kana indiene kana murangaphanda karine ahuna pambano rialivuwa SABC ipembela upedza miṅwaha ya pfuta he ya khasho ya vhoṱhe vha Afrika Tshipembe
5: Mangwalwa Kamufaro
0: Ndi fumi time na itoliba kawara ya bufumi Parapara FM ya koperasi ya kasho ya Afrika Shpembe Rinanwi Misi yote ndi nabwa hapa bafunzi wa mkundi wa sele sele Ni machelo ni bafunzi ni kubata nganezi ya kambeke ya mshumi ya mufaro
6: Machelo ni ya wudi Rofi wachi mangazo na wa techile sivote wa Parapara FM
0: Na musiba koda wambara mungazi Vhathu vha vha ḓowela nga hangei kha ri khou fhaṱa fhedzi ṋamusi kha vha ḓe ri tshi khou lavhelesa muṅwali wa dzibugu hafha vha sa vha ḓivhi hone vha nga ḓi ṱalutshedza uri ndi nnyi vhafunzi vho mukundi maselesele.
6: Ee, hai, ri khou isa phanḓa na u fhaṱa rofiwa. Nṋe ndi vhafunzi vho khonani mukundi maselesele vha tshivhidzo tsha Uniting Presbyterian Church in Southern Africa. Ndo begwa hanefha vhufuli nda lutshela tshipereke zwa zwinovho ndo nombela wanga mukhukhu nga hafha Tshilamba. Ndi munna ndo vhinganaho na mufumakadzi wanga we ra ṅwala roṱhe bugu heinoni vho Lusani Mavis Maselesele. Ra fhatutshedzwa nga vhasidzana vhararu ro fhiwa na tshikolo ro ḓi lingedzanya na u dzhena. maola twa ko pembela uri ro fhedza masters ya theology. Zwezwi nda ndi tshi to fhiri nga May nga September mufumakadzi wanga vha vha tshi khou pembela na vhone vho fhedza masters yavho ya psychology.
0: Hai.
6: Ndi havho vhaṅwali vhavho vha hei bugu ro fhiwa nga wanga re.
0: Huliwa bugu hafha muḓini.
6: Ri khou ima ro fhiwa.
0: ndi mafhungo a vhuḓisa na vhasidzana vha khou guda vho lavhelesa hanefho kha lwendo lwe vha lufara mukanda nayo vha ḓo kanda hanefho vhasidzana na vhone vha bvelela nga u tou ralo. Kha ri mbo ḓi lavhelesa i bugu yo laedzwa nga mini vhafunzi?
6: Hei bugu yo raedzwa one rine ri tshi dzhena mbinganoni a ri ngo kona u wana zwithu zwino pfhi premarital counseling u dzudzanyelwa u dzhena mbinganoni. Two ro vha ri khou bva mitani ine nṋe anenda kwamba vabebe vanga vho famba na vakhaditlo ndi khaditlo vana minwe dzimira.
0: Mm.
6: Mfumakazi wa ashu ba bebe vavona vone vafamba na na ho vone vho vono vavo na minwara ndisa khakindu dza kha 18.
0: Mhm.
6: Zwavana tutuwedzo ya uri nne ndo rali a tshi ngo kona vhona zwori munna tshi ṱhogomela mufumakadzi u to zwi itisa hani. Havha vhashu vho na vhone vha vha vha tshi khou tshila fhethu hune vho vha vhono hanganea ngauri vho vha vho vhona mbingano i tshi khou tshimbila zwavhuḓi mara ya ḓa nḓilani ya swika hune ya kwashea. Zwa ri ita uri ri ṱololole zwa uri hu nga vha hu khou itea mini kha mbingano. Lo vha lwendo lulapfunyana. Hone ha tshetsha fhedza tshi swika isa uri hei bugu i vhuye i vhe hone. Ndi musi ro rambiwa mahola u amba kha iṅwe conference. Ndi na ṅwaha mathomoni ya ṅwaha nga February nga Valentine. Ra vha ri tshi khou amba ri songo fhiwa topic. Ra ita hei topic ino pfi from romance to resilience. Ye ra ri tshi fhedza hi. Nga nḓila ye vhathu vha vha vho farea ngayo ri tshi vhuya vha mufumakadzi washu vha ri kha ri ṅwale bugu. Rambo ḓi thoma bugu hei noni ine ya vha uri it is from romance to resilience ndi volume 1 ya volume 3. Hei noni ipi from tshipida tsha u thoma tshipi from romance to covenant. Ndi bva kha u nyanyulana u ḓa kha u vhingana ya vhuvhili ḓo ḓa kha mbingano ya vhuraru ya ṱuwa ya vha i tshi vho thoma u ṱalutshedza. Dzikhaedu vho dzanga hangei ro no aluwa ro fhiwa zwiṅwe zwi tshi vhonga zwi vho konḓa na malwadze o no ḓa zwino ri ḓi dzulela hani u dzulela u sengenedzana na u nyimele dzo to ralo ro fhiwa.
0: I pfala i bugu ya vhuḓi tshoṱhe fhedziha zwiṅwe nga ngomu zwine vha nga to ita tamutamu kha vhathetshelesi vha vhane ri tshi khou lavhelesa hei bugu zwino ndi mini dziṅwe dza ṱhohwana dzine dza vha nga ngomu kha bugu heyi vhafunzi?
6: Kari ambe zwa uri mutodo muhulwane wa ibugu ndi wa uri nga ngoho ndi zwone uri u sengenedzana i zwi nga ri swikisa mbinganoni. Mara nga u sengenedzana fhedzi a ri koni u hwala tshileme tsha mbingano zwi a ṱoḓa vhathu vha no kona u ima na musi wa madumbu a tshi ḓa vhukati ya vhushaka hovhunoni ha mbingano na u funana. Nga ngomu hayo i na chapter dzino swika 5 na 2. Ndi bugu khulwane nyana i na page ro fhiwa dzino swika 250. Ro shumisa font ya 11.
0: Ndi khulwane
6: ngauri ra ri khou lingedza uri vhone i songo vha ḓurela hei bugu ngauri i na zwithu zwinzhi nga ngomu zwire zwa ndeme kha vhavhali na vhathetshelesi vhashu vha Phalaphala FM vhane na vhone ro fhiwa kha ndiambo ri vho ita ṱhuṱhuwedzo khulu nga maanḓa hafho ngei kha mufaro. Zwezwo ri tshi khou amba navhoi ro vha ri khou ḓivha na zwiṅwe zwine ra vhuya ra ḓa ra ḓi dovha ra amba ra zwi vhona zwori na hezwi kha ri zwi khavare ro fhiwa. Nga ngomu hafha i na chapter 5 na 2 ya u thoma ro vha ri khou ṱalutshedza vhuḓi na mudipo wa u sengenedzana wa hezwi zwino pfhi romance. Ro amba nga hazwo uri zwi na muthetshelo wavhuḓi u swika ngati. Ra dovha hafhu ra vha na chapter ya vhuvhili na ra khou ri kha ri ṱalutshedze uri ndi mini u vha resilient nga ngomu mbinganoni u ima vhukati ha madumbu. Zwino kha ri zwi amba uri a ri khou amba uri u ima vhukati ha madumbu ndi u konḓelela zwo sa konḓeleleiho. Ndi vhathu vhavhili vhane vha khou ri rine ri khou ṱoḓa uri hetshi tshithu tshi no pfhi mbingano tshi shume tshine ra vha khatsho vhane vha kone u dzhia mathada vha a vhea fhaḽa nṱha ha ṱafula vha shumana nao vha sa khou shuma na muṅwe a tshi khou shuma muṅwe a khou ri ndi ḓo mu wana. Vha shumana na mathada avho vha tshi khou ri ri khou ṱoḓa u alugisa haya mathada. Then ra vha na chapter 3 ine ya vha khou ri zwino ri khou ṱola uri uyu ane nda vha naye zwa vhukuma ndi ene ane nda khou ṱoḓa u malana na yena ndi zwone mafufunyane a lufuno a hone mara ndi tshi dzhena nga ngomu hawe ndi tshi mu ḓivha mvumbo yawe ndi ine ya vhonala i tshi nga i nga ri thusana u fhaṱa mbingano. Izwi zwi tshi khou tshimbila roṱhe muṅwe a sokou reilisa zwiṅwe vho afha phanḓa hashu u fhindula nga nḓilaḓe u a sala a tshi khou kona u dzhia ndango ya vhutshilo ha wena ngauri hezwi zwithu zwa ndeme a si ri fhedzi ri khou funanana mara ri vhathu vhane ra nga kona u fhaṱana tshithu tsha ima tshi no pfhi mbingano. Ndima ya vhuṋa kana chapter ya vhuṋa i khou amba nga u ḓivha muthu ri sa thu tou dzula rothe ri tatu dzhia mwano muthu a tshi da hapa mbinganoni uva a khoda na su zwo fambana nawo nne ndo amba uri ri khou bva gai na mufumakadzi wanga hezwila zwithu zwa uri nne ndo aluwa ndi sina khotsi tsini zwina zwine zwa amba kha mbingano yanga namusi zwino ndi ri tshi dzhena kha ye mbingano mufumakadzi wanga a sa pfhesesa zwa uri nne a thi ngo vha na role model mutshiloni ya

0: abashumi ula uko da hawo dzuriwa zvavudi autuba na matada
1: zvino kabato fara bato faranga uralo bafunzi rikovuya richipendana na nyambedzano hero tamarato rigidi rana madindu ya kaboskare
2: uricha udaha kana uvepa ndi imwe ya cheyo dza kwine dzine vanga dzidjiye vachiitira mutakalo wavo vavuye vanga uvana mutakalo wavudi na chikhala cha kwine cha uchira chifhinga chilapfu udaha zvipanga vulwadze ha pfuko vulwadze ha mbilu uomalo rumbu na vulwadze ha khombo ha mafafu uvepa zvina khombo muvango wa uvepa autuva mutsidi fedzi ina nikotini na dzimwe timbiana dzisongorugera ho mutakalo wavo Nikotini isika dzema lipi, nahone ikombo nga manda kabaswa. Arali vachidaha kana uvepa, uricha zvingava kondera nyana. Fedzi avango teya uzviita vavoṯhe. Kava wane thikhedzo ya uricha kha chiimiswa cha zva mutakalo chiri tsini na hahavo. Kana vha founele nomboro ya 011-720-3145 u wana thikhedzo. Mulaedza hoyu vha u ḓisela nga muhasho wa lushaka wa zva mutakalo.
3: Ah, ongo cha sala maduva mangana uri ri wane ro lindelwa. U vhonala Phalaphala FM, Benvenuti a Venezia. Hezwi ndi uri vho ṱanganedzwa Fanis. Ri na zwoṱhe ro fhedza. Ri vha endedza u bva Thohoyandou, Doornkirchen na Polokwane. Madalo haya a thoma dzi 15 October u swikela dzi 25 October. Ndi kha lwendo hulu hune ra ṋamela zwoṱhe, dzi bisi, mabupo, ra inga nga tshikepe. Hezwi ndi u kruza. Randani mulauzi uri arali hu na mbudziso iṅwe ndi hone vhathu yo rendi ndi hone mbudziso tshikei zwo tendeliwa na uri zwenezwi ri tshi khou kruza ndi ḓi ṅwalisele kha vharwendo vha ṅwakani na hoi ra
4: maṅwalwa maṅwalwa Kamufaro
1: ndi time neto liba khawara ya vhufumi Phalaphala FM ya kabrasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri nanwi misi yoṱhe kha tshitango tsha maṅwalo ṋamusi ri na vhafunzi vho mukundi maselesele ri khou amba nga bugu ine ya pfi From Romance to Resilience muno amba zwinzhi kha nga ṱhowa na dziṅwe dzi re hone nga ngomu kha bugu heyi ri khou tou ita tamutamu uri vha kone u renga u wana zwoṱhe zwo fhelelaho kha bugu heyi ndi musi vha khou ḓo tou ya vha renga bugu heneyi hone vha ḓo vha vhudza uri i khou wanala ngafhi honeha vhafunzi i bugu yo ṅwalelwa ni zwabudi budi
0: hei gugu ropi wai rori ri tshi khou i ṅwala raita no ine ya vhaṅwe uri vha i ṱole vha i lugise fhaḽa na fhaḽa na u ṱola uri vha ri vhudze vho uri vha khou vhona mini khayo vhathu vhavhili vhe vha i ṱola vhoṱhe vha khou tendelana uri naho rine ro vha ri tshi khou ri ri khou i ṅwalela vhathu vhane vha khou ḓidzudzanyela u ya mbinganoni na vhathu vhona ho ya vhono vha ho mbinganoni lwa tshifhinga tshilapfu vha kha ḓi kona u guda vha lugisa zwinzhi nga khayo vhafunzi vhane vha vha vha tshi khou ita zwo zwino pfhi premarital counseling na vhone vha nga i shumisa heinoni bugu nahone vhaṅwe vha khou ita no amba uri kha ri ite na workbook yayo havha vhane vha khou i vhala uri vhane vha ḓovha vha tshi khou ita premarital counseling vha kone u shuma nga khayo hu dovha hafhu ha vha na vhathu vhane vha vha dzi marriage kana relationship coach coaches hu kha ḓivha na vhathu vho fhambananaho vha no amba nga zwithu zwa mbingano na vhabebi vhane vha khou lela mbingano dza vhana vhavho hangei kha chapter 7 he ra si ambe ro kona u amba na nga ha vhuḓifhinduleli ha muṱa u kona u thusana na vhavhili vha re mbinganoni u fhaṱa mbingano vha sa khou tou dzhenelela hune vha khou ṱoḓa u dzhia ndango ya mbingano yeneyo so havha vhathu vhoṱhe vha kona u guda zwa vha thusa u kona u thusa vhaṅwe na u thusa vhone vhane nga ngomu mbinganoni ro ti wana vhathikelesi vha Phalaphala FM
1: hai a khou pfhalesa mafhungo aya vhafunzi fhedziha ri tshi khou amba zwino i bugu i khou wanala ngafhi
0: zwa zwino hei bugui i kha ḓi tou vha ntswa ntswa i na vhege mbili yo bva hafha zwi tshi ya kha dzi bookshop i ri kha ḓi lingedza u ita dzinyambedzano navho a ya thuvha na kha bookshop na nthihi zwi amba zwori i kha ḓi tou wanala kha rine vhane na vhathu vha sigathi vhane vha Gauteng kha rine vhane kana musi vha tshi khou i ṱoḓa i vha nga ri rumela WhatsApp vha songo founa ngauri vha nga ḓiwana ro fara ra bayelo vha thusa mara vha rumela WhatsApp

0: kono vhuya khavo kha nomboro hedzi mbili 082 595 0991 hei vho i dowela vhathu vha Phalaphala FM na nomboro ya vhuvhili 076 535 4634 musi vhone vha tshi khou i ṱoḓa vha vha vha siho tsini na vhathu vhane vha nga vha vha nadzo hedzi khophi ri a langana uri ri nga vha rumelisa yone hani khavho uri vhone vha kone u i swikela zwino vha songo tata uri vhone vha Cape Town vha nga i wani ri a kona u vha na u langana uri vhone vha nga i wanisa hani.
1: Hai, ndi mafhungo avhuḓi vhafunzi. Nga ngeno kha zwileludzi zwa vhudavhidzani vhathu vha vha tevhela nga nḓila ḓe?
0: Ri na Facebook page i no pfi Khonani Lusani. Ndi dzina langa na ḽa mufumakadzi hayo. Ndi Facebook page ine vha nga ya khayo, ine vha nga ri wana khayo. Na khayo i zwezwino ḽi sa tikovhela ri ḓo vha ri no vha dzhenisela link ine vha to kona u tou ita order yo fhelelaho hanefho kha Facebook ya ri rumela milaedza ri ne kha dzi WhatsApp dzashu ra kona u vhona zwori ri vha thusise hani.
1: Hai, ndi mafhungo a vhuḓisa hayo. Vhafunzi mushumo kha u shavhe zwanḓa, vhathu vha thusalee nga u rali ngo to rali. Ndi a fulufhela mbingano dzi ḓo khwaṱha, dza khwaṱha tshoṱhe nga ṅwambo wa bugu hei. Vha ḓo wana ḓuvha ḽavhuḓi vhafunzi.
0: Na u ḓura i khou ḓura, ro fhiwa 300 rand.
1: Ri songo to amba na mutengo, ri songo amba mutengo vhafunzi, ngauri zwino ri vho ita nyanḓadzo i songo badeliwaho afho. Ri khou livhuwesa vhafunzi, ḓuvha ḽavhuḓi a tere. Miraru minete ri vha kha wara ya vhufumi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Ri na nwi misi yoṱhe, ri mbo ḓi livha mafhungoni a wara ya vhufumi. Tshitengo tsha maṅwalo ri natsho na vhege ḓaho nga minete ya 20 ri vha kha wara ya vhufumi. Arali vhone vho ṅwala bugu vha tshi khou tama ri tshi amba navho kha vha rumele email kha murovitl@sabc.co.za, murovitl@sabc.co.za, vha sie zwidodombedzwa zwavho hanefho na nomboro ya luṱingo vha tshilisi uri ḓo kona u kwamana navho zwavhuḓi zwo leluwa. Khoyu Belafonte ari Moloro, ri khou livha mafhungoni awara ya vhufumi.

0: vamuimbi ovelelaho kana ane a ṱoḓa u bvelela nahone vha takalela muzika wavho u tshilela radioni wa thetsheleswa nga lushaka. Arali zwo ralo, muzika u konaho nahone u sesemani ndi une ra ṱoḓa wone. Kha vha rumele muzika ri pfe vhutsila havho. Vha rumela kha music@parapara.fm.co.za. Ri ṱanganedza muzika wa lushaka lufhio na lufhio. Parapara FM.
1: Shoprite i dzhenisa maanḓa kha tshipatshi tshavho nga mbekanyamushumo ya dzimbuyelo i kandelaho phanḓa ya muzanzi. Kha mibukuto ya extra savings i fhiraho 5000 vhege iṅwe na iṅwe, vha nga bvisa vhuḓikumedzeli havho hoṱhe vha wana extra. Kha mibukuto i nonga sa 30 pack ya makumba mahulwane a Right Brand nga 69.99 na 500 gram ya Rama Original 70% fat spread nga 27.99 fhedzi. Mibukuto i wanala mavhengeleni oṱhe a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest u swika nga dzi 11 dza Oktoba. Ha Shoprite fhedzi.
2: Tshithu tsha u fhedzisela tshine muṱa wavho vha tea u vhilela ngatsho ndi masheleni a mbulungo. Ndi ngazwo Clientele Funeral Plans i tshi badela masheleni uri i kone u thusa kha nzunzanyo. Ri dovha hafhu ra khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katela u sina nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha wane khavara ya mbulungo namusi. SMS-ani Phalaphala kha 37128. Ndi 37128. Clientele Life ndi tshimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
3: Mufaro, mufaro.

Rimbo da honga, maduba madima, ari mapungu bie, unorumu wapo da chirifuna sane, mapungu madipa ndia University of Fort Hare, bo hulisa ho, muhatuli wononota ho, bo madlanga nga degree ya budoko tele ya kuliso ya mulayo, University of ya Fort Hare, bo hulisa bo madlanga, bo justice madlanga nga degree ya kuliso ya mulayo. Bakushuma nga manda hangi ka komishini. Fumi rati mina ito vakawara ya bufumi. Rinanwi misi yote. Arika dhivana chitongo chashu. Chazwenda tangana na zoba tichilisi. Ridubarish kwa mba na mtichilisi. Bani bakori botambuja. Kana bako bo wana amu kofaru wa zwabu. Dingaba bu hazi nga mrawa musi. Mungala wabo borisi ya pano shango onaria. Mana mtichilisi bani bari bako tambuja. Nga babu hazi nga mrawa musi. Mungala wabo borisi ya pano shango. Fumi rati mina ito Kawara Mfumi, Rinanwi Misi Yote, Lucy Pearl or the Cherry Dance Tonight. Ni mapula wege, but chilisi mapala pala FM. Kau dansiwe, watu wadipine chote.

Ndili mbono da honga Jehem, just in case, kapada pada FM ya koprasi ya kasho ya Afrika Shpembe, fumbili tani minute of a kawara ya wufumi, asia wudhi aneratanganeza, ndi ya urisi ya panoshango ni halishaka ndila, kazwa muzika, buimbanga mgalufuno, buimbanga uchilo, buimbanga ngazwe pinga zwe wako tanga na nazo, hapa uchilo ni mingwaino todo padafu, tanu ibaba chukuimba nga muzika uyanga upamba, kwa mga nyarali hosibo babsi mlangeni borisia vana mingwaha ya fu maroraru riri mwenye wabo uedele nga mularu boshuma nga manda bo babsi mlangeni borisia vana mingwaha ya fu maroraru fumbira rati mineto baka warebo fumi arinanwi misio dhakaribe toni za mapungo richibu ya rikubia na chitengwa chashu chazenda tangana nazo na rado rachu kamba na mfuma kazeni weba neba kuri bo tambuja nga babu hazi nga mrawa musi muna wabo borisia riko ya angeyi tonze mpungonga clothes as yet anamizo feel whether it's complicated.

0: iba disela thoa tsa mapungo ka Parapara FM.
1: Ndalivho wa ramilayo wa vhosha drug sevia vhari muthu ane a khovhidzwa Mr. M kha weswe milandu ya u rengiswa vhathu. Mulangadzulo ḽa phalamennde vhakale vho no siviwe mapisa nqakula vho bvelwa nga ḽiṅwalo ḽa uri kha vha farwe vha ḓo ita na u pfha nga ha zwine mapholisa vha KwaZulu-Natal vho fara muhumbulelwa wa miṅwaha ya 30 malugana na mulandu wa u vhulaha muṋe wa dzithekhisi. Haya na maṅwe manzhi zwenezwino nga awara ya 10:45.
0: Mufaro, mufaro.

Stadium kaba talele kabza the small na DJ Maphorisa namba imbibanga amifa ko youngster na focalistic kamumpela nkosaza na daughter nabanga banje kaba dipine nga muzika na umvuvusa usahangwe nga mgibera wa the 3 chimedzi nga awara ya bumalo nga madeko na ka SABC 1 na SABC Plus Scorpion Kings live ya utoma ka television ya Africa Tshipembe ubva kha chiko cha Mzanzi SABC 1 Mzanzi, for sure.

0: afha none vho mutuku na tiphina nga u guda mipaleto wa maipfi u vhala dzibugu u imba u rumelisa na u tamela mashudu a maḓuvha mabebo kha mashaka na khonani dzavho iwe vhurendi na zwiṅwe ndi ḽavhutano liṅwe na liṅwe ḽa mafheloni a ṅwedzi kha mbekamushumo yavho mutuku ya ambani mihumbulo yanu state your mind ndi u bva nga awara ya vhuvhili u swika nga awara ya vhuraru masiari vho mutuku vhoṱhe vhane vha tamuwa tshipiḓa tsha mbekamushumo heyi kwamani mubveledzi Ṱuwani Rathara kha nomboro ya luṱingo ya 015 013 0400 kana nga email kha rathara@sabc.co.za.
1: SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: SABC News yo dimisa onga yote na one sa GC ya iba disera thotsa mapungo ka Parapara FM.
1: Ndalivhuwa vho Shadrack Sibiya vha khou bvela phanḓa na u ita khumbelo ya beiḽi. Minister wa Muhasho wa zwa Vhudavhidzani na Thekhinolodzhi vha ri khasho ya lushaka SABC a i khou wana tshelede yo linganaho uri i kone u tshimbidza khetho dza mimasipala na ṅwaha. Vha ḓo ita na u pfha nga zwine vha ḽihoro ḽa DA masipalani muhulwane wa Buffalo City vha ri ho shumiswa tshelede ine ya fhira miḽioni dza 70 u fhaṱa mabambelo a lushaka ane ha athu fhela u swika na ṋamusi. Hanya na maṅwe manzhi zwenezwi na masiari nga wa rebufumi na bubili.
0: Mupe wa matavelo. Mupe wa matavelo. Kamufaro. Zamulova. Namba mulova. Zamulova namba mulova.

0: famba nga ndeme yo vana mbetshelwa musi ni kha ḓi tshila.
1: Ee.
2: Vhatshena vha zwi konisani izwi zwa dzimbulungo dzisa dzinonga dzi to dina.
0: Ee.
2: Vha ita dzenedziḽa dzo nwa tie dzine nda dzi vhona kha TV thandavo ya kha mushumo wa mbulungo ya mutshena
0: a vhana vha shumisani
1: a vhana vha sathu vha vho huṅwe
0: a vhana mashakorwa
2: na zwithu vha tshi to
0: ok vho makhulu vha sakoda lufuni
2: vha pesa ini Ziko ok vhathu vhane vha tshila navho dzikhonani dzavho dzi gai
1: dza vhatshena dziko zwiitisani
2: vhatshena vhathu vhana
0: etaka tshi ri ḓo kaedza vhatshena
2: nda ri 15 fhedzi i vha ri tshi ḓa kha mishumo ya minyanya vhe ri tshini wanani vhanzhi vhanzhi
0: afho vhatshena vho zwi pfha
3: Bandirani 629 ndi rine TRT
4: ndi malo mine to livha kha wara ya vhufumi na vhuvhili ri na nwi misi yoṱhe u hone hafha lufuno tshivhasi lufuno ndi matsheloni
5: matsheloni u ḓiropa wa ovon
4: ndi vuwa u itani
5: nṋe ndi hone na musi ndi ḽavhutanu hu khou dudela a zwivhi zwanga hanefha mulovha mba mulovha ra ri khou amba hu na manyadi hu tshi khou rotola
4: na khathihi fhedziha fhungo ndi ra ri khou amba ndone hafha ri sithu ya muyani ndi tshi khou lavhelesa mafhungo haya a vho sivhiya ndi a ḓivhusa uri ro rangwa phanḓa nga vhathu ḓe.
5: Ro rangwa phanḓa nga vhathu ḓe hone zwi tshi ri mini nga mvumbo arali khou amba nga dzi morals rufiwa.
4: Hey.
5: Na nga maanḓa kha tshiimo tshine ra vha khatsho sa shango zwa zwino. Ri kha tshiimo tshine tshi a tatisa tshi a ofhisa nga maanḓa ri khou vhona zwine zwa khou ralo bvelela. Ra vha ri khou amba hu na mafhungo ane vhafumakadzi vha khou tambudzwa, vhafumakadzi vha khou vhulawa na vhana. Na vhana.
4: A wane ramulayi wa mufumakadzi a khou tanda tsinga uri ndo vhona vhala ramulayi vha tshi ra muvhuso a huna case yayo a ina nungo na luthihi
5: mufumakadzi naho ri tshi khou amba ḽibudo a mushumoni zwo to ralo fhedzi u nga ḓivhudzisa uri zwavhuḓi vhuḓi nṋe ndi pfha ndi sa zwipfhi ropiwa ndi pfha ndi sa zwipfhi kha musi ngori nene ri vho ramulayo fhedzi ri tshi wana ho muṅwe mufumakadzi ane nene u na khonadzeo yori a nga vha a mu baby kana a na murathu kana a na mukomana a vha a tshi khou imela muhumbulelwa kana muhwelelwa kha milandu ine yanga yeneyi yo to raliho u vha a tshi khou lavhelela mbuno dzo nonga dzifhio ndi khou amba kha mulandu une wanga hoyu une a vha mulwane vha khou livhana nawo vha kha vhuimo havho kana vha kha vhuimo ha vhurangaphanḓa ngori kha ḓi vhamba zwa zwino vho to imiswa mushumoni nga u to ralo ramulayo vhavho vha tshi khou ṱoḓa u ḓisa mbuno dza uri zwo iteaho i nga vha yo tou vha thendelano vhukati ha vhavhili vha nga vho vha na vhushaka vha nga vho vha blesa yawe zwithu zwo to raloho
4: hu na milaedza ine khou to vhonala khagala uri vho ri mini vha ri mini
5: arali ri tshi khou dzhia muhumbulo wa ṅwana muṱuku ra dzhena muhumbulo wa muthu muhulwane kana nga miṅwaha na phambano ya hone sa lushaka ri tshi zwi lavhelesa naho ri sathu to dzhena kha mulayo kana kha uri mbuno dzine dza nga ṋetshedzwa dzi nga vha dzifhio zwi to dzula zwo ri vhee khagala uri muhumbulo wa kuhumbulele kwa muthu muhulwane ku nga sedzana na kwa ṅwana ngori ri khou ḓi zwi vhona fhethu hunzhi ṅwana arali ro fhiwa a ḓiwana kha nyimele ine hu khou ambiwa mafhungo ane anga a mufhira ndi hafhaḽa hune a ḓo vhona ṅwana tshi nga wa zwi shonela no zwi shonela ngori u pfha tshi tata uri ayo mafhungo mangafhangafha ku ambiwa phandanga zwino fhedzi ri ḓo vhona uri zwi ḓo to itisa hani hu to ri vha uri u tshi khou ḽi humbula kha tshifhinga tsha zwino wa ḓivhudzisa mbudziso nnzhi dzo no nga dzenedzi ndo vhuya nda pfana houḽa muṱoḓisiso wa mulandu a tshi khou amba o swika na ye amba zwa uri ene u mubebi wa ṅwana wa musidzana a tshi khou ḓivhudzisiwa dziṅwe mbudziso henefha nga vhavho ramulayo vha vhafumakadzi a ri nda ndi tshi nga tama vhono to vhudzisa uri vhone arali vha khou vhuimo vha nga vha vha na ṅwanana ndi mbudziso ye a vho ngo tenda u i fhindula
4: vha nga si i fhindula manga si pindule ngori ndi maṱudzi ha hezwi zwine zwa kho itea nga maanḓa fhedzi ha zwiṅwe zwine zwa kho itea namusi kana zwine o farela vhathetshelisi ndi zwifhio lufuno
5: namusi ndi ḽavhutanu ro fhiwa na vhathetshelisa ri ḓo lavhelesa he vhege yo vha na mafhungo manzhi vhukuma yo vha na mafhungo manzhi nga maanḓa fhedzi vho mapisa nqakula ro fhiwa ri khou amba hu na ḽiṅwalo ḽa uri vha fariwa ḽo dovha hafhu ḽo bva a si ḽo thoma ndi ḽa vhuvhili fhedzi heḽi ḽiṅwalo arali vha sa ḓivhona dza khothe nga ḽafumithi ḽa ṅwedzi wa ḽara hafha he tsengo yavho yo fhiriselwa hone phanḓa ndi hafho hone ḽi ḽiṅwalo ḽa u vha fare ḽa ḓo mbo ḓi pfi kha ḽi mbo ḓi shuma nga u to ralo kha musi u to humbudza vhathetshelisi uri havha ḽa vhana ngauri hu na vhadzulapo vha Afrika Tshipembe vhane vha fhira miḽioni nthi khoma ina vhane vha kha ḓi pfhi vha kha shumisa basa hedziḽa dza bugu ya muvhala ya mudala u shumisa hedziḽa basa hezwi khou swika magumoni nga ṅwedzi wa ṱhafamuhwe ṅwakani wa divhudzisa uri khuwelelo yo ḓivha hone vhanzhi vhane
4: na fani.

0: not the chiniva.
1: Eh, vomelela okay nail.
0: Ba no ba ko ripa no ripa.
1: Vhunzhi yavho vha to humiswa hezwi vha tshedzi bangani, tshi vha yo no tahala no tahala. Eh, zwino khwelelo ndi yeneyo uri vha sa zwi ita mafhungo vha nga ḓi wana vhone vha kha tshimo tshisi tsha vhuḓi na luthi. Ri ḓo mana vha muta wa make rofi wa vhane vha fha lanta balala. Vhane vha na tshililo tsha uri mukalaha u bva tshe vha ngalangala a vha khou vhonala u vhuya swika na zwino a vhathu wanala. Na heḽi fhungo heḽi ri ḓo amba nga halo heḽi ḽa vho Sivhia, u tou pfha uri zwi khou tshimbila nga nḓila ḓi ngori mafhungo ashu hone hangei Sachin Naidu, hone ri ḓo dovha hafhu ra sedza hu na mufumakadzi ane a oponya zwa u dzhiwa nga khani mulovha hafhaḽa Soweto.
0: A tshi khou amba hezwo zwa u ngalangala, thi ḓivha khou ndi tevhela na
1: fhungo la mpho ḓagaḓa. Ndo ḽi bona, nda vhona na miledza ya vha tshi khou ḓi rumela na u ṱoḓa thuso kha lushaka na nyofho dza vha khou sumbedza a nadzo nga tshenetsho tshifhinga. Fhedzi nga murahu ndo ḓivha ndi khou ḓi ḽi ṱolela ḽi fhungo na nga matsho ndi khou ṱoḓa vhona zwori ho iteani, ngori ho vha na muledza muṅwe wa ḓo ṅwala a tshi khou ri arali zwi amba zwori nṋe ndi ḓo vha ndi si tsha vhaliwa kha vhatshilaho. Fhedzi nda ḓiwana ndi sa khou vhona tshithu, nda ḓivhudzisa uri zwavhuḓivhuḓi hu khou itea mini. U tshi lingedza u ḽi humbula heḽi fhungo u tshi vhona na nḓila ine vhathu vhaṅwe vha khou ḽi elekanya ngayo, wa zwi vhona zwori hu nga vha hu na maṅwe mafhungo manzhi ane o vha hone phanḓa ha musi a tshi nga swika hafha hune a khou amba a hone zwa zwino
0: o foda na vhathu vha hone vhane a khou ri vha khou musala murahu.
1: Ee, fhedzi ri tshi sedza na masheleni a hone ane a khou ambiwa uri ndi masheleni manzhi nahone ono khou ambiwa nga dzi dola, wa ḓivhudzisa tonga hafha ndi mafhungo a masheleni.
0: Ndi mafhungo a masheleni, fhedzi ri ḓo tielela ngori vhathu vho tielela uri pfhe a tshi ya live ngori o tou riṅo zwa zwino ho fhumula. Fhedziha ri a fulufhela uri hune a vha hone u tsireledzea,
1: ri to fulufhela nga u tou ralo.
0: Ene u ḓo vha na mafhelo a vhege a vhuḓi tshoṱhe.
1: Nṋe ndi khou livhuwa nga maanḓa ro fhona.
0: Ndi mivhili muthihi na half minute u livha kha wara ya vhufumi na vhuvhili. Ndi khou livhuwa vhananga thetshelesa Phalaphala FM, ndi khou livhuwa nga maanḓa vhananga thetshelesa mbekanyamushumo ya Mufaro. Mudzimu kha vha tonde, a vha ite nga vhuthu, a vha lavhelese tshifhaṱuwo tshotsha, a vha khathele mbilu zwavhuḓi na zwivhuya zwi vha tevhele maḓuvha oṱhe a vhutshilo havho. Vha tshi ḓivha khwine vha ita zwa khwine, a huna no ḓivha zwoṱhe na nana sa ḓivhi tshithu. Ri khou tou thusana, ri khou ita mutinga to fhaṱa Afrika Tshipembe ḽa manakanaka. Ri fhaṱe murafho wavhuḓi wa matshelo, wa mba matshelo na mba mphanḓa. Funani nga tshashwi kha u tou vha vhushaka dzimbilu zwino na lini na lini. Nṋe ndi khou takuwa fhanda vha sie mafhungo ne awara ya funa uvhili na tshifhiwa given ra tshedana. U bva hanefho u hone lufuno tshivhase na mbekanyamushumo ya tshiko tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali. Nṋe na vhone kha ri ṱangane nga musumbuluwo awara ya vhuṱahe sikwa tshitori awara ya funa uvhili nga masiari. Hu nori nṋe na mubveledzi ndi tshimangadzo Lizi Morovi ane u khou funa u shandukisa basa yawe aya kha ya garaṱa ngori u tshi o fara ine ḽa dala na mudzudzanyi wa muzika Ndirabi Masia, ri nala dza vhathu ḓuvha ḽa vhuḓi na mafhelo a vhege a maṱhakheni tshoṱhe.

0: Ndi miniti ya 25 zwa zwino ro bva kha ora ya vhufumi na vhuvhili. Ndi masiari a vhuḓi nga maanḓa, ri tshi khou amba ṋamusi hu ḽa vhuṱanu nga ḓuvha ḽa vhuvhili kha ṅwedzi hoyu une wa vha ṅwedzi wo sedzaho twii kha zwikwamaho zwa vhuendi, ṅwedzi wa Tshimedzi. Ri khou ri ndi masiari a vhuḓi nga u tou rali, ri khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya tshiko tsha mafhungo ndi vhona vhuṱali. Vha zwi ḓivha uri ndi maitele a ḽa vhuṱanu liṅwe na liṅwe, ndi wone yu mulenzhe une ra takuwa ngawo kha heno mbekanyamushumo. Zwa mbo ḓivha ri tshi khou tou amba uri ri khou vha ṱanganedza, nahone zwi tou amba fhedzi uri nṋe na vhone ri tshonesana hangei nga masiari nga awara ya vhuvhili. Ri ḓovha ro swika tshoṱhe kha mafhelo a vhege, ngazwo na muzika wa hone une ra vha kanzwa ngawo kha heno mbekanyamushumo i yone nḓila ine ra vha ri khou ri ndi masiari kha vhone. Zwi tshi khou amba fhedzi zwa uri rombo ḓi igomedza iḽa vhege, ndi henefha ine na vhone ra takuwa roṱhe nga musumbuluwo kha heno vhege. A vha a hone mafhungo manzhi nga maanḓa e ra amba ngao na nyambedzano dze ra dzi fara. Ndo vha ṋetshedza luimbo Tsakani nga vho Paul Ndlovu, ndi munna wa vhaṋe, vha ḓo vha humbula na nga nyimbo dzi famba dzi fanaho na Hita famba moyeni, I wanna know your name, mina ni ranza wena. Ri tshi khou amba vho begwa nga ḽa 24 ḽa ṅwedzi wa Fulwana nga ṅwaha wa 1954 fhedzi vha ḓa vha ri sia nga ḽa 16 ḽa ṅwedzi wa Khubvumedzi ṅwaha wa 1980. Ndo vha ṋetshedza na luimbo nga munna wa vhaṋe vho Oliver Tuku Mtukudzi, ndi mandapedza vhane havha ri khou amba vha tshi ḓo vha humbula nga nyimbo dzine vhathu vhanzhi vha dzi takalela nga maanḓa. Neria ndi luṅwe lwa nyimbo dzine ndi dzi funa nga maanḓa, na nṋe ndo to rali Todi Tozeza. Ndi nnzhi nga maanḓa, ri tshi nga amba nga vho Oliver Mtukudzi, vhone vho begwa nga ḽa 22 ḽa ṅwedzi wa Khubvumedzi ṅwaha wa 1952 fhedzi vha ḓa vha ri sia nga ḽa 23 ḽa ṅwedzi wa Phando ṅwaha wa 2019. Havha vhoṱhe vhe vha ri kanzwa nga muzika une na ṋamusi khezwi ri kha ḓi ḓiphina ngaho ri tshi khou vhaeliwa nga muzika hoyu, ri tshi khou ri muya wavho u eḓele nga mulalo. Nga u to rali nṋe ndi khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya tshiko tsha mafhungo ndi vhona vhuṱali. Ndi tshi khou to fulufhela zwori u tou bva tsha matsheloni hangei vho ralo u ḓiphina nga maanḓa hafhano kha Phalaphala FM nga mbekanyamushumo dzoṱhe. Ri khou ri vhona mafhungo a awara ya 12 ane zwene zwino u hone given ra tshedana, ri khou ṱanganedza ṱhoho dza mafhungo awara ya u thoma. Ro fhone Thengwe mubveledzi Tshimangadzo Ḽizi Murovhe, ri khou livhuwa nga maanḓa vho vha ḓisela mbekanyamushumo ya Mufaro, ngauri yeneyo ndi yone mbekanyamushumo ine ri ṋekana nayo tshitanda. Zwa amba uri ndi nṋe na vhone, nṋe nga dzina ndi Lufuno LGT Tshivhase, a thi ndoṱhe kha mbekanyamushumo u hone hafha. Mubveledzi ndi Childo Donald the Bingeras Kanare, ri tshi khou ri na ṋamusi ri khou livhuwa nga maanḓa hetsho yo vhone muthetshelesi vha idzhia uri khezwi ri khou swika mafheloni ya vhege ri tshi kha ḓivha roṱhe kha heno mbekanyamushumo. Zwino na ṋamusi ri tshi khou amba nga u tou rali, a hone ndi manzhi mafhungo manzhi ane na nyambedzano dzine ra ḓo dzi fara ṋamusi. Vha songo ya vha ṱahela na luthihi, vha songo ya vha ṱahela na luthihi. Hu na zwinzhi zwine ndi a zwi ḓivha zwa uri nga murahu ha nyambedzano hedzi vha ḓo vha tshi khou ḓivhudzisa kana vha tshi khou ri LGT a sainaya mafhungo ndi ra vha ri khou dzula lo amba ngao na nṋe. Fhedzi ndi ḓo vha ndo lindela u pfha kha vhone muthetshelesi ngauri hei ndi mbekanyamushumo ya nyambedzano hune nṋe na vhone ri tshi ḓo amba hafha zwene zwino. Nomboro tshi ndi 086 000 2503 kana vha shumisa email address ya Tshivhasa LG@sabc.co.za. Vha shumisa na siaṱari ḽashu ḽa tshiofisi ḽa Facebook ḽa Phalaphala FM. Ri na nwi misi yoṱhe, ri khou amba vho Shadrack Sivia vha kha ḓivha kati na mafhungo a khumbelo yavho ya beiḽi dzi khou vhuya nga maanḓa nga ngei khothe. Zwino vha songo ṱahela na luthihi ngauri vha hone vho ramafhungo vhashu fhano SABC. Mushumo wavho vho tou vha uyo ri thetshelesela u vha ndevhedza shu maṱo ashu kha zwine zwa khou bvelela hafhaḽa khothe uri ri vhone uri khaḽa ṋamusi zwi ḓo tshimbila nga nḓila ḓe. Nga murahu musi mulovha ḽo tou vha ḓuvha ḽilapfhu vhukuma ḽa vha ḓuvha ḽoṱhe hafhaḽa khothe, zwino zwi khou sumbedza na ṋamusi hu tshi kha ḓivha na mafhungo manzhi. Ngeno hori vho Mapisa Ṅakusa na Ṅakula ri khou amba vho bviselwa ḽiṅwalo ḽa uri vha khou tea uri vha fariwe ngauri a vho ngo ḓa khothe, a vho ngo ḓa khothe. Vha ḓo zwimula vhathetshelesi zwa uri a si lwa u thoma havha vho no sivhiwa Mapisa Ṅakula vha sa i khothe musi vho lavhelela uri vha ye khothe tsengo yavho i ye phanḓa. Ha ḓi pfala mbuno dzene dziḽa dzi dza pfala na tshifhingani tsho fhelaho uri hayi vha tou nga a vha khou vuwa zwavhuḓi. Fhedzi na zwo ralo heḽi ḽiṅwalo ḽo bvaho ndi hune vha khou lavhelelwa uri vha ḓo ḓi vhonadza khothe nga ḽa 10 ḽa ṅwedzi wa Ḽara, ndi hafho hetsengo yavho ya fhiriselwa hone. Ri ḓo vhona uri nga heḽi ḓuvha vha ḓo vha vha hone na khothe. Fhedzi arali vha ḓivha vha siho, ndi hafho hune heḽi ḽiṅwalo ḽi khou pfhi ḽi ḓo mbo ḓi thoma uri ḽi tevhedzwe uri vha mbo ḓi fariwa. Vha ḓo vha humbula zwori vha khou senga vhanḓa musi vho bva nga beiḽi. Zwino ndi maṅwe a mahulwane ane ni khou ita ṱhoho dza mafhungo na musi ane ra khou ri nṋe na vhone muthetshelesi kha heno mbekanyamushumo ya tshiko ri ḓo vha ri tshi khou ralo u a lavhelesa. Zwene zwino ndi khou vhaisa ṱhoni dza mafhungo awara ya u thoma.
1: vori tanganedza haene havo rava disela mapungo dzingane yanda pfuna pfupi
2: na uva mpfumvusa nga mitambo kati hena mosega
1: zvote izvi zvisaketuri kuri vamurapfu kana mupfupi vamualuwo kana muswa vakazviriro kana madhakaroni vamurema kana muchena
2: vamukaladi
1: kana indiene kana murangapata karine auna pambano rialiwuwa SABC ipembera upedza mimwaya ya pfuta he ya kasho ya vothe vaafrika tshipembe
3: SABC News, yo dimisa unga yote na one isa GCA. Iba disera toza mapungo, ka Parapara FM.
4: Ndalivuwa ramilayo wa vosha drugs vya vari ngwana wa mingwa ya fumirati ane afibo sivi ya vomuchipa orumela vosivi ya video yawe ene mune ine ya muta na mobili vosivi ya basongo muhumbela. Mukomishinara wa ndaulo ya mikanoni Afrika Tshipembe BMA vari va ofisiri vanji mikanoni vo pandelwa nga nthani ya u tanganedza tshelede ya tshanḓanguvhoni vha ḓo ita na u pfa nga zwine muofisi muhulwane wa inokhasho ya lushaka SABC vari khasho i ḓo tshimbidza khetho dza ṋaṅwaha zwi tshi khou anana na tshelede ine ya vha nayo haya na maṅwe manzhi zwenezwino nga awara ya u thoma.
5: Chiko, Chiko, na lufuno tshivhase.

0: Ndi miniti ya fumbili sumbe zwa zwino ri tshi khou livha kha awara ya u thoma vho thetshelesa mbekanyamushumo ya tshiko tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali na uri zwa zwino ri khou mbo ḓi takuwa na nyambedzano yashu ya u thoma ṋamusi kha heno mbekanyamushumo vha zwi ḓivha uri musi u ḽavuṱanu rali ngauri nṋe na vhone ri khou ḓo onesana fhaḽa nga awara ya vhuvhili zwino a hone mafhungo ane vha songo vha vha ṱalela na luthihi kha heno mbekanyamushumo maṅwe a hone ndi he nyambedzano ine ra khou takuwa ngayo zwa zwino ṋamusi kha heno mbekanyamushumo hafha ri khou amba na mufumakadzi we mulovha Mulovha henefha kha ḽa Mulovha o vha o dzhiwa nga khani hafha ḽa vhuponi ha Soweto Dlamini vunduni ḽa Gauteng. Zwino mafhungo ndi a uri vhe vha vha vho mu dzhia vho fhedza vho mu vhofholola fhedzi vho thoma vha ṱoḓa masheleni vha ri vha hu na masheleni magede ane vha khou ṱoḓa uri a badeliwe arali vha muṱa na vhoṱhe vhane vha vha tsina hoyu mufumakadzi vha tshi nga vha tshi khou ri vha khou ṱoḓa uri a vhofhololiwe. Zwino ri khou amba na ngoho havho vha vho mu dzhia vho fhedzisela vho mu vhofholola fhedzi vho thoma vha ṱoḓa haya masheleni. Vhathetshelesi malugana na fhungo heḽi kha vha zwi dzhieli nṱha uri a ri nga ḓo amba dzina ḽavho hafha muyeni washu. Havha muyeni washu a ri nga ḓo amba dzina ḽavho ngani nga mulandu wa uri heyi i tou vha nḓila yo vha tsireledza. Ndi khou amba uri vha khou zwi vhona vhathetshelesi ri tshi khou amba nga zwithu zwo tou raliho. Kha ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe ho vha na u dzhiwa nga khani ha vha na vhathu vhe vha vha tshi khou tou ṱoḓa masheleni. Zwino ri a tea uri havha muthu vhane ra khou amba navho ri ambe navho ri songo vha bula dzina u itela tsireledzo yavho. Ndi masiari muyeni wanga ndi khou vha ṱanganedza hafha kha mbekanyamushumo ya tshiko. Ri tshi khou tou livhuwa nga maanḓa maanḓa na tshifhinga tshavho uri ni.
1: Ndi ya nṋe vho vuwa.
0: Nṋe ndo vuwa ndi khou livhuwa nga maanḓa no tou livhuwa uri khezwi vho tenda uri vha ḓe hafha ri ambe nga haya mafhungo a si avhuḓi e vha ḓo ṱangana naho. Kha vha ri vhudze uri zwavhuḓi vhuḓi ho itea mini u bva kha u dzhiwa havho vha tshi swa fhethu hune vha si hu ḓivhe na zwo itwaho musi vha tshi fhedzisela vha tshi khou bviswa.
1: Ndo livhuwa muhashi. Ndo livhuwa na kha vhathetshelesi kha president. Zwo itea ndi zwa uri ndi dzula Soweto. Sa zwe vha amba muhasho ri a thi nga ḓi buli dzina ḽanga. Ndi dzula Soweto. So Mulovha ndo decide mafhungo. Ndo vuwa nga matsheloni nda decide uri no hu na medication wo imaho ngauri une nda khou ṱoḓa. So nda bva. Fhethu he nda ya hone a thi dzuleli u ya. Mara vhone ngedo Mulovha ndo ḓi sokou ḓi tshiwana ndi haningei. Zwe zwa itea ndi zwa uri ndi tshi swika medication nda ndi khou ṱoḓa a thi ngo u wana. So nda decide u ya kha molo une wa vha tsini. Une i tou vha distance ine ndi nga kona u tou tshimbila nga milenzhe. Nda tshimbila nga milenzhe nda fhira garage. Ndi tshi fhira garage phanḓa nga ndi khou vhona na goloi. Goloi ndo i vhona mara sa fhethu ne ndi kha bada khulwane a thi ngo ḓivha uri goloi yo imela mini. Nṋe ndi khou ḓi tshimbilela vhona nṋe ndo sedza hune nda khou ya hone. So mafhungo eto ndi ya uri goloi yeyo ndo vha ndi sa kona u tou vhona vhathu vha renga ngomu nga mafasiṱere. Mara nga kha phanḓa nda khou kona u zwi vhona uri hu na driver na muthu o dzulaho nga tsini. And then nga nnḓa u vuliwa vothi u ima muthu wa munna. So a nṋe ndo vha ndi khou ḓifhirela nge sana. Khola munna mbo ḓi ndoba nga tshijakete. Nda ndo ambara tshijakete nga ne tshita jean. A mbo ḓi ndoba ngatsho khathihi fhedzi no ntsumba nga tshigidi. Ha ngo vhea tshigidi lune muthu a re khou fhira nga zwi vhona. O vho tou tshi vhea u ḓa khunduni ya fanoni. And then amba mafhungo uri arali nda ṱavha mukosi u ḓo nthunja.
0: Hezwi vhono dzhena goloini ndi hafha vha tshi dzhiwa vha iswa fhethu hune vha si u ḓivhe. Izwi vha tshi dzhiwa vhono dzheniswa goloini vha navho vho vha vha vhangana nga tshivhalo nahone vho amba mafhungo a uri hezwi vha tshi kha ḓi tshimbila vha vha sa khou kona u vhona uri vhathu ndi vhangana fhedzi vha vha tshi khou kona u vhona uri hu na mureili na muthu dzulaho nga thungo. Izwi vhono dzhena ho vha hu avho vhavhili fhedzi kana ho vha hu na vhaṅwe vhathu afho nga ngomu goloini? Avho vhaṅwe vhe vha vha hone arali vho vha hone vha vha na zwihaliḓe ngauri hoyu we a vha kokodza vha khou ri o vha sumba nga tshigidi hanefha kha khundu?
1: Ho vhone vhana vhavhili vha vho dzula nga phanḓa nṋe nda vha vhona ndi sathu swika na hoyo engine sa guri so zwiba zwitande zwa uri ndi tshi dzhena nga komukuruini uno iwe wewe engine sa guri ombo ti mvala mato o thoma ngo mvala mulomo a mvala mato ende ni guri ya tuwa
0: goloi ya tuwa sa mudzulapo wa vhuponi ha Soweto vha tshi to anganyela ndi khou zwi dzhena nṱha na zwori na nyofho dzi nga vha dzo vha dzo vha ambarela nga tshenetsho tshifhinga hu na u tshuwa uri afha fhethu hu khou itea mini lwendo lune vha nga vha ho tshimbiliwa lwone lu nga vha lu lwendo lungafhani u swika hafho he vha iswa hone nahone vho ri vho no swika hafho fhethu vha wana fhethu hone hu hani vha ri vhudze na nga zwe vha vhudzwa zwone ndi khou amba na mafhungo haya a uri hu na zwitumbu zwa vhathu.
1: Ndi lwendo lulapfu naho lo vha lu songo to vha lwendo lwa straight uri vha vha khou tshimbila vha tshi khona khona mara tshine nda ḓivha tsho ndi tsho uri ndi a u ḓivha Soweto yo fhira Vhuponyamolo yo fhira bara but uri u ya phanḓa ya khona hani a thi ḓivhi fhethu vhanyesa hone ndi nga si kona u tou amba uri nga nnḓa ho itisani. And the very Rishita won't sit a gorini, Vachabum Bofa, Yuvachabun Tiba, won't Tiba Mato, Hom Saranam Rom. And then if it ever won there, and it was Rumutukutuku in our wonder of Tara, the man, in our wonder of Tara, the man. And then over Nash Punchikasi, Nash Kupishamak.
0: Kamwe babo faranga u to ralo ri tshi khou pfesesa nga maanḓa nyimele ine ya vha vha khayo ngauri matitshelese ri khou zwi dzhena nṱha uri hei khombo ye ha vha muyeni wanga vha ṱangana nayoi ri tshi khou amba nga mafhungo o raliho ri nga ri khou vha humisela murahu kha nyimele ye vha ḓiwana vha khayo ine i ya shusha ya ofisa zwino vha zwi pfesese na vhone mutetshelesi uri hezwi ri khou amba navhoi ri a zwi pfha uri vha nga nḓilaḓe vha vha emotional ngauri vha khou humela murahu kha lwendo lune a huna na muthu na muthu ane a nga tama uri a humele khalo fhedzi ndi mafhungo ane ri a tea uri ri ambe nga hao zwino vha ḓo ri farela nga maanḓa vhathetshelesi uri ha vha muyeni wanga ri ḓo vha fha tshifhinga uri vha feme vha femuluwe nga maanḓa maanḓa ngauri ri khou amba nga muthu we a vha o ambarelwa nga nyofho hezwi zwoṱhe zwo bvelelaho kha vha muyeni wanga a si zwe vha vha vho zwi humbula uri vha nga ṱangana nazwo arali vho thetshelesa nyambedzano iri tshi takuwa na pulane dze vha vha vhe nadzo zwino muyeni wanga havho fhethu he vha iswa hone vho wana hu kha rumu ṱhukuṱhuku hu na tshiponchi henefho luvhondo lwone lo ṱahala na boḓelo ḽa maḓi havho vhathu vhoṱhe vhoraru havho vho dzhena navho hafho nga ngomu nduni yeyo.
1: Ya vho vha vha tshi ta vha tshi dzhena vha tshi bva
0: izwi vhono ndi soko to fulufhela zwori ngauri vho kona u vhona na zwori heyo rumu i nga nḓila ḓe aya mafhungo e vha vhudzwa a u pfhi vha zwi humbule kana kha vha zwi ḓivhe uri hafha hu ita na u vha na zwitumbu zwa vhathu nga ngomu zwo ri mini kha vhone vha tshi pfha mafhungo avho ayo
1: zwo to na no tshuwisa zwona no tshuwisa nga maanḓa zwona no tshuwisa nga maanḓa ngori afho fhethu nda vha ndi yone ndo vha ndi sa kona u vhona tshedza na luthihi tshedza tshiṱukuṱuku tshi tshavha tshi tshi dzhena tshi vha tshi tshi dzhena musi vho vula vothi. Ende arali uri hu na maḓi o to ralo hu na tshiponchi khonadzio ndi dza uri a thi muthu o thoma and then again a thi ḓivha uri avha vhaṅwe vhono yaho vho bva vha khou tshila na kana vho vhulaiwa hanefhaḽa nga ngomu.
0: Zwino u swika tshe vha dzheniswa hafho kha holo lufhera kha iyo rumu na zwoṱhe zwine zwa vha nga ngomu hafho ho vha hu sathu vha na tshina tshithihi tshine ha vha vhathu vhoraru havho vha khou amba tshone na vhone hu na zwe vha amba
1: amba luambo lu ne thi lu bizi probably ndi luambo lu ḓivha fhano South Africa ndo vha vha tshi amba nga tshikhuwa kana luisimane fhedzi vha tshi khou amba na nne kana vha tshi khou amba zwine vha ṱoḓa uri ndi zwipfhe ngori musi vha tshi thoma u amba o thoma mba mutsatsi go bona wedding ring yang ore go mari wa mantina na and then ba je ring tshetsa thoma thoma o je ring
0: Pazi ka ka amba havo havo vhathu vhuraru havho nga lono lo luambo lusili lune bone avalutalukanye avalupfi nga nda hamsi havo vhathu vha tshi khamba nga tshikhuwa nga uri khanwe hu itela uri bone vha pfe zwine havo vhathu vha khamba zwone Pazi ho swika heba kona pfori hu tonga au tshena nyandano kha vha vhathu kana huna u pambana kha mafhungo ane vha khamba one
1: Yeah zwita ngo to raro musi ri tshi skapa lan Chaba chamba choto matutori ndi sangwa batezi. Tunda zika nko toraro. Mara musi, vachito mbofo ramuro mwoni. Chicha dakarne ndi chori, tina mutu. Mutu enda tosara meikana, zenda tosara zinanda na zita ndi zori. Ndi kutuwe rabele. And then again, baba ndi sako rabele nga chazenda. Kana urabele nga English, kumela nga mtu. Baba ndi kutuwe rabele, like, ngandere inaitifuwa nga mzimu pezi. Ndi hafo hea yeah, itori batomolwa and then vamba makungori ndi mini zina za tova za speciali zina rito tumara uzisana nga hai ndi anuguna batuwa njimono dawa parane ariba uzisi rito ita zina rabar kutuita uyunone utova na mi ndi wano ngari ufanga niko rapela uvya razi ambore ndi kuwa kakisa like ndi kuwa gistepa kaka zinera kutuita zone ndikotino pumura but numeri ya ndavadika yuwa isatendo ndipumure yuwa isatendo rindipumure kukufunga ya pumuzimu wabu mpamando rikis ndi kono rabela na hondo shikenda vando neta ndova ndono ambesa na mzimu
0: nduri nga echo chipinga wane vachiko rabela nga uraro nga luambo lune rufuwa nga mudzimu ro rali kha ngwana vhanwe vhathu vhane vhanga zwifesesa ri tshi kwa mangalo tendelwa tshi Kriste ndi zwine ra nga mbori ndi tabelo muthu amuyani kana nga dzindimi unga vha hobye swika tshifhinga tshine vho vhudziwa upfi kha vhafumule vhanga vha khou ita phosho kana vha khou amba uri mini
1: vho nkaidza runji no tuti runji mara zwezwi vha tshi nkaidza nda tshi nga dzama unga ndi afumula kana u tsitsa volume uri vhange ranti nga murahu nyana ndi to ḓi dovha nda isa phanḓa no rabela ipfilo ya nṱha
0: kha ri fhirele phanḓa zwino ri ambe u swika kha tshifhinga tsha musi hu tshi thoma u vha na vhudavhidzani havha vhathu vho ḓo swika he vha vha tshi khou shumisa luṱingo lwavho uri vha ṱoḓa u kwamana na vhathu vhane vha nga vha tsini navho vha tshi khou ṱoḓa masheleni ho iteani henefho na uri vho vha tshi khou ṱoḓa masheleni o ima nga nḓila ḓe vha tshi ri arali masheleni vha sa wana u ḓo iteani
1: ndi tshi swika vho dzhena founu yanga vha bvisa dzi sim card vha panga tshavho vha mbudzisa uri namba founu dza munna wanga nda vhafha and then vha tshi kuna vho vha sa khou wanala muyeni ngori vha vula mushumoni founu i khou sokou lika and then vha ri dza muṅwe muthu a vhori ndi ḓivha namba founu dza vhabishopo vhashu nda mbo ḓi vha ṋekedza dzone vha vha founela ndo vha ndi sa khou kona u pfha uri bishopo vha khou ri mini vha tshi fhindula mara havha nda vha ndi khou vha pfha uri vha khou ṱoḓa tshelede i no lingana 20,000 rand mara hezwo zwo ḓa nga murahu musi vho mbudzisa mbudzisa uri munna u na tshelede na and then nda ri hai va ri okay jombo ri vhone vhane varanga no ri kukuma kha 20,000 ndi hafho vha thoma u vha na vhudavhidzani na vhathu vha haya
0: vha vha na vhudavhidzani na vhathu vha hayani u nga soko tou vha na u humbulela uri vhathu vha hayani vha nga vha na vhone vho dzheniwa nga nyofho khaṅwe vhathu mo humbula na u gidima uri vha ye mapholisani fhedzi ri khou amba vho fhedzisela vho vhofhololwa kha vha ri vhudze nga ha musi vha tshi swika kha hune vha vhofhololwa zwi nga vha tshi khou amba uri hu na masheleni o bvisiwaho oṱhe na aya havha vhathu vha vha tshi khou a ṱoḓa a 20,000 mapholisani kha sia ḽa mapholisa avha vhathu vhe vha vha hu tshi khou ṱoḓiwa thuso uri vhone vha vhofhololiwe hu tshi khou ṱoḓiwa na masheleni khavho vha khou ri vho wana thuso ḓe tshumelo ḓe kha sia ḽa mapholisa
1: Osika iba abezana futhi bajenisa tshelede inosika 12,000 randa namra musiku wamboroke rolingeza mara rosika panoni and then wana muthamba vakungorino oivava khomune yeretiyo yosvika vo 15,000 randa mara auna ndava yeyo yoroga ndikakupfalisa ungari yapo thamwe mudzimu one vane vava na nzira dzavo voita zvipo vajenisa 12,000 randa o dia foni yanga o dia skati ndi sokoma muthu ati ndi na zwori ndi tshinga tsa tende zwori musi ndi tshi ndi tshi phanga semeli na nne mune thongo ndi tshi zwivona zwo zwo vhona mbokolola vha tshi mbokolola nda ndo expect uri kana ndo lavhelela uri vhathu vha tshi vha ṱoḓa na mapholisa mara a vho ngo ḓa na mapholisa vho ḓa nga tshavho vho ḓa nga tshavho uta u dzhia kuenda vha ngei hone hina u ḓivha uri ndi gai ndo vha ndi sa u ḓivi ndo sa ita ndi zwa uri muthu na tshe nda ka badani ndi tshi sedza kha distance nyana ndo vhona na garage and then nda humbela uri garage a izaki ndaya nda humbela thuso muṅwe wa vhathu vho shuma garage nyana thusa hanefhasi so zwine nda nga to amba zwone ndi zwa uri a thi khou zwi amba ngori ri muyani fhedzi na mapholisa re vha vho ḓa fhayani ndo vha vhudza uri thi ḓivhi uri vha tshi zwenda zwithu mini but they failed me and they failed us as a family na nne ndo toralisa mufumakadzi musi ri tshi sedza uri hu na magabelo kana a wave ya uri vhafumakadzi vha khou vhulaiwa vha khou itiwa zwo imaho ngauri ndi soko pfhesa u nga ri zwo raliho zwo zwo tea zwo ri tshi swika khavo vha phenga maanḓa tension tshiṅwe tshithu tshe nda tshi pfha vhafemeli vha khou amba ndi tsha uri musi ndo no humbela wa garage ri funele vha hayani vha tshi funelwa mapholisa vho amba mafhungo ri ndi tevheliwe vha tshi fhedza ntevhela vha ntise police station zwine nda nga zwi amba ndi zwauri vhafemeli a vho ngo zwi ita ngo to ralo ende na nne ndi khou vha tendela uri zwo luga zwe zwe vha zwi itisa zwone ngauri ndi vhona u nga ri ho vha si tshe na midi kana thuso yo ri ndi yenge vhafemeli vhone vhane vho ima vha ita zwe vha vhona zwo fanela u renga vhutshilo nga murahu
0: khamusi vha zwi bvisele khagala ngauri he nyambedzano ro ranga ra vha nayo phanḓa musi ri tshi ḓa hafha muyani kha mafhungo ndi khou amba ri tshi khou humela kha ḽeneḽi ḽa mapholisa kha sia ḽa uri vha femeli vha muṱa wavho vhone na vhoṱhe vha vha tshi khou ralo u ṱoḓa u vha thusa nga tshenetsho tshifhinga vho ya tshiṱitshini tsha mapholisa vha ḓo ri vhudza na zwo ndi tshiṱitshi tsha mapholisa tshifhio vho ya tshiṱitshini tsha mapholisa vha tshi khou ṱoḓa thuso vha swika vha lindela lwa tshifhinga tshilapfhu vha sa wane thuso u vhuya swika hafho hune vha khou vhudzwa upfhi kha vha to mutevhela vhone vhaṋe ndi khou ṱoḓa vhone vhaṋe vha to zwi amba ngauri a thi ri ro amba ya mafhungo ri sa ḓa muyani
1: vhoya.

0: utarichedza mafungo revachatadzi goloi namini nazvoti bati mafungo endamubudzona ndiore vatu vacho vachibva kudzanga goloi dzovarau bati zinengari mapurisa ari akatozopiwa navo va vachingati vambori okay ari kotozopiwa mari arina goloi vapfuri vafamily vakore mini vakaofara transport ona kana hai
1: zvino ri kuamba vahayani vo vopololiwa ri sati tonosvika kha uri ri vhale heno nyambedzano kha ri ḓo sedzavo kha uri vo dzula vhone na vamuta wa havo na vhoṱhe vhe vha vha tshi khou vha thusa hu nga vha hu na liṅwe ḽine vha nga vha vhono ḽielekanya khaṅwe u itela khedu kana u ṱoḓa u dzhiela vhukando nḓila ye vha fariswa ngayo afho tshiṱitshini tsha mapholisa tsha Cape Town sa hune vha khou ambisa zwone u vhuya swika ndi khou amba uri vha tshi khou sedza zwoṱhe zwo bvelelaho kana ndi mafhungo ane vha khou ri sa muṱa zwoṱhe ri khou zwi litsha zwo soko to ralo na ndi khou amba vha tshi khou ḽielekanya vha tshi khou humbula vhona zwo ri matsheloi ḽiṅwe ḓuvha muṅwe muthu anga ṱangana nazwo a sa vhe na mashudu o no nga e vhone vha ṱangana nao
0: mafhungo ndi a uri a ri thuto dzhenesa khalo zwihuluhulu sa muṱa mara mafhungo mahulwane ndi uri ndo vhona u sa farea zwavhuḓi thanwe ndi tambe sori ngori nṋe ndo vha ndi siho ndo vhona u sa fariwa zwavhuḓi ha muṱa wa hashu
1: vhone zwino vha khou ḓi pfa hani hu nga vha muhumbuloni hu nga vha zwine vhamuhumbuloni zwine vha nga vha vha khou elekanya nga tshino tshifhinga na uri hu na thuso na ine vha khou i wana hone i hone na thuso ine vha nga vha vha khou i ṱoḓa i thuso ḓe
0: so fa ndi na family and then ndi to amba mafhungo ri ṱhaṅwe kha ḓivha na mafhungo a shoko na mafhungo to imaho ngaura mara vha khou linyedza nga nḓila dzoṱhe u ntsumbedza lufuno vha khou linyedza nga nḓila dzoṱhe they traveled u bva kule the phone call to support me zwine zwa to vhone ndi zwa uri naturally ndo tshuwa ndi to vha ndi sathu ḓivha uri ri nga thoma gai mara ndo tshuwa ndo tshuwa mihumbulo ikho gidima nga maanḓa nga maanḓa musi ndi tshi lavhelesa vhana vhanga uri vha hani vha raithi na ngetsho tshifhinga ndi khou balelwa no to vha vhudzisa uri ni raithi na a thi koni no vha sedza matoni a thi koni
1: hu nga vha hu thuso ḓe ine vha khou pfa uri vha khou i ṱoḓa nga tshino tshifhinga
0: mafhungo ra vha ro to anganya uvha mafhungo ri nda wana counseling dzimo zinzhi vha to zwi vhona mabishopo vha hone vhathu vha sa vhakerekeni vha hone my husband is here also a family one ozituruka
1: kha ri ḽivalinga nanga wa sedza vho uri kha nyimele dzo raliho u nga soko to humbula uri ngauri vha vho dzhielwa zwithu zwoṱhe vho dzhielwa na dzi founu vho dzhielwa zwithu zwoṱhe izwi vha tshi yo tsitsiwa hafho he vha tsitswa hone vho ṋewa zwithu zwavho murahu kana ri khou amba hu tshi kha ḓivha na mushumo une vha kha ḓi tea u livhana na nyimele ya u kuvhanganya zwithu zwoṱhe zwo no nga khaṅwe dzi basa dzi drivers license ngato ndi khou amba zwithu zwoṱhe zwa vhuṋe zwine zwa ṱoḓea kha vhutshilo ha muthu ḓuvha liṅwe na liṅwe
0: tshithu tshine nda tshi vhona uri vha na tsho ndi ikhadi ndi shopo hezwo zwezwo zwa zwi khou yela na tshelede and then wallet yanga i hone ndi to vha ndi sathu i vula tshibeke tshe nda vha ndo tshi fara vhomupha tshone mara ndo vha ndi tshena zwienda so a thi tsha to humbula uri zwo sala gai uri zwo sala ningei rumuni zwezwi vha tshi vho idzia ono dzhaya ndi vha dzhiela zwone
1: minonga kha vhare ndi vha livhuwe ri tshi khou guma henefha kha heno nyambedzano ndi ḓo ḓivhela phanḓa no amba na vhathetshelesi ri tshi khou sedza vhona fhungo ḽeneḽi khaṅwe kha henevha vhathetshelesi hu nga ḓivha na vhaṅwe vhane vha nga pfa uri hu na thuso ine vha nga ṱoḓa u vha thusa ngayo fhedzi heyo thuso ri tshi khou itela u tsireledza vhone na muṱa wavho ri tshi ḓo dovha fhara to ḽiombedzela uri i ḓo ḓi ḓa nga kha sia ḽa khasho sa izwi hu riṋe ri ra thoma uri ri ambe na vhone nga haya mafhungo ri tshi khou itela tsireledzo yavho na muṱa wavho nṋe ndi khou ri kha vhone kha vha khuthadzeye ngavhe mudzimu wa tshi vha farisa na muhumbu lo wa fhola na kha tshiimo tshine vha vha kha tshoi vha kona u fhola zwa tou vha vhuṱanzi matshelo uri ndo fhira kha nyimele ye nda vha ndi songo humbula uri ndi ḓo fhira khayo sa muthu wa ṋama.

0: prefiero una yan o una guayan?
1: Ay, una ngurube.
0: Oh, and then una ngurube.
1: Oh.
0: And utogomelisani ngurube yawe asa.
1: Nge isa makombo.
0: Oh, hanya ngu budisa mbudiso kawo kwa dobo nga ngurube yawe.
1: Ito mchie ya gidumesa.
0: Oh ya gidumesa?
1: Eh.
0: Uzama zuwari na ene ya mu gidumesa nga man.
1: Eh, gidumesa mre yunga mchie ya randa ya gidumesa.
0: Oh.
1: Kati anga watu hana.
0: Uzama zuwari ita mbambe na yoi, ido zure yoi ripira.
2: Omtoko. Nisongu biyana vano tayla mbeka mshumu hei ya ambani mihumburo ya anu. State your mind. Ndela utano lingwe na lingwe. Nga awara wili masiari. Nina kwena miyawewe musimu mbisumbana. Kaparapara FM. SABC Education. Enriching minds. Enriching lives.
3: Tinzone.
4: Nishpia shunga wazuna na wanoreva aswa irenere yuji gudai. Ena mwase yuresi yuresi yuchikorona.
5: Nazimwe sizwinje nga manda zine ri to skuda fana na msina na uto na ubika ubika sisu zine ri thoma na to skuda tshikoloni mara fhedzi ya muthu to to digudisa kana digu agudiswa hayani so sindu dimi sana imela story zwinwe sizine ri to digudisa na zwezwithu
4: mara yingo zidi ya dzibodona nge ani ya
5: ah ubika ndiko ubika nga manda
4: ah uko bikwa zwino vibva zwaliwa
5: ah siko vibva
2: Mbeka mshume ya Teen Zone Idanga mgivera mwana mwe Ngamena cha mtano vaka wera ufmina uti Matavero Nina Olugao Mpadi Kaparapara FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives
6: Ah, mongo cha sara madhuba mangana Uriri wanaru rindeirwa Uwona na Parapara FM Benvenuti a Venezia Yezi Nduri, votanganezo afanis. Rina sote ropeza. Rivendeza uvatoyando, duitirikat na pulukwa. Majaro haya atoma zi 15 October, usikera zi 25 October. Mikaru endo horu, unerana medazote, zi bisi, mapupo, rainganga chikaebe. Yesi, ndi ukruza. Rendani muna uzi uri, arani unambuzisu imwe. Ndi hone batu. Yo, Rendri, Ione Mbuziso Ntike. Zote ngeri wana uri zenezi richiko kruza. Ndidi mwalisere, kaba rwendo kwa mwaka nina. Hoi, nda.
7: Parapara FM, ito ni pabu dabizani habo. Dingazo robo na zote ya uribabe na ndira ine wakoma na nakasho ya habo. Chipinga chote, ndiba azuka na bufiwa habo. Baru meraka, parapara FM at sabc.co.za. Chipinga chote bachi rumera. Basumbeze tonga umwara uri. Ndiba azo, kana, bufiwa. Kuitera uri rikono ulibisa hote ya ho. Ndiba azo zabo, zibe na zdodo mbezo zote. Mazina, narutingo tendereki. Kuitera musri chitoda uwana wambezana. Bufiwa habo. Ndi ya ndeme, banga koda wasasaraza, kana badana miumbura ya ukwini za kasho, muse wa chirumera, ritutuweza uriba shumisa maipia tonivo, Parapara FM Karifara nerive ngandanti riambenga ifiliti ila uri ringa fedisa utambuzwa abana na wafuma kazi iye ndi ndwa kuri ya ulwa na zikakatiza mitani Karifarane rikono ukunda ka ulwa na utambuzwa mtu mwana mwe Kariambenga hasho, kariambenga chashu, kariambenga konani, mashaka, kanabadhivi, uri rikono ukunda nga uri, ezu zitoda mutingati. Hashtag 60, Rinanwi. Uri tanganeza haene habo, rabadisa na mapungo, zingane anda funa pupi.
8: Na umafumbusa nga mitambo, hati hina mosega.
7: So desi, zisa keturi uri vamurafu kana mfupi, vamualuo kana muswa, paka zuhiro kana matakaroni, vamurema kana mchena.
8: Vamu kaladi.
7: Kana indiene kana muranga panda. Karine, auna pambano, realiwua.
8: SIPC,
7: ipembera upeza mua ya putae, ya kasho ya bote wa Afrika Chipembe.
9: Chico, Chico, Narufuna Chivase.
10: Chivase.
3: Ndibini tefumi zo zino rovaka wara ya utoma. Rikulibu wanga mandana mapunga wara ya utoma. Eba balwanga given arache dana. Padu zumbula patichilise. Hinyi mbaza nera takuwa ngayo na musi. Kahino mbeka nyamshumo. Ndifulipeta zoro chibla rote patichilise. Kahino nyambeza. Nobozo ifana zine. Habala minu wanga bakore zo zino. Baka chimo chine. Wambara wanga nyopo. Baka dibabu chua. Baka dibana mbuzi so njinji. Zori haite ya mini. Baka dibalo nore bangalabari sabana babo. Matoni ubabu zisori. Vako difa hani, karuna bone vandone babaone, abako difa, ori vako difa hani, vara zune vangato toda zone, ndi tuso yangere chezo, ya muhumbulo, ungato umbula pezuru kanyimere yorali hui, banga babaone batu bane vangawa kutake lura vangaba tusa, nga ndirade, uone muvelezi chiliro Donald, the bingiras kanare vangati mukwama, arali huna zhungwe nga mlandu warer, kadite labono kwa teseza, tserelezu ya haba mfumakazi vera ambanga, vera faranyambeza no, na bori kwa seza haya mapungo, ndia wa mini tefumiti zo zino rova kawara ya utoma. Rachuka kashpunga chauri mnendiva nechidze chupida chana mose cha sopi yashu. Ndiyo ne minine hii rachuka mbanda msinga duwala bubili kanguzi huyu wachimezi mwanigidi mbili fumbili rati. Badipine nga manda nga chupida chana mose cha hii sopi yashu. Ndiyo ne minine hii.
10: Suyishili tibazi itu. Ndiyo ni minini, chipida cha gidi mbili dasumbe, fusumbe, kaparapara FM ya kuprase kasha Afrika chipembe. Vaita chelesa, vado ponya, ngamanda na musula utano, ngabasendele.

0: Ndi miniti ya fumbili rati zwa zwino ro bva kha awara ya u thoma. Ndi khou fulufhela zwa uri vho ḓiphina nga maanḓa ya sa nga tshipiḓa tsha ṋamusi tsha sopi yashu, ndi yone mini enei vha zwi ḓivha. Musi ḽa vhuṱanu ḽo tou rali, nṋe ndi ḓovha ndi khou dovha hafhu ndi khou vha fulufhedzisa uri vhege ḓaho nga musumbuluwo ndi kha enei mbekanyamushumo ya Tshiko. Nga murahu wa mafhungo awara ya u thoma, ndi hafho nda ḓovha ndi khou dovha hafhu ralo u vha ṋetshedza tshiṅwe tshipiḓa tshiswa tsha sopi yashu, ndi yone mini enei ri tshi ḓovha ri tshi khou amba ri kha vhege ntswa. Fhedzi nṋe na vhone ri kha ḓivha ra ṱekha ino mbekanyamushumo ngauri ri ḓo onesana hangei nga awara ya vhuvhili. Ndi tshi khou amba nga u tou rali, ndo no ḓivha na vho muyeni wanga hafha, ndi na vho Shadrack Make havha muyeni wanga, ri khou amba navho ri tshi khou sedza fhungo ḽine mukala vho Samson Mashau Make vha fhaḽa ha Mphaja hafhaḽa ha Nthabalala vha na maḓuvha vha sa khou vhonala vho ngalangala. Zwino vho Make hu khou pfhela uri vho guma u vhonala nga Mugivhela. Nga zwo ri khou dzhena kha ino nyambedzano hune ri khou amba na muambeli wa muṱa, ndi na vho Shadrack Make. Ndi masiari vho Make ro vha ṱanganedza kha Phalaphala FM kha mbekanyamushumo ya Tshiko. Hurini?
1: Ndi khou livhuwa ni Muhashi, ndi khou livhuwa ni ri hone ri khou sendela Muhashi, ndi livhuwa.
0: Ri khou livhuwa nga maanḓa. Kha ri ambe nga haya mafhungo ane a tou vha masinḓa mbilu kana a khou vhaisa vhukuma kha vha muṱa, sa izwi muraḓo wa muṱa vha sa khou vhonala hafha, ri tshi khou amba nga mukalavho Samson Mashau Make vha hafho vhuponi ha Mphaja hafho ha Nthabalala. Ndi mukalavha ane vha nga vha ṱalusa hani siani ḽa tshivhumbeo?
1: Havha vho Samson Make a vha ri ndi zwi vhee nga nḓila heyi, ndi mukalavha miṅwaha ya fusumbe malo. Havha vho Make ndi munna mulapfu nyana musekene, tshi ri vha vhona muthu a tshi khou hula na muvhala wawe uya ita u tshi nga uya ḓirima nyana. Zwino hovha hi munna wa u luga, munna a si na ndavha na muṅwe muthu, hovha hi muthu vho no dzula vha tshi ḓisekhela tshifhinga tshoṱhe. Nda
0: vha tshi khou vha ṱalusana kha vhathu vhane vha vhuponi hafho ha Mphaja vha nga vha ḓivha khwine, ngauri vha muthu vhane vha ḓiḓivhea na nga maanḓa. Kha ri ambe vhona nga fhungo ḽa uri musi vha tshi ngalangala zwo vha tshi khou ḓivhea na uri mukala vha nga vha vho bva hayani vha tshi khou ya ngafhi, vha ri vhudze vhona zwo ri zwo vha zwo ḓowelea na hafho hayani uri mukala khaṅwe vha ḓi ita vha tshi bva fhedzi vha ḓi vhuya.
1: Ndi khou livhuwa Muhashi. Ndi khou livhuwa Muhashi. Mukala hovha hi mukala ono ḓivhiwa na nga vhana, hi mukala vhane vha soko dzula vha tshi seya. Mukala zwo iteaho ndi hezwi, mukala hori nga matsheloni nga Mugivhela, vho vha vho dzula na mukegulu wavho vha tshi khou ḓinwela dzitiye, and then havha hi ḽa shumo huṅwe ho no pfhi ha maḓuwa. Zwine havha
0: Vho Make a thi tsha vhapfha na zwiṱukuṱuku, a thi tsha vhapfha na zwiṱukuṱuku, khaṅwe ndi mafhungo anea a dzi network. Vho Make vha kha ḓi mpfha?
1: Nṋe ndi khou vhapfha zwavhuḓi.
0: Ho swika he vhatumuwa nda vha ndi si tsha vhapfha, kha vha takuwe hafhaḽa he vha vha vha tshi khou kanda kha ḽa uri ho vha hu na mushumo huṅwe ho no pfhi ha maḓuwa.
1: Zwino hezwi hu na mushumo angei ya maḓuwa, vha vha ḽari ndi muthu we vha vha kha muṅwe mukala wavho ane a vha tshumi yavho, vho founela na enga ḽa vhuṱanu nga madekwana vha ri no wel enga Mugivhela ri ḓo ṱuwa roṱhe hangei ha maḓuwa. Zwino havha ri ḽi tshiotsha nga Mugivhela, havha noni mukhozi wavho vha tshi founu vho Make vha vha founa vha ri no iwe mukhozi nṋe hangeini ya maḓuwa ndi nga tsha goya, ndi khou nyogela u vhona muzala wanga. Nda
0: zwi amba zwavho amba uri mukala vho fhedzisela vha songo tshaya kha mushumo wo vha vha tshi khou ri vha khou ya u dzhenela vha ṱwafha hayani.
1: Nda
0: Vho Make ndi khou humbela vha fare nga u tou ralo, ri khou tou ṱanganedza ṱhoho dza mafhungo hangei. Ri tshi to vhuya fhedzi nṋe na vhone ri khou bvela phanḓa na ino nyambedzano ri wane zwidodombedzwa zwine na vhane vha nga vhona muthu ane a vha na lufaye lwa Vho Make mukalavha ane ra khou amba ngao a kone u ḓivha uri a nga thusani vha muṱa. Vho fara nga u tou rali, a ri ṱanganedze ṱhoho dza mafhungo awara ya vhuvhili. Ndi masiari
2: SABC News yo ḓiimisa nga yoṱhe nahone i sa dzhii sia, i vha ḓisela ṱhoho dza mafhungo kha Phalaphala FM.
3: Nda livhuwa vhahumbulelwa kha milandu i kwamaho u tswiwa ha tshelede tshikwamani tsha u dzudza tshelede ya vhafu vha khou bvela phanḓa na u ita khumbelo ya beili. vado itano fanga hazu kwa maho kumbelo ya Bailey ya Bosha Drag CV ya katina zambi wa honga mwafisi mwurane wa inoka shualushaka SABC Richi kwa Maketo. Haya na mangu manjizwe na zunonga warebu Bailey.
0: Diminiti ya fumbiri ta yozo zino rechikoliba kawarai ya bubili. Voto chere sambeke nya mshumo ya chiko. Rikoliba nga manda toza mapungo wara ya bubili. Ezi zeba disoro zone nga given rache dana. Rikadiba kanyambe zano wapa na Bosha Drag make. Dimuwa mbili wa muta wapa ha make. Huneba kumbori mukara bo Simpson mashau make. Vapala mupone hampaja. Hanta balala. Baku fiba na maduba basa kubona la bonga la ngala zono rikori. Kalu shaka paneba nga babo na katalusi hezo. Hii ine bo make Bosha Drag bono rune chedza yone ushika zino arali una zwine vanga thusa zwone haba ba muta uri vha kona dovha fhuvha konane vha wanane na haba shaka lavo vho make ndi khou livhuwa nga maanḓa vho fara nga u to ralo kha ri ambe vho ri zwiambaro zwe mukala vho Samson vha guma kana u fhedzisela u vhonala vho ambara zwone ri khou amba vha vho ambara zwiambaro ḓe nga mivhala zwo vha zwi zwa mivhala ifhio
1: ndi khou livhuwa muhashi Vomake vovo ambara hembe chena ine ya vana mitaro taro. Vambara na vuruku ha grey, ha check. Vambara na mateki.
0: Mateki aba kukono dhibora kama angaba oba mubala munzani otu itisahani.
1: Ndi mateki ane avana vu grey na vu chen.
0: Vori musi rechikote kwa naino nyambeza na wachukua mbataluso hapa ivari mkala bo Samson di mutu wa mingwa ha vono dhielu waho wa mingwa ya fosu mbe maro vasadini mutu vaneva dhibuwa wa dhibuwa nangavana kari duamba vori chipoto seza vwamba nangauri zinizi mutu wa chipu aluwa mubala uwawe uanga uashanduka vwa mutu dhe di mutu wa ne vaka dhibana mabuzi vana ndevu apa hanwani hone ndi khomba pa kamano akadiba hone na kana huna hune arali muwanga vha bona kana vha tshikoto amba kana u sena muwanga vha talusa uri hai haba ungari ndi vho make
1: ndi kho livhuwa muhashi haba vho make mano vho vha na umara vho vha tshi khou shumisa mano ya the falls
0: ezwi zwinwe
1: Kandiri kha zwiambaro ndono ndi vhavhudzi.
0: Mavudzi ndevu.
1: Vava na mavudzi matokwa na dzindevu vhone vho vha sinani. Dzindevu havana vha to vha na vhudevu nyana hono vho vhuṱukuṱuku.
0: Zwino
1: kha vhulutahi a vha vha sinadzo.
0: Vha vha sina. Vha muta vho isa fhungo ḽi mapholisa nina. U swika zwino ṱhoḓisiso dza mapholisa dzi nga vha dzi tshi khou kanda ngafhi kana dzi tshi khou tshimbilisa hani na uri ane a nga vhona muthu ane a nga vha na u humbulela uri ha vha hu nga vha hu vho make u tea u zwi itisa hani uyo muthu khaṅwe kwama vha muṱa nga u tou ralo.
1: Kha vha ri ndi thome ndi sumbedzise hafhanoni muhashi kha mapholisa ri khou shumisana zwavhuḓi nga maanḓa ende na kha community ri khou shumisana zwavhuḓi nga maanḓa se. Shuma vako todiwa vho make nga maanḓa sesa
0: vho make vho dovha fhu vhutumuwa a ti tsha vhapfa
1: zavhuḓi na mapholisa ra dovha habe ra shumisana na community ri khou shumisana zwavhuḓi nga maanḓa
0: zwino vhane vha nga vhona muthu ane vha nga humbulela uri a nga vha hu vhone mukala havho Samson make u kwama nnyi hafho muṱani vha tshi khou kwamiwa hani khaṅwe dzinomboro dza luṱingo
1: vhane vha nga kwama vha muta vha ḓo kwama nne ono nda no khou amba ane a vha Bosha Drag make nga nomboro hedzi dzi tevhelaho
0: 07 9 07 0 3 2 1 7 ndi dzedzo nomboro dzine vha nga nkwama ngadzo.
1: Ndi ḓo ita nga u ralo muhashi
0: ndi kho livhuwa nga maanḓa vha ḓuvha na ḓuvha ḽa vhuḓi.
1: na vhone vhena tova la vhudi mwasha
0: ri kholivhuwa khezwo ndi nyambedzano ira vha ri khomba na vha muta wa make vha ri kholavhelesa vha vhutalani hafha ha mukala ha vho Samson Make vha hafhaḽa vhuponi ha mphaja hafhaḽa ha nthabalala vha khori mukala vha na maḓuvha zwino vha sa khou vhonala ndi a fulufhela zwori vha tshetshelesi ro tshimbila roṱhe na kha ṱhaluso ye vha i ṋetshedza hafha vha tshi khou amba zwori mukala ha vho Samson Make ndi muthu vho no ḓivha ho mwaluwa vha miṅwaha yanefha kha fusumbe malo vhane na ṱhaluso ya uri vha tshi fhedzisela u vhonala vha vho ambara nga nḓila ḓe nahone vhathu vha nga vha ṱalusa khwine nga nḓilaḓe ri kha ḓivha roṱhe kha heno mbekanyamushumo zwene zwino afha ḓuvha ndi naye mubveledzi Tshililo Donald the Bingiras Canary.
4: Tshithu tsha u fhedzisela tshine muṱa wavho vha tea u vhilela ngatsho ndi masheleni a mbulungo. Ndi ngazwo Clientele Funeral Plans i tshi badela masheleni uri i kone u thusa kha nzunzanyo. Ri dovha hafhu ra khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi nahone vhana vhararu vha katela u si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha wane khavara ya mbulungo namusi. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshimiswa tshire mulayone na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.

0: Ndiminiti ya fumbiri sumbere kushikuli wakawa raya mubili watachiri sambeke nya mshumu ya chiko. Kwa yu mubilizi ni masihari mubilizi wita?
1: Nereo ninga manda rari shikuamba na bafunzi mdindo mzimu chimoni cha Kristo wu Holy Mike. Vachikombo wako TL rambeka nya mshumu ya chiko wuna merabufu wuli wa Dallas angini kala United States of America. Vare technology kudipa ngamanda yiku ito wako notachelisa radio wuzula ngangumu bufu ni one ai vasumbezi sawara hili fungo luit ya wapanoni
0: vasa tujenaka fungo vasa sukutova bufu ni pezi vachiko ya kala Amerika vachiko fupa ntaha
1: Atlantic.
0: Atlantic.
1: Hey, even that Angela Atlantic. I'm going to be busy. Musiva ninge ichi karani ndi atenda wewa na mela na obuzi lozi na wakuru dhivuzi soro ukuite ya mini ndifungoli ni liyaba vanga manda liya lufunu liyaba vanga manda musi ino tubiwa ni mfuma kazi nge chino shpinga china kuite hizi tu zunji zunji nga utorali atidhivuri munguru nonti wa nuku humbula mini batuba anu batuwa wako humbula mini musi vashidhivuru huna batuba fumi mbili wani wunu dhingara ngara batumu dhivuzi sore kania uinduwa bufumi na uraru zindi ndifungula ni liyaba vanga manda
0: liyaba vanga manda ndoro ndikuamba na baba la mfuma gazi munguru nonga ndadhiru angauri mtu ane angaba ashiko humbula ngari Jesus tuzikuresa chingwa shipinga na luambo hulu nera kuruamba angaselu ufe
1: Naruti.
0: Udozo mbramu velezi, utonga ndipeke ni yeni yope nao. Urona rachukua mbangaye makungorari. Nyopo zo zino zineza ba honi. Usuru riko chila ka nyopo. Pezo riko chila kango ya zutu zine rakubo na chuko vela kalume shangolashu. Ndizo auri izindova. Lichiko vela ndi dudu wana
1: nga yeni na. Mwananga ova, udobuyana.
0: Udobuyana. Zutu zine, hapa la mtubo dito ova, sa mtubo nga na mungo iba na
1: plane. Loko diya
0: na
1: mabengiri.
0: Na programi yavo ya duwa, lingona lungu uri. Ndiko ova, ndiko tu ya hapo, ndiko tu renga zugede na zugede, ndiko buye. Pezi ba batangana na kakati hii ya batangana na.
1: Ah, ndifunguli na asilabu dinaruti. Pezi ya kariso kote nda ori. Ati divi nori retendi miininga ori na mapolisa ba one.
0: Na yondi ya ori. Ndinga mini mtu ono shanduka uba puka ya mwe mtu. Keba mapolisa.
1: Aba tusinga chitu.
0: Hey.
1: Ara lirate chelesa zuzwa ite ya ka hawa mfuma kazi. Mapolisa aba ka ichila chitichi ngore. Rasongo tu angaraza mapolisa bote. Mapolisa aba ichila chitichi. Wewa wako shuma na mwanandu wa hawa mfuma kazi. Aba tusinga chitu.
0: Unga siko nono uba haneza msipashu kwa mboru mapolisa aba ichila chitichi. Barisha Clip Town. Baribu omfeira. Bachikuwa mbanga uralu. Una mwara mwara yo anenda mdiva. Ombo di mtu mela message ya pa mreza ari. Zino ara uchikuwa mbu wangai cho chitichi cha mapolisa. Ndibango babatuba ne ara na duwana no hanganenu kuto datuso aningai wani. Nda zifese sa zune ya kuwa mbanga uri. Tiri ndikuwa mbanga ramra yo. Anezu ya mbore uwa chimbila no ya
1: hapo. Uya zitichi nizo pamano za mapolisa.
0: Jiyambara na batuba ne babaka profession ini bachiku to datuso. Ndikuwa mbanoko yo.
1: Uchiku kunde ro wanatuso ramira yo. Inu mtu za we.
0: Ndikuwa mbanoko uyenda uzofika ndi zule ndiri ndere. Ahuna guroi. Asimba muna valini line nefari kwa mba. Nga mbaluzi la zawala wafuma kazi. Kato imana baura neba mapolisa bachiku mbara haya. Haya mapungu. Na one hoyo amba wa out ya songu amba. Uzino uko fia obata ya songu amba. Ngoro uko amba zoja ba. Zviso ngote yori zvifiwe nga vhathu.
1: Namusi nga machelo ni mukomishina ro mapolisa vha Gauteng. Vha chikwamba na rushaka ngambe kanya mushumo dzine vha vanadzo dza ulwa na zwito zwa utambudzwa na uvula wa vhafumakadzi na vhana. Ati divho uri pulane dzone dziko shuma na Clip Town kha iche chichitichi cha mapolisa na ngavene vha la mapolisa vha re hone. President asikare kare wa mbore milandu yo ralo ri chi to this is a kare to this is na vha ofisi ri vho ifara uri vha ku ichimbidza nga ndila de. Vas inki ya President yongole ila chipicha. I don't know. Clip Town huko itu wezula zitu. Ati divu refuru pele mini.
0: Wa divu zisa mvele zori. Kani ya mapolisa ila uniformo. Ngaru zuduro amba. Ruko ubuzi zori. Mbachi vaya ni buambara ila uniformo. Mbachi nukwa mshumoni. Bafabachi kadibana chirunzi na choro ndifi polisa ndo ambara ila uniformo. Kana bako tobana chibini shononga chavai.
1: Hai. Taizo kala Afrika shipe mbeti. Unandarukano. Dzinei dzikombo ni ngamanda uyanga kuvonele kwanga ende uku kuvonele kunga vako khakhea ngamanda ndalukano yo thoma ndi vhudededzi ya vhuvhili ndi vhuongi ya vhuraru ndi vhupholisa ya vhuna ndi vhusole wa ḓivha uri
0: ngani
1: ngauri hedzi ndalukano vhunzhi ha vhathu zwino vha khou ya khadzo nge vha to hanga nea
0: nga utoda mishumo.
1: Nga utoda mishumo. Mutu uko ya university aya aguda become accounting. Mm. Ache kutolanga mashirini kazu imiswa. Awana asa tuliu aya aita PGC. Ure awe mudedezi. Ako nuyo funza. Ziyambori mudedezi.
0: Ure awane mshumo. Hausi okai.
1: Mudedezi awo. Mutu hana mbizo ya mudedezi. Hana chero ya mudedezi. Zora rona kabuongi. Unera wana umo. Uchiba nambe kanya mshumo zo ujia. Vatuvane abako kono wana mishumo. Danere nukudise buongi. Zoralo na kamushumo wa bulindi ya tirelezo. Zoralo na usolini. Zino ndingazo nichi wanai. Musi nichi ya nisi chawana tuso ili na kuhitoda. Mutu are hapa lani hango yangoru uko ufuno la mushumo. O yangoru uko todori huliwa ayani. Eno u mushumo wa munetisa. Mushumo unena ushumo usi yombiluni wa netisa lufuno.
0: Wongi nara rachidi baba tuba neva jana ka ilia budo. Baba tuba neva tuba noto. Rachidi ndi mbizo ngori. Kwa na tusa asa sezina zori. Chipinga cho chaisa kamsi cho shika
1: kezo zino ariche nazo zilanga ori bunji abatubo jananga nyimele abongo jananga ori vana chelo yowita hoyo mshumo ndiane pa unena wana na babili bararu bare one varana chelo ngangomu bambo di nenu liwa nungwe zila zine babanazo na mafurufuru ane babanao nga zine za kuitu wanga bashumisa ni wobat ingao
0: zuna mapolisa pa police station ikila cha Cape Town kava dibuzisor arali ba mota wa mufumakadzi vasongo ima imangandira ye ba imangayo ngamuramusi bo ba feira basa ba fetuso nga shinga chawo kotoda tuso ro vari zwido ari khamba mini zwa zwino hava la vokona vathusa ba mupulusa wa ha
1: zwa sanga vakwa mapolisa
0: munwe ananga tangana na nyimele yo rali ho
1: mapolisa zwa sadoba kwa ama
0: ndiko muruka ba lelekanye uri rich khamba ngalo
1: aba nambiru lufuno vako evekana nga zwifhi
0: vako nyiwana hezwi
1: zwino vako elekanya nga zwifhi yo vasina mbiru arali vana mbiru ba da vholela uri madeko zwezwo na musi hava lani vasongo chavuya na muthu tibori kha vha muje vha dena ingeno zwezo musi vasongo cha dane vha ḓo vho founela vha kho ḓo pfesesa uri hu kho itea mini no tsireledzea na u sumbedza uri avhana mbilu a huna tshe vha ita tshone
0: hey zwi a vhaisa izwi zwino vhathu vhono kho tea uri tsireledze
1: ee nga maanḓa
0: a mapolisa
1: a
0: u faro lugai
1: Kezo mdejelizu wa Badabada FM ya koparasi ya kasho ya Afrika Shipembe ziku mchimbilila nga manda mtanga wangini kala Australia kwa mangene msuwa na Nick Madison nga mramusi opeza mwa wote asa kutamba mutambo wa cricket achiko uchimbila zirapo laburwaze hakensa ndi kensa ya hangeno kabuzimu msuwa na unuwa mwa ya furaru ina rako muwana za zino uchiko fi opora naone loto tomatoma udoba kutambila timu ya rushaka ya la Australia na shango la Afrika Shipembe musibashita bachiko utamba hangeni roboni ya Deben msona noyo uwera kawatami wadiba zona musi vana wadawashiko ufana manda na shango la Afrika Shpembe richiko labelisa timu ya la Australia nga wangareza watanga wadiba zona ndiye ne Pat Cummings Sam Kapteini uhunaori Scott Boland uhone Alex Curry uhone Cooper Connolly uhone Cameron Green uhone Sam Harper Josh Hazelwood Travis Head Josh Inglis Katina ene msuana Matthew Kuhneman resa hangwe na Marnas Labaskakhne Nick Madison Nathan Lyon Michael Nessa Matthew Resho Katina Msuana Steve Smith Resa Angu Michelle Straga Katina ene Bu Webster ndive na yabatanga wadiva zao na musi unawari musa richiko labisa timi yalushaka la Afrika Shpembe Temba Wafuma Max Ackerman David Bedingham Msuana Corbin Bosch Gerald Kutsie Tony Dizozi Simon Hammer Marco Janssen Keshav Maharaja Aiden McCrama Vian Mulder Sinuram Mathusami Enric Noki Msuana Dane Peterson Kakisora Badar Enric Alten Tristan Stab Katina ene Msuana Kyle Verain ndivene abatanga bana dashi kotambira timu ya Afrika Shipembe musiboli bana na timu ya Rushaka ya Hangeni kala Australia ndika begene ko utebela lufuno ngala tahe launo no mwezi na rabakawo una ri musare chikola bela saka bola ya milenje ndo narakuwa na mgudisi wa kale wa timu ya Raja Athletic Club ndivone vo Fadu David vo buya kale no Afrika Shipembe ngamara musizo zwino bachikodiwa na basi na timu kontraka yavo na timu ya Raja yo dzika magumoni wa mwezi wa fulu unezwa zwino babutalani ya mushumo bachibudziswa uri bavemulo mukapungole neli ndiye vadosumbedzisa uri abakoso ko itoda timu imwe na imwe ine bangai gudisa vari vulindela pedzi timu ine ado batendela uri vayo gudisa kha CAF Champions League kati na CAF Confederations ndizene zo zwine zwa ko ita uri zwa zwino vadu wane vachibudzula vulindela unga wana timu ine vado gudisa vone vo Fadlu Davids musa ri chikolabelesa mitambo ina dovesh kutamba waka hano mapelo ya vege katro la besa timu za Rushaka dzine dza dzi kutamba lufuno ndi una rakowana una mitambo ya namusi rakowana shango la Bosnia and Herzegovina vachidofana manda na timu ya Sweden Poland ilifana manda na timu ya Romania Hungary na timu ya Georgia Belgium na Turkey France na Italy kati na Ukraine na shango la Northern Ireland hii mitambo yote dota manga kota ara uliva kha wara ya butahenga madekwa nanga wara vratinga madekwa na namusi Cyprus na Armenia Latvia kati na na Montenegro resa hangwe Kazakhstan vachifana madana na timu ya Moldova ndi mitambo ya timu ya Rishakena dai chikotamba dubani la namose rechikolabela zaka dubala machero kana machero mitambo ya ndeme ndi shango la Croatia lichifana madana na shango la England Finland lifana madana na shango la Albania honare Iceland lichifana madana na Bulgaria Belarus lifana madana na San Marino Estonia na timu la, na shango la Luxembourg Spain na Czech Republic honare Switzerland lone lifana madana na Slovenia Northern Macedonia vachitamba na shango la Scotland honare musarikolabela mitambo ndotambiwa nga Sonda Portugal lifana madana na shango la Norway Netherlands lifana madana na Serbia Germany lifana madana na shango la Greece Republic of Ireland lifana madana na shango la Ireland la Israel honare Wales lone litamba na shango la Denmark ndieni mitambo ndotambiwa kahano mapero avegelufuno usatuba na mitambo minji ya ziklaba nganda mutatsano wa Carabao Cup unakotambiwa hangini kala England unakotamba timu za ketekanyo ya uvili katina ketekanyo ya uraro sabunga za ketekanyo kuruane ya English Premier League unji ya tambi baone baka timu za lushaka zo yongo pambana zina nila mitambo na zimbande nendiko na mandasi ya rufuno hapa noni na kusimurundi bo Jacob Manenje ni muambili wa lushaka lwa nduza Manenje zine ziko kuwa nga na muhome ni machero unaduba uchiko ueleri wakatino pembelera duba la Manenje day nduza Manenje zo angararanga manda rufuno zo padara lipazilo hoteli adibu rizda zo buya pituti na rizda fanga bo neba nebo Manenje
0: ene ya wetambo yoshikamsi
1: yao ya gai
0: ya Manenje
1: ah ndi chikamba cha ifi yokari
0: asamu
1: zuhu asamu zuhu awe bo Jacob Manenje nabo ritova madele mafani fe za zino bunti anda
0: ni mwanga manda mbelezi azwa mitambo adoba mafero avege avudhi kazwa divinity ya fume zwa zino rishkoliba kawara ya bubili huninga wara ya bubili ndina wane mtichele sana dobariko onesana na msinga labutanu kahino mbeka nyamshumo ya chiko rishda onesana nga wara ya bubili ndia pala onda dhubasi ya mapungo ni uva hapu uhoni musumu visumbana na mbeka nyamshumo ya bumutu kuyambani mihumbro ya mbumutu kubadu dipina nga manda nga yombeka nyamshumo no vala shkolo zo vala vodu zura yani vodu zura boli ndela heyo mbeka nyamshumo ngaru uhoni hapa musumu visumbana na heyo mbekanya mushumo ndizone nendo no divana abo hapa ndinabo Jacob Manenje ndivalo bakori barushaka rwa ndoza Manenje bari machelo vana duva la upembelela rushaka rwa habo heli duva la divesa Manenje day mushumo ko dafarwa pala mohomeni une vaha Manenje bakori ndi mashubini ahabo Keva ndi mwambili wa koro ya buhose ha Manenje ndi nabo Jacob Manenje. Ndi masiari ndo watanganeza panuka parapara FM kambeka nyamshumu ya chiko. Huri nibo Manenje?
2: Ndo libu wa mwachi ndi masera budi. Robabarewa, rotakara, riko zuzanya, riko labela wala machere.
0: Rikolibu wa ngamanda kari ya mbenga hoi mshumo wa upembele la duvala Manenje hoi ni watu dhibu wa sofi Manenje day ndingani ndo za Manenje zobo na lote wanga uba hone hili duva
2: rikolibu wa mchibase mwamu na mungeri ya pembele la hili duva na bufa uri rizi beba tukasadibi hune rapaone nda uri mtu adiba une abaone udibana une akuya hone zvina ndeme ngakuri hapa une rakuya hone ndi aba havo makuru kukwashu he ure na zvakuti kuti utobana ndiyone misandi ya Manenje ya urangani vatu vasatu upurusa nga hezo za ketekanyo. Sino zina teme nga manda oru lisa kako, oh, telo padarara, obaba kwa mbazone bachero wangarara. Rikono ugu ya petu uti, ribuye, ribone hii, rabu ya raba petu uti, rote, risa tu padarara na shangu lote. Nisa teme nga manda, richi umbuzana, ubufaa Manenje, rizindo, richi umeraka identity yashu, sabata basini, mwashi.
0: Hapa kore hapa mohomeni

0: State Your Mind.
1: Ndi kha koparasi ya khasho kha Afrika Tshipembe mbeke mushumo wa State Your Mind ndi amba ni mihumri ya nuka pala pala FM kona nzanga usana na zwiṅwe na kona na yewe ndi mukololo wa sumbana ndi musumo vhe ndi tshikore kha vhathu kana mbeke mushumo vhu swika shitita awara ya vhuraru kona mulivhuwa na malume na makhadzo tshilufuno Shivas LGT o the Sarah Ochiko na malume Chipo Given Rachedana vha vhalo mafhungo a awara ya vhuvhili ndi tshita film ito bva kha awara ya vhuvhili da kona mpanza mafhungo nga awara ya vhuraru na mafhungo a awara ya vhuraru namusi rukamba vhana vhatuku na pfanelo yavho ya u pfiwa ndi rine vhana vhatuku na pfanelo yashu ya u pfiwa rina vhana khonani dza tshipende vha nga ndo dza khasha na samvudi zwivhuya na tshivhase ri a livhuwa khonani dzanga ende masiari
2: masiari avhuḓi
1: no vuwa hani
3: zwavhuḓi
1: habe zwikolo zwo vala ri khou ḓiphina nga maanḓesa tere khezo khonani dzanga vhone nga shama dzhenga u tou fona kha nomboro ya sha 086 000 2503 no u rumela dzi voice note dzavho kha WhatsApp yashu nomboro ndi 071 7890294 na kha Facebook kondika sa tarla tshitshi ndika phala phala FM rna nwi miss yo tandikiza na tshifhinga khona dzanga ni minute ya ntsekedzo dzikati fhedza ri vha kha minute ya 10 fhedza ri tshikho bva kha awara ya vhuvhili ndi tshikho ra temerigidi mero rengi so bva na po fhedzi luimbo lo vula mbeke ya mushumo ndi luimbo lo makhadzi a cherry siana maren a sete fhedzi ana miemi na prince benza ari temeri fhere nga afro ni khona dzanga ri dipheni
4: disene mukoni hanu sa chef na spa wana ngwa porero lune ro swika kha 80% kha shumiswa zwa nutri fresh zwa tisini musi nga zbredo za zwine zwanga sa 700ml all gold tomato sauce ndi 32.99 ni vhulunga 7 rand nga rewards card kana 500 gram rama original 70% fast spread brick ndi 26.99 ni vhulunga 10 rand nga rewards card u bva nga dzi 22 dza september u swika nga dzi 6 dza october musi tshitoko tshi kha ḓi wanala a spa fhedzi u ḓo shuma milayo yo tiwaho
5: Kha Clientele Liga, vha nga isa phanḓa na vhutshilo havho vha tshi ḓivha zwa uri vho tsireledzea. Pulane dzashu dzi a farea, nahone dzi katela phambano dza vharengi, u tambudzwa zwa vhudzekani, thaidzo dza mishumoni, u fara zwisiho mulayoni na zwiṅwe zwinzhi. Kha vha wane khavara ya zwa mulayo ṋamusi. SMS ni Phalaphala kha 32281, ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online, u ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Thobela mbangisani manenje vha ramba ndou dzoṱhe dza ha manenje kha vhutambo ho pembelela ḓuvha ḽa vhufa ḽa ha manenje ḓuvha ndi mugivhela wa dzi 3 tshimedzi 2026 fhethu ndi ndo khulu muhomeni musanda wa ha manenje he lushaka lwa ha manenje lwa pfuluswa lu tshi dzhielwa shango nga muvhuso wa tshitalula tshifhinga ndi awara ya fumi nga matsheloni khunyeleli muhomeni ha manenje ri pembelele vhufa hashu roṱhe wana vhunzhi nga vhutanzi vha nga kwama mpho Ambrose manenje kha nomboro ya 072 534 3216 ndi 072 534 3216 kana makhadzi mashudu ra bali kha 072 378 9963 ndi 072 378 9963

0: Rimbo rava the sang among the sun, Rimbo Rasikumalo, as yet the present of Lala took signa, Funky QLA, Vacherin Gita Tiwe, Rimbo of the Sultans, and upon Fanzanga, not one of our two corner final yashu, a ya of Hua Nam C, Rono Ramazang among the Saka final yashu, ya of Hua. Warm Yawangam Rams, the Saturtons, and Mapunga hanging in the one of Busay and Abusayone, Resa to ya hangabanga if in door.
1: And is on the name. Bomuntu kuvave na upiwa ngauri zviri thusa zvidziva zvatupa bomuntu kuri vakona upiwa vavo tsireredzeya ngauri chimwe chipinga vana vatsuku vari thusa ukona uvona zvitu zvine rinesa vabebi rasvikana razvidyira pasi nezvi richitsetsa bomuntu zviari thusa uri rikone ha uvatsireredza na kuthivera utambudzo havana zvadovapo hezvi kupiwa havana zvakutogwa ngauri zvidovapo zvathusa rina mwana ave na kudipindupeli hezvi achisvikana ne apuwa chikhala chaukona ha uri ambe kudipiwa havo na ndlela ineyo zvimuthusana ene mune zvauri ape zvauri zvimutsari kupiwa nga apa nuni mutani ndiya ndeme zvadovapo zvedhoroza muthusa uri hoyi mwana aruwe achikona kudyiya zvicheho ngauri vana chimwe chivunga ndovamudzari vasvikane nevakona kuvona zvitu zvine vabebi rasvikana nerazvidyira pasi like mwana muduku nga ndira ineyo kanu kavudzisiwe uri udipfahani arali musi ndichiya mushumo ndamusiya na neighbor na mudzulatsini nga ndira ineyo hezvo ndi zvakutogwa kudiva zvauri mwana huna zvine akuzviona huna zvine azvihumbula huna zvine angari tutsana kazvo nga ndira ineyo zvadhobapo zviri tsoga zvarituti zvauri namusi richidyiya cheo ridyiye cheo ine yava ya fe muwachi fe ine yava yavudi mufara zvavudi mwana yatova yafara mumwe na mumwe nga nzira yavudi muwachi
0: ukona nzanga vewena vange ndudza khasho zvivuya na riya livhuwa vewoni ngatama vathu vane vasathonife pfanelo yashu yo pfiwa uchinga itea mini khavo
2: Ba wana vathu vane vha ḓo dzula navho vha amba navho itela uri to thetshereswa vhaṅwe
3: vha nga ya khothe kana thumbuna rikhoyelo ha fariwa ha vha na tsengo ya uri ya u vhusa uri ndi ngani vha soko tevhelela u pfhiwa ha vhana
0: vo munyai kha musi vha tshi khou iṱanganyisa na mbusana kha nyango vha vhusa yone hafhanoni kha musi zwine vha nga amba zwone kha zwi khonanza tshi fhambanoni hafhanoni uri zwino nga uri upfhi pfhanelo ya ṅwana iṅwe i tshimbila na vhuḓifhinduleli ri nṋe sa vhana vhaṱuku ri na vhuḓifhinduleli ḓe kha pfhanelo yashu yo pfhiwa
1: vhunga ndi zwone zwe vha zwi amba zwavhuḓisa nga maanḓa zwauri pfhanelo ya ṅwana iṅwe i tshimbila na vhuḓifhinduleli ri vana vhaṱuku vana pfhanelo dza u pfhiwa vha dovha hafhu pfhanelo iṅwe na iṅwe i tshimbila na vhuḓifhinduleli vhumuṱuku vhana vhuḓifhinduleli ha u amba ngoho vha dovha hafhu vha ṱhonifha vhathu vha swikana ne vha amba vha nga nḓila ine ya vha na ṱhonifho hezwi ndi tshi khou amba nga uri vhana vhuḓifhinduleli ha u amba ngoho tshiṅwe tshifhinga vha nga vho pfha kha musi nga tshitori tsha musi ṅwana a tshi lila a tshi kori ndi kakatini mubebi aya a swika ne a wana ṅwana a swika kakatini zwi amba zwa ri na ḓuvha ḽine a ḓo dovha ṱavha mukosi a ri ndi kakatini ngauri ha ngo amba ngoho zviamba zwauri ha tshafulufheliwa nga ndlela ineyo zwino na vhuḓifhinduleli ha u amba ngoho namusi hezwi vha tshi khou amba ngoho vha fanela u amba nga nḓila vhupfhiwa havho nga nḓila ya u ṱhonifha vhaṅwe vhathu nga ndlela ineyo ra dovha hafhu vhumuṱuku vhana vhuḓifhinduleli ha u sikana u dzhenelela musi hu tshi khou pfhi kha ri ambe a thi swiki kha musi nga vhanevho mutanganoni a si khou fumula nga nḓila ineyo zwi amba zwauri nṋe ndi na vhuḓifhinduleli ha u dzhenelela nga nḓila ineyo ra dovha hafhu vhomutuku vha na vhuḓifhinduleli ha u ṱhonifha maipfi a vhaṅwe vhana kana u ṱhonifha maipfi a vhaaluwa.
0: Vho Munyainda Khomboleza vha thome vha fara ngo ralo themere gidimele o rengisa ngori ndi fimbili mini mili fhedzi ri khou livha kha awara ya vhuraru.
4: Tshithu tsha u fhedzisela tshine muṱa wavho vha tea u vhilela ngatsho ndi masheleni a mbulungo. Ndi ngazwo Clientele Funeral Plans i tshi badela masheleni uri i kone u thusa kha nzunzanyo. Ri dovha hafhu ra khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katela hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha wane khavara ya mbulungo namusi SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshimiswa tshire mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
5: Best deals ever.
6: Vha khou ṱoḓa u ḓivha uri vhathu vhoṱhe vha khou amba nga ha mini. Kha vha ya OK Furniture zwino uri vha vhulunge 1300 yoṱhe kha 14 kg grey top loader washing machine ya Defy nga 4999 fezi. Vha dovha vha wana Vita Sleep Zambezi double bay set nga 3999 fezi. Vha vhulunga 500. Mibukuto ya khwinesa i sathu vhonwa vhengeleni kana online ha OK Furniture u swika 11 dza Oktoba. Hu ḓo shuma milayo yo tiwaho.
7: Vhaji kha vhambe vha ri thuse uri muthu a litsha muṅwe a u tshena vhaṅwe vhathu vha vhanḓa.
8: Vhathu ndi vhanzhi nga maanḓa vho ḓalesa ane vha khou funzea nga maanḓa.
7: A vha dovhe vhafhu vha ri vhathu vha ita mini?
8: Vhathu ndi vhanzhi nga maanḓa ende vho ḓalesa vha dovha vha khou funzea nga maanḓa.
7: Khezwo zwino zwi amba zwori na ine ra ni tshi khou zwi vhona zwori ni kha vhushaka vhusi ya vhuḓi i bvani ngori upfhi vhathu vho to pha. Ara vhaji ndi ḓo dovha nda muṅwana no fana na uyo a sa ndiniho. Habe hoinoni handini hoinoni ndatori mini mini wantecheresa utito dina zwezwo zwo ntambudza mara ndiri nda muona no fana na uyuli
8: ndi inwe ya thaidzo zwine vha swa vha nadzo ndi ko ringo nga vha ndi wana ono nga ono la ombugerao
9: ni songo bya na vhono tsaira mbeka mushumo hei ya youth kiona ndi mgiona mwana mumwe nga hafu bva kha vhara 10 minuti matavhelo ni na miss p pandela ni mulaudzi kha parapara fm SABC education enriching minds enriching lives.
0: Khona dzanga ri khisa phanda na bekem shumeshe stage of mind ndi amba ni mihumbulo yanu na musikoma vhana vhatuku na pfanelo ya show ya u pfiwa vho munye vha nga isa phanda kha ḽi afho ngone nda vhatumula vha tshi kho ḓi amba ri tshi kho ḓi gidimela u rengisa
1: ndo ri vho khashi a na vho mutuku ndi ndi kha ḓi amba kha fhungo la uri vhana vhuḓifhinduleli ha u ṱhonifha maipfi a vhaṅwe vhana ha u ṱhonifha maipfi a mu a vhabebi uri ndi tsumbo ya musi hezwi kha musi ndo ṋewa tshifhinga tsha uri ndi vhe na vhuḓipfiwa ndi khou tewa u amba nga nḓila ine nda sa ndi tshi khou ṱhonifha muthu nga nḓila ine not uri ndi vhe ndi khou mu jambela nga rezo ndi khou jamba zwo mudzari zwine ndi vha ndi khou kwanya the right the pfanelo ita muṅwe muthu nga nḓila ineyo. So vhana vha khou tea u shumisa maipfi avho a maipfi pfanelo dzavho dza vhupfiwa u fhaṱa hu si u kwashekanya kana u vhaisa vhaṅwe vhana kana u vhaisa vhabebi. Ndori ndi khou pfha mutuku wange a tshi khou amba nga uri u na ndugelo dza uri advise a eletshedze mubebi nga nḓila ineyo. Kutiya hune ra swikanene ra zwa vha hone uri pfanelo na vhuḓifhinduleli zwi vha zwi tshi ḓa gai na nḓila eneyo.
0: Kha rumele khonani yashu hafho nahone muṅwe u rumelaho voice note yanga WhatsApp uri uri mini.
10: Nṋe nga madzina ndi Tshirori Sang Rambuḓa, ndi dzula kha ya ndo block G. Vhana vha na pfanelo dza uri vha ye zwikoloni na kreshe.
0: Ndo livhuwa Rori Sang examiner na fhanoni kha Facebook ndi khou vhona na Bidela ri a livhuwa Skanda Lava ndo bva Gaba 49 ara nṋe ndi vhona vho mutuku vha na pfanelo yo amba muhumbulo wavho vhana vha na pfanelo yo bula zwine vha khou vhona zwine vha khou zwi pfha na zwine vha khou ṱoḓa hu si no ofha kana zwa tshikolo muvhuso kana hayani muhumbulo wa ṅwana u fanela u dzhieliwa nṱha a fhedzisela nga uri Nda na fanoni dina gorosa poich gororo arnuva masiach pused and then panam tukwana fanero amba mumbro wabana fanero yo bula zuneva kovona na zune bako ufanera uzi amba namsbasto do upota ibana fanero yo upota. Bo munya ibangari minikazi kona national mera vesto changa watsapuna o baba baby button walo mere zibaka Facebook.
1: Nikolibu wa mureza wabu disanga manda uva kabu mtuku nizone wana panelzo wa mumburo wana panelzo wa mbano mure ya uvasa kwa opa mara resongo hangwa ungo na na budipi nuliri urezu michi kwa mba mumburo wanga ndiko teo amba ngandele ine ya savaise muo mutu ya sikanini ya baba lela muo mutu ya pata ndasi chumife ipilanga
0: Uba isa bangu baki, lori uo mwambashi. Mm-hmm. Mweo kona zibuya na riali vwa. Mwewe nipona kanji research shere suu kajupio rinestaba na matoko.
2: Rina arte chere suu kajitu zinonga zwa chikoro ngori baba kujangari. Kaka mse rukota mbuza chikoro ngori baba kujangari arukota mbuzi wangori baba seo chikoro.
3: Ari chere suu chikoro ni samse mdedesashu dojabu kanda asa ngotoma uusoro wa 8
0: Wana mose risa fiwu sabu mtu kuni fazu chini faranga ndirade.
2: Zuyari ba isangori, fanoro zashu ziba zisi che ufetu.
3: Zuyari ba isangori, zunera umbuna na zunera amba, ziba zisi che na zunera ya honu.
0: Ndo fazu bia pano na chuka amba zori zori fanayaro ziba zisi che ufetu. Ena kido zori mose fanoro ingwane ingwe nende saba ni watoko rabana ya chimbala na budifinuleli hayo. Seni fanile ya ufiwa. Suna kato rombu zori eno ubononga budifinuleli hafa fanile ya shio ufiwa ndi ufiyo. Ngore nga dhubar kosoko dodori nende saba ni watoko riberi kufiwa. Kachungwa na chungwe pezirasi na budifinuleli. Budifinuleli hayi fanile ya shio ufiwa ndi ufiyo zubia.
2: Ruto amba zitu zifarao zine za dori tu samacheo.
0: Number 086-000-2503 Na yani hapuna nikamusi ambu zori Udipinuli hapa nilashio fiwa ndo upi yori ya libuwa
3: Udipinuli hapa nilashio zori Ito amba suni za bango ngori Rasira amba suni azabu kuma Ribariko zuipa Suni atudope za fani nilashio fuwa ichiko pere
0: Palapani masiari Ndi masiari
5: Hello,
0: ndikuhamba na nyi? Ndikuhamba na nyi?
5: Nashiri
0: Kuna nianga nani kwa mbiwa atama emele petu hune ahuna po shongoro mungu wonga wabanga hapo mrawa uko hito rinena inerza kono fana zavu detere kai mere kule nyana na hune abana po sho hape urufinyi zina lawe? Hai kona ni anga mea tiko wianda mufa naruti Pezi kambuze hapa nono uri eno udhima mini muso chavu wanga fana loyofiwa Udhima mini muso chavu wanga fana loyofiwa Hai, nana kuna ni angaru kuwa rafana la ruti. Pezi, adoba abu ye musone ima petu habu dhune nena inarada kuna fana. Sofu di usi na mungu wa radio. Pani masiari? Haya, hapano nina ho hubo nela usi na mutu. Pezi, mamiye bangari mini kazi kuna nza shiwa ni wabengendu nza kasho wa ambazo. Nima jiku sume sana vudipu nulele hune fana lo ya shio fiwa ya chimura nao.
1: Ziko, rikolibu wa ngauri i mbune zabu di nga gabu mtuku ako studio. Ndi zone wana kudipi mbili wambanga achikwambanga uamba ngo ezi uchinga amba ngo zi tusa uri usongo diwana uchiko jina kikatini ngare usa kuamba ngo uwasukanane wadi lea chikala cha satu seya na usapfiwa chipinga chitau ni kolibu wa mwashi
0: Number is 086-000-2503 Nishkoro kuro nyanga artemere perenga Puno artemere gidimere unwa maduro Vanepo pezi rukubi arishisa pandu
9: ubva nga mwa wa gidida taifu tairati ketekanyo mwashu wa pfunzo panoka SABC ipembele miwaya furaru ya umanda paza miumburo na ukwinisa kuchile kwa badzurapo nga ukandi vonji kambeka mshuma za pfunzo panoka parapara FM utovazo zila mrau kambeka mshuma za chisimani
11: Nendifi Robert Mate mwashu wakali wa mbeka nyamshumu ya SABC education kaparapara FM ya bechibizo beat it ria penya nga mwa wa 2004 ya mbeka nyamshumu ya wachitu saba tichilisi wa parapara FM wa chitambuziwa nga gira zopambana naho mahayani uribavi na kutumanyi na wala wanewa vizo pindi wa victim empowerment center mbewa wachibatusa ukona uviga milandu ya boma polisani nendiri kotame ya SABC education mingwaya furaru ya vudi ya uyamuyani wachikufunza tichaba ngandira ya vudi vudi
12: SABC education enriching minds enriching lives
13: Vyaorowa Kapara para FM
14: Nyambeni vafuniwa Uri ndi che mutuku ndava ndi chibononga muthu muhulwane asina mufumakadzi uva achikurudhitisa
15: Azungoleruwei Jaremera
16: Zito da mini
15: Zito da Tanurubuza
16: Ah, ino mokusa
15: Ah, no Tanurubuza Zito da mini Ukara mfumakazi
16: Nurubuza ili wangumakazi Uri nijite ndo wangumakazi
15: Ah, uyu ndiye na nakaribuza uwe Uri wana mfumakazi Zole ruwa nani Diri azole ruwa uwe
16: Apa niko zombore nruya rana mfumakazi lina Ome wono dina tere Niko ri shango tere Kezo ri on Ok Uru No dina tere shango Nizani zwa shango Ule nindiche
13: Vyaorowa Kapara para FM
0: Kona nzanga rikuisa pandana mbeke mshuma isha state your mind ndi amba ni mihumbure anu ka para para FM. Po mwenye arali hafere na sabana watoku arikushumisa panero ya shuza vudio fiwa ndi musere chukuri itisani.
1: Chumisa panero za shuza vudi musi richiko risako amba risako waporuku wa chikara. Ruku wachikala chauri riambe hadiwana harisa kwa amba ruku mula ngandile meyo rawana na ngachi katichine wanazori mwana oskana me o ukushimisa chikala hii chaupiwa chauri abena kutipiwa awachiko waisara mwana ngandile meyo mwashi
0: Wani ndi chupi ya zune chusipa shabu di zune shanga verera karene sabana batuku ara resebe riso kufiwa
1: Ndolibu wa mwashi Arali mwana arali basa kukua chikala chauri apiwe Zikuwa mzori mwana udus uka kombo ya uska nene avaisala mshironi kautambuziwa kauli chezeliwa na ka ushengezwa ngauri zvimwe za tsumba dzwadze dza kutambudzwa dziwana musi mwana achikuamba mwana achikupfiwa pandova

0: Rente Legal i swikelelwa nga vhathu vhoṱhe vha Afrika Tshipembe. Pulane dzashu dzi a farea, nahone dzi katela musi vho rumelwa CCMA, tshikolodo, dzinndwa dzo ḓitsendekaho nga zwa mbeu, tshumelo dzi si dzavhuḓi na zwiṅwe zwinzhi. Hafu, mbuyelo dza maṱhakheni na luafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo hedzi dzo khetheaho nga kha Royalty Program ya mahala. Kha vha wane khavara ya zwa milayo ṋamusi. SMS-ani Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Milayo yo itiwaho i online. Hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: Musi khaedu dzi tshi gonya, fulufhelo ḽi gonya nadzo. Ni songo livha na vhuleme ni noṱhe. Lifeline South Africa i fanu ni thusa kha vhuleme no livhanaho naho, u bva kha mutakalo wa ṱhalukanyo na vhuḓipfi u ya kha dzinndwa dza vhathu vha mbeu, HIV na AIDS na ningo dza HIV, malugana na trauma. Tikedzo ya pfikopfiko, founelani kha nomboro i badeliwaho ya 0861 322 322. Malugana tikedzo ya dzinndwa dza vhathu vha mbeu, founelani kana ni WhatsAppele kha 0800 150 150. Malugana tikedzo ya HIV na AIDS, founelani 0800 012 322 kana ni WhatsAppele kha 0849 22 8808. Lifeline South Africa, mental and emotional health for all. Helino ndi fulo ḽi tikedzwaho nga SABC.
2: Shoprite i dzhenisa maanḓa kha tshipatshi tshavho nga mbekanyamushumo ya dzimbuyelo i kandelaho phanga ya muzanzi. Kha mibukuto ya extra savings i fhiraho 5000 vhege iṅwe na iṅwe, vha nga bvisa vhuḓikumedzeli havho hoṱhe vha wana extra. Kha mibukuto i nonga sa 5kg ya dzi frozen mixed chicken portions dza Goldi kana Farmer's Choice nga 199.99 nthihi, na 2 litre ya Excella sunflower oil nga 74.99 fhedzi. Mibukuto i wanala mavhengeleni oṱhe a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest u swika nga dzi 11 dza October. Ha Shoprite fhedzi.
3: Muvango wa ḓuvha, Muvango wa ḓuvha.

0: News yo dimisa onga yote na one sa GC ya iba disera thotsa mafhungo kha Parapara FM.
1: Wa komiti ya parlamenti ya muhasho wa mafhungo a zwa nnḓa vha ri vha khou ḓo vhidza vhaofisiri vha muhasho hu si kale u ḓa u ṱalutshedza zwo swikisaho kha uri muambasada wa ḽa Amerika vha ṅwalelwe luno swika luraru vha tshi khou kaidziwa kha miṅwedzi ya ṱahe. Maṅwe mahoro maswa a polotiki o vhumbiwaho tshiṱirikini tshanga kha mudiri Mulema vunḓuni ḽa Northwest ari a ḓo shandukisa zwithu mimasipala no mona na vunḓu arali vha nga dzhena muvhusoni nga murahu wa khetho dza mivhuso yapo. Mutshutshisi tsengweni ya mulandu wa u tswa na u kuvhanganya lupfumo nga nḓila dzi siho mulayoni wa pholisa ḽa masipala wa Tswane na mufumakadzi wavho vho ṱahisa zwidodombedzwa zwa nḓila ine ya khumbulelwa uri masheleni o tswiwa ngaho u bva kha akhaunthu ya tshelede ya IFA. Maṅwe mafhungo nga vhuḓalo ndi vha vhuyelanaho nga awara ya vhuṱanu.
2: Muthu muṅwe na muṅwe o tewa nga u vha o tsireledzeaho musi a tshi shumisa bada, ngauri magondoni vhaendanga nayo vhareili na vhanameli vhoṱhe ndi vha ndeme. Kha ri tsireledzee musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi. Vhaendanga nayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku. Roṱhe muendanga nayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani. Mureili a songo nwa reila, ngeno muendanga nayo a songo fanela u nwa tshimbila tsini na bada. Nga huno ṅwedzi wa Tshimedzi, kha ri vhulungee magondoni. Parapara FM.
3: Matombo a khwinesa nahone a fhisaho
4: ma

0: zwithu zwine vhathu vha khou lekanya zwone maḓuvha haya. Nga iṅwe nḓila ndi khou ri mini, musi hoyu mutuka ono dzhena fha muṱani, u ḓivha ṅwana wa mutuka afho muṱani, uyu wa mudzana iṅwe na mudzana ngei muṱani, vhabebi a vha tei u tambula vhana vhavho vha tshi khou bvela phanḓa na vhutshilo. Arali na zwine a tama u zwitela vhabebi vhawe, u a zwi ita naho e vhuhadzi. Hezwi zwi tshi ḓa kha heḽo fhungo ḽa uri ndo tambula, hei u pfha uri zwi amba uri ndi vhabebi vhane vha ri tshinyela mbingano. Ndi khou zwi amba nga khole hezwi, ndi tshi khou ri hoyu musidzana kha wane vhathu vhane vha nga amba na vha mmeawe zwavhuḓi, kana ene a thome ambe na mmeawe arali zwi tshi bala, a wane vhathu vha no thetshelesa mmeawe uri hezwi nda khou zwi amba zwi pfhesese, ngori hei khase yo ḓela u ḓisa pfunzo, a yo ngo ḓa u ḓisa mabalanganye. Zwino hezwi musi zwo no tou konḓa tshoṱhe, ho no wanala vhaṅwe vhaḓivhi hafu vhane vha nga shela mulenzhe. Ndi ri ha vhavhili kha vha anganye uri vha tama zwifhio. Ngoho ndi ya uri u muprofita kha mafhungo haya, arali a pfha mme awe mutuka u ḓo shavha, u ḓo shaya munna, a vho ḓiwana o no mala nane o vha si khou ṱoḓa ene. Ri khou yo khou tshifhedze ḽifhungo. Hu na vhafumakadzi vhanzhi vhane vha mahadzi ane avho ngo afuna vho to ya nga swili ya nzulele, vho hanelwa nga vhabebi vhavho. Nṋe ndi khori vha sathu dzhia tsheo vhone vhane khulwane a vhavhili, ngori bola i kha vhone vhane vhavhili. Kha u thome u dzhenisa vhathu vhane vha nga vha na vhupfhiwa arali vho bala kha wa musidzana. Nga nnḓa hezwo a sa tu fela, vha nga ḽi tshia nga nḓila ya khwine ha vhavhili, vha bvela phanḓa vha munna na musadzi.
1: TP
0: ndi nenezo mukegulu kha vhabve khodisa idela fhedzi ri khou tamba navho zwavhuḓi sa musi ri vha ḓisa pfunzo kha lushaka sa khayo.
1: TP kha ri vhane vhegedzaho ri khou livha nga maanḓa mathaba mavhuḓi nga maanḓa nga haningei.
0: Ndo livha tshoṱhe kha vheukende maṱhakheni kha vhone vhavhili na vhashumisani
1: khezo ndi vhafunzi vho TP Ramahala. Miraru mene tugwenyiso ulewe na pala kawari ya putano. Pezo kadhuwa ni muvango wovala mbeke na mishumu ya Zero.
2: Given a take DJ udhawa kuriponi muvango. Richibu ya uvama pungoni awara ya putano.

0: Rilingedza uita nga une ranga kona, richitela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vhasii na tshirunzi tsha uya hoya. Clientele Funeral Plans i badela masheleni. Vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lwafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo, mulayotiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: Kela miricha tendo vya taifedzu vana pala kawara ya butani shere hafu vana pala kawari ya butani ya takucheza mbeka na mshumo ya ndevitini yo ketea hu ngapi huchikoti ya mini tamba chera ndaza uhone tamba di mataba
2: di mataba mawodhi tiko DJ Shikati na mvelezi Randy S ndizo mkuma rota kucheza rotoma sambeka na mshumo ya ndevitini utoma na la maduva anengao Riva rich po chimbila na vhupo mimasparo ya ngo pambana nga manda musi zwino rich kwamba nga khetho dza mivhuso ya poketo dza masparo dzine dza kho farwa nga ḓuvha la ina la ṅwedzi uḓa wa lara tsiko rich kwamba hafha zwino sa tshigwada tsha ndevhetsini ri hafha Vhembe council chambers hune ya ḓivheswa nga manda sa paramendeni ya kale ya muvhuso haya wa kale wa Venda hafha ḓoroboni ya Ṱhohoyandou ndi hone hune ra vha hone hune ra ḓo vha ri tshi khou tshimbidza hone heyi mbekanyamushumo yo khetheaho ya ndevhetsini ubva nga hafhu bva kha awara ya vhuṱanu u swika hafhu bva kha awara ya vhusumbe zwi amba uri awara mbili dzine dza ḓo thoma nga ubva nga fubva kha awara ya vhuṱanu ndi dzine ra ḓo vha ro dzula hafha na vha mahoro zwa polotiki ndi tshi khou amba zwino vha hone vha mahoro zwa polotiki vhe ra vha vhidza vhane vha vha hone hafho nnḓa ri na mahoro zwa polotiki ane ra khou ri ṋamusi idani ri dzule ri pfhe ni tshi vhudza vhadzulapo vha khethi zwa uri ndi zwifhio zwine vha tea u zwi lavhelesa uri vha ni khethe ndi zwifhio zwine na nga vha fulufhedzisa na vha vhudza zwo uri arali vha ni khetha ni ḓo vha itela zwone ri ḓo vha ri tshi khou lavhelesa hafhu na zwa uri hafha kha masipala o Thulamela a hone mahoro ane o no ḓivha hone kha khoro ya masipala hoyu ane a swika maṱana mavhili ndi mahoro ane nahone ri ḓo vha ri nao ri ḓo vha ri tshi khou lavhelesa na uri kha miṅwaha miṱanu yoṱhe yo fhiraho hu nga vha hu na zwifhio zwo tshimbilo zwavhuḓi hu nga vha hu na zwifhio zwine kha musi zwi kha ḓivha zwo salela murahu zwi nga vha hu na thandela dzifhio dzine dza nga ḓivha dzi tshi kha ḓivha magake nga tshono tshifhinga ri ḓo lavhelesa oṱhe mafhungo haya tshihulwane ndi tsha uri Tiko na Shandu na Randy S vha thetshelesi kana vhakhethi vha khou tea u ḓivha zwa uri ndi mini zwine vha tshi khetha mahoro haya ndi mini zwine vho nkhetheni hafha vhane vha ṱoḓa vha amba hafha vha ḓo zwi vha tshi zwi bvisela khagala vha pfha nga ngoho vho lugela uri vha vha khethe ri ḓo vha na vhathu kana vhorapolitiki vha fumi na vhaṱanu na muthihi vhane vhararu kha vhenevho ndi vho nkhetheni vho tou ḓiimisaho nga vhoṱhe vhane ri ḓo vha ro sedza navho fhedzi zwa masiparani wa Thulamela zwa kha miṅwe masipara u fana na Collins Thabane rone ri ḓo zwi vhona matshelo hafha ndi Vhembe council chambers hu ḓivhea sa paramendeni ya kale ya muvhuso haya wa kale wa Venda i tshi ri afu bva kha ravhuṱanu ri ḓo vha ri tshi khou takutshedza na mahoro zwa polotiki zwoṱhe zwo luga Randy S na vhahashi
3: dzina langa ndi Furas Kanlimana na Chandra ndi ra muzika tshumano na dzingoma dza muzika hala yellow yellow what to say mbekanyamushumo ya dziaro wa 326 vana DJ tikolipani rinani misiora FM
4: Muvango wa Duba Muvango wa Duba Kadzi Oroa

0: ta na xikwama taka yo dala za mutava duva na duva ndi silala apo dzikhuwa ndi mutanga uku giva mavibe ya xilala
1: xilala uku giva mavibe ya xilala.

0: Nandi ngani vha khou badela tshelede isina vhukono kha zwishumiswa zwa solar. Fhano Hurricane Pumps rengisa solar pumps na panel, solar pressure pumps na pool pumps dzoṱhe nga mutengo une wa farea. Musi vha khou rengela haya havho tsimu na mabindu, vhaḓivhi vhashu vha ḓo vha thusa u khetha thandululo yone yone ya solar. Nahone we beat any price. A vha ri dalele kha 68 Nelson Mandela Drive, tsini na City Mgeni Vana Pulukwani, kana 184 Boundary Road Centurion. A vha rolela luṱingo Pulukwani kha 010292 3452, kana Centurion kha 010597743. Hurricane Pumps, we beat any price.
1: Ri lingedza u ita nga une ra nga kona ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vhasi na tshirunzi tsha u ya hoya. Clientele Funeral Plans i badela masheleni, vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lulafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo, mulayotiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
2: Best deals ever.
3: Vha khou ṱoḓa u ḓivha uri vhathu vhoṱhe vha khou amba nga ha mini. Kha vha ya OK Furniture zwino uri vha vhulunge 1300 yoṱhe kha 14kg grey top loader washing machine ya Defy nga 4999 fezi. Vha dovha vha wana Vita Sleep Zambezi double bay set nga 3999 fezi. Vha vhulunga 500. Mibukuto ya khwinesa i sathu vhonwa vengeleni kana online ha OK Furniture u swika 11 dza Oktoba. Hu ḓo shuma milayo yotiwaho.

loko vera kha vhathetshelesi vhoṱhe vha Phalaphala FM ri tshi khou ri ro vha vhidza musi ri tshi khou thoma na mbekanyamushumo vho zwi pfha zwori ro thoma na u lenga hafha he ra vha ri hone kana hune ra vha hone hune ya vhafha phalamenndeni ya kale ya muvhuso wa shango haya ḽa kale ḽa Venḓa ri tshi khou ri ro dzula na mahoro zwa polotiki ro vha ro vha vhudza uri ri na mahoro a 13 na vhonketheni vho ḓiimisaho nga vhoṱhe vhararu zwi amba uri vha vho ṱangana havha vhathu vhe ra vha vhidza ndi 15 muthihi kana 16 fhedziha nga murahu musi ro thoma u lenga ho swika he ra wana vhuḓifari ha vha maṅwe mahoro zwa polotiki vhu tshi khou ri kombetshedza uri ri pfha uri ri nga si kone u isa phanḓa na khasho heyo khetheo ya mbekanyamushumo ya ndevhesini ro vha ro funa uri ri swike magumoni nga hafhu bva kha wara ya vhusumbe madekwana sa zwe ra vha ri vha vhudzisa zwone kana vha fulufhedzisa zwone fhedziha hafha ra vha wana uri hai maṅwe mahoro o vha tshi khou sumbedza vhuḓifari vhune zwo vha zwi tshi vho thithisa na vhaṅwe vhorapolotiki vho ḓaho hafha na musi ro vha ri tshi khou lingedza vha vhudza uri hafhu vhe wo no ḓa hafha a ni ngo ḓela vhathu vha ri hafha nga ngomu fhedzi no lindeliwa nga vhakhethi hangei nnḓa vha khou tea u ḓivha uri vheiwe ndi zwifhio zwine na khou fulufhedzisa vhakhethi uri vha ni khethe nga ḽaina ḽa ṅwedzi ḓo walala fhedziha ro kombetshedza ita ngo ralo ri ḓo vhona zwa uri ri nga zwi tshimbidzisa hani ngauri hafha zwino hu vha ho no kwamea na vhathu vhane mahoro avho a hu na tshi a tshinya a hu na tshi a khakha ri ḓo vhona zwa uri ri vha fha luvhanḓelini nga tshifhinga ḓe uri hu fhirisiwe tshipiḓa tshi no fana na hetshi tshitshavha tshoteya tsho fhira ṋamusi ho fhedza ho no tou vha na vhaofisiri vha mulayo vhaofisiri vha mapholisa vhane ndi tshi khou amba na zwino vho ntanga ndi vhanzhi hafha nga ngomu ri tshi khou livhuwa nga maanḓa uri vha dzula vha tsini tshifhinga tshoṱhe musi ri tshi ri ri fhethu ho imaho ngauri fhedzi hezwi a zwi khakhisi khasho ya matshelo holoni ya tshitshavha ya Vuwani u bva nga awara ya 10 nga maṱavhelo ri khou tea uri ri afhe ri afhaḽa holoni ya tshitshavha ya Vuwani hune ra ḓo vha ri na mbekanyamushumo na mahoro e ra vhidza henefho ane ra ḓo vha ri nao ri tshi khou fara therisano ya zwa polotiki ine ya fana na heyi matshelo hangei Vuwani zwine ra khou ita zwone ndi mahoro zwa polotiki ya no khou dzhenela khetho masipalani wapo wa Collins Tshavhani ri ḓo vha ri si tsheho kha zwa thulamela hu na mahoro ane ro a vhidza nga haningei ane ra ḓo vha ri tshi khou amba nao ri tshi khou ḓi dovha ra ri kha mahoro e ra a vhidza hafha thulamela ri ḓo vha fha tshifhinga ri ḓo vhona zwo ri ḓo dzudzanyisa hani uri ri wane tshifhinga tshi no fana na hetshi mara kana ndi nga ri hezwi zwo vha zwo swika kha uri ri tende uri khasho i vhe i gume nga u tou rali zwino kha vhathetshelesi hangei nnḓa vha songo tsha lindela vha tshi ya phanḓa a ri tsha ḓo bvela phanḓa na he khasho ya madekwana ḓuvhana na musi ro no ḓivhofholola na vhathu ri hai ḓiṱutsheleni ngauri ho vha hu na zwigwada zwe zwo vha zwi tshi khou khakhisa mbekanyamushumo heyo ndi tshi khou dovha nda ri kha mahoro e ra vhidza uri Collins Tshavhani i ḓani matshelo nga awara ya vhufumi swika awara ya 12 kha vha ḓe ngo ralo hezwi a zwi kwami tshithu khasho ya matshelo ndi hezwo nga to pfhufhadza ndi khou ri kha vhathetshelesi ri khou vhofholola no humbela pfarelo ni ngeyo nnḓa sa musi khasho vha vho i lindela vhukuma na mahoro o kwameaho zwanḓa mafini ri ḓo vha ṋea tshifhinga nga tshifhinga tsho teaho ndaa.

0: Rilingedza u ita nga une ranga kone, richitela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vhasi na tshirunzi tsha u ya hoya. Clientele Funeral Plans i badela masheleni. Vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lwafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo, mulayotiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: Zanine, Mupani, Matox. Phalaphala FM 99.1. Vari wana na ka app ya SABC Plus.
2: Swiswi li tiba zwithu. Ndi yone mini yone iyi? Tshipida tsha 2017 kha Phalaphala FM ya koporasi ya khasho Afrika Tshipembe. Vha i thetshelesa, vha ḓo ponya. Nga maanḓa na musi u ḽavhutano, nga vha sendele.

rifarane rive ngandanti riambe nga ipfili tila uri ringa fhelisa u tambudzwa havana na vhafumakadzi iyi ndi nndwa khulu ya u lwa na dzikhakhathi dza miṱani kha ri farane ri kone u kunda kha u lwa na u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe kha riambe nga hashu kha riambe nga tshashu kha riambe na khonani mashaka kana vhaḓivhi uri ri kone u kunda ngauri hezwi zwi ṱoḓa mutingati hashtag 60 ri na nwi vha nga ri doba namusi vha mashango ḓavha kha DSTV audio bouquet channel 811 kana vha ri dalela kha www.parapara.fm.co.za hashtag labutanu kha Parapara FM na Miss P dze vha tonanga na Miss P.

ye mudrita mina mina tori vaka vhurayo ta hendi pala pala femi go brese ka shwela vuka shipembe apa zwuri kotomba nga African classic umqomboti tomanga Yvonne Chaka Chaka princess of Africa ngandire baba chidivwa nga lo bviswa nga 1988 umqomboti lo ba lungolo rimbo lo ba lo ba hitting amandesa isin bona kha Africa shipembe pezi na mashango dava lo ba rimbo lo ba lo ba lo chikopembela umqomboti ne ndi halwa cha Africa mune yabo hoitwa nga ma mimi nga manjanja kana ni manjanja ya mara lo bori ya dzo vhuyesa nga mandesa ero do vhapula feature wa kha la movie no vhidzo Hotel Rwanda nga 2005 how about imam Yvonne Chaka Chaka ri la versa ndo chimwe muzika pano ni vho shuma zwa nga mandesa nga uri vha tshi kha ḓi tovha musidzanyana vho ḓi wana vha tshi khou bvisa tomolo vhidzo I'm in love with the DJ ndi nga

Kha vhaendanga nayo ri humbele uri vha ambare zwiambaro zwitshena kana zwivhonalaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku. Mavhone ha koni u vhona mivhala miswu nga u ṱavhanya, hu kone u tsireledza vhutshilo havho. Kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo, kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza 200 kana awara mbili dziṅwe na dziṅwe. Musi vha tshi fa vho farwa nga maneto, kha vha awele u farwa nga khofhe vha tshi khou reila. Zwi vha nga khombo dza u thulana ha zwiendedzi dzine dza shusha. Milayo yo leluwa, vha songo nwa vha reila, vha songo nwa vha pepelekela magondoni. Arali vha tshi khou ṱoḓa u njangama, kha vha siyo khofhe henengei. Vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi. Ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa.

0: Ai mara karta
1: ka. Mutina fa bangwe ba tshi khombori 50 randa yo dalesa.
0: O uti tshibidi?
1: 50 randa yo dalesa.
0: Zavuti na nanda takala na mtiro amba.
1: Ah, na nendo takala nga mandesa. Na machero ndio one tira.
0: Aona zungu na nendo dobariyo.
1: Ndikaribu wanga manda. Ah, mtichirizo wa Parapara FM. Habibu tunuko buzo wafi Parapara FM Royal Trash Family Fest. Hodipesa nga manda. Futiru kuro china na banabashu. Rishi kodipina. Usina na zungu zutu sa dibarekani. Ende yoto pera. Luto pera dikito sungu ya bana kakati. Kano pi hehe. Ohera mwana upio CTCN. Bewa basi kwa wana lae. Babo tu kone labo wangi. Mishinki ni bora dibabi zere laba kunu wana la pezi. Zutu zo chimbala zo abdinga mandesa. Penya zingu. National Top 30. Bana must speak. Parapara FM. Yiko presia kashela Fresh Family. Minute mtipeds. Waka warayu. Pumina buti.
2: Nandoni, kwandini la amabiru, bufuri. Parapara FM 106.9. Variwana na ka app ya SABC Plus.

0: Rilingedza uita nga une rangakona, richitela vafuno vashu musi richika dhichira. Ndingani risabasi na chirunzi chauya hoya. Clientele Funeral Plans ibadela mashereni. Badoba hapo ba wanachumelo zao renga zhuliwa, uendeza na utibula tombo. Mbiyelo za mathakeni na ropulero ropasisa ndi zhwavo. Clientele Realty ibanea mbiyelo zo kete yao nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpo yao ya upezi sera ya rufuno. SMS ani parapara ka 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi chimiso chiri mlayoni na tendelo ya ndinda kombo ya vhutshilo. Clientele Realty ndi mbuyelo ipulupedze yao ine vha i ḓisela nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mlayoti wao i online u ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: Nandoni, gondini ḽa ha mabilu, vhufuli. Parapara FM 106.9 Vari wana na ka app ya SABC Plus.
0: Chine mta wabu bate ubile rengacho, ndi mashirini ya mbulungu. Ndinga zo Clientele Funeral Plans, ichibadela mashirini uri ikonu tusa kainzu nzanyo. Ridoba apura kavara batu bashuka ofumi raro, kapulani nti. Naone, vana bararo bakatero usina nyingezezo ya mbadelo. Kaba wane kavara ya mbulungu na musi. SMS ani parapara ka 37128, ndi 37128. Clientele Life, ndi chimiso chiri mrayone na tendere ya ndinda kumbu ya buchiro. Mrayotu wao i online, udo shuma mbadelo zo dhore yao.
1: Penya Zingwe na Miss P.

0: ye ka maoto re fetla ka lebala le gogolo a dobiesa di amba e December Ditsegodo humbulonga ri hoyi nwa o tshika magumoni nda vhusiku ri dovha rino vhana nyimbo njinga mande sanga uri zwino ri tshina tshifhinga tshine vhunje vha thui poko thomo bisa muzika la zwiro kha pima mobile number 2 kha vha chimputedzela kha 0860002503 mambuzo ndi lipi lo zwiro kha pima thoma vocalistic o chimana show music na uncle waffles but two spin jigeleza begins at the page lo kana bekam shimo lo gonyisa nga magamara ngori beke pelo lo zwiro pala kha pima ha butanu uri kha pima bra number 3 ndo vhanga za ile major league djs na umpa wa cuz in atmos black but one more dance matalena begins at the page lo kana bekam shimo lo gonyisa nga magamatanu ngori beke pela ho ila lo zwiro kha pima ha bumalo kha pima ha bunda number 4 ndo vhanga za dj shandu skima go chimana na ikona but seli figili kesha begins mi pedzi lone kana beka mishimo lono the gonyi sanga magama bili pedzi ngoro ke pela hoi lo dzura pala kha pima ha burati kha pima vhano number 5 amadilo frigid kadina simi bari bambelela kuwe begenza tai pedzi lone kana beka mishimo lo gonyi sanga magama bili ngoro ke pela hoi lo dzura pala kha pima ha busumbe kare ampi 086002503 ndile pio lo dzura kha pima thoma shapfire bari min pedzi
1: nande ya wona
0: nande ndi shapa nga manda ndi khamba nanyi
1: Wama Ramor bimba bana kubashinga. Mhm. Eh NPS ngafa ndiro bando ndishake kona padori ndimupa zvavuti.
0: Mulandu.
1: Eh tuti nokona ngafa ndatona ona mbagasi zvino ndiro ndimupa.
0: Oh. Esh.
1: Ndakana mushumo tuye funa nga manda kandulo na moyo.
0: Ndikuriva upfu dobuya nga chipinga de mudagasi.
1: Eh ozwa nirdzanga nesa dzikomponi ona mbaka zvishinda speaker rose ri mushumo.
0: Oh utova usiona rutiti.
1: Eh utova usiyo marikoda phanda phanda.
0: Oh hai ndikosfesesa hai ndikodibonga manza kapese phanda no tikedza mbeka mushumo ter.
1: Eh ndikodibwa so nisi.
0: Nane ndikodibwa.
1: Kuma frawe no barara.
0: Aba dibwa biri na barara.
1: Eh ndikofara ankele anga pani amana vaya dripani dzipepe. Mhm. Eh ndapesa nga mina nga pani amucha ngo ngo no dzika ya phanda. Mhm. And the band of Farnanke danga ngamato danga chipepe za manavela
0: mhm
1: ya ndo zvinene vhomisi
0: ndiko libanga manda kha mede kona vhuditer
1: thank you
0: ei tera mirar mune tendulwa kha ora yebo fumena bubiri kha tendulo nena bona na musiri kugumane pandi vhali vho zwiranesa bo vha tshipida cha ino mbeka mushumo ara vhakorela kha vhazumbulo ri vhakorela phana brana matungo ara bahayani hai vhanga thoma u wela ngori maspi opedza Para magondoni kha vhathogomele nga maanḓa ri songo dzhia zwikambiro dzhena nḓilani izwo khakhea nga maanḓa vha nga ḓivha vho swika mulovha na vhege fhela mba mulovha vha nga ḓivha vho swika kha musi na musi vha tshi zwi lingedza vha nga kona u swika zwino kha vhathogomele nga maanḓa mutshilisiwa Propo FM kha vhimo thoma number 1 kha vhasianga the real MK na Akiris but the name you left vhegenza tai pedzi lone kana mbeka mushumo lo gonyisa nga magama vhili ngori vhege fhela lo dzula pala kha vhimo ha vhuraru Tshile swa Propo FM nda vhona kha tangana machiro ndi hone nga machiro ni kha mbeka mushumo ya youth ke ona vhaswandi vhono bhapo lech kobela ni mbeka mushumo ya dikita bana Miss P the DJ ndo tuwa ndi vhafuna nga maanḓa bye bye

0: thoma duba nga u rerela. Ri thoma duba nga u rerela. Kha Phalaphala FM.
1: Matsheloni vhathetshelesi vha Phalaphala FM, avha vha khou ambaho ndi vho Maine vho Ndiambani ḽi Vhaḓelo vho ri dzula ha Matsha Ḽiphakha tsini na kiḽiniki. Ndi tshiri midzimu ya ṱhohoni, midzimu ya ḓamuni, fulangeli, kuvhanganani Tshinyamulongo, noṱhe vho makoko vho tshikwendakwendani, hu songo vhuya sala na muthu na muthihi, noṱhe vho makurukuku vho tshi u balala. Ra tshino resha nga matsheloni ane ri tshindetsa fula, ro swikiseni ha ṅwali uri ri si na vheiwe vho makhulu, a huna ine ri khou ya hone, a huna ine ri nya ra ḓivha zwone. Ri ḓivhiswa zwone nga vheinwi vho makhulu wanga. Ndi khou ni resha ndi tshi lavhelesani miṱaki, miṱa ya vhane khou balangana vho makhulu kuku. A hu tshena vhudzulo, a hu tshena muḓifho vhusiku na masiari. Vha dzula vhana vha khou lila, vha dzula vhana vha kha thabelo, vhana vha tsha ḓivha zwori vha fara ifhio nḓila, vha litsha ifhio, ngori vheiwe ni khou vha furalela. Fula kheli nga matsheloni anea ndi khou ri dahani zwivhe zwivhuya ivhe khwali palaho itshi vhusayani. Matsheloni a ḽino ḓuvha kha re ri sedze uri na ndi ngani avha vhana hu si tshena vhutshilo, hu si tshena zwivhuya. I ngavha ndi miṱa ya vhalala, i ngavha ndi miṱa ya vhana, i ngavha ndi ya vhafhio na vhafhio, vha khou ḽa muṱodzi u shamani. Ḓuvha liṅwe na liṅwe a hu tshena madakalo, ḓuvha liṅwe na liṅwe ndi tshililo, ḓuvha liṅwe na liṅwe a vha tsha ḓivha zwori hone vha to ṱala vha to itani. Zwa vha sia i mutsiko muhulu, vhana vha fhedza vha tshi khou dzula vha mahalwani, vha si tsha kona u vhuya hayani, vha sanuwa halwa. Vha wana ḓuvha liṅwe na liṅwe munna a khou lala o lavhelesa luvhondo, wa musadzi vhona wana a tshi khou pfuluwa a khou lala nga fhaḽa. Tshiitisi mini? Tshiitisi vhui tsha uri kha vhathu henevho vhavhili a vho ngo kona u ṱanganya miṱa ya havho, uri musi vha sina vho makhulu wavho nga ngomu zwi a vha zwi khou balangana. Vha wane muṱa wa ha munna lushaka lwonolo lu si tshavhelwa kanda na luthihi, ha vha na tsho khakheaho tshiṅwe na tshiṅwe muḓini honoyo tshi vha tshi khou sedziwa vhathu vha ha munna. Musi vha tshi sedza ngo to ralo vha wana vhathu vha thui vha ha musadzi naho vha nga vha vho khakha zwingafhani, naho vha nga vha vha khou ḓisa mabulayo mangafhani vhukati ha muṱa, vha wana hanevho i vhone vhathu vhathu. Zwa sia munnanoyo o ḓaḓa a si tsha ḓivha zwori ndi khou to vhengwa nga lushaka, ndi khou to vhengwa nga mini. A vha a khou nambatela muri u re na mipfa une ḓuvha liṅwe na liṅwe vhusikoni masiari u vha u khou mu vaya, a tsha ḓivha ngori u vha a dzula a khou ṱhavhiwa, mbilu yawe dzula i na malofha i khou tsikea, a si tsha ḓivha zwori u khou tshilela mini shangoni, ngori vhawo vhoṱhe vha vha mupfuralela. Ngori musi henezwo zwo to ralo o ṱanganedza honoyo muya u si wavhuḓi, une honoyo muya ndi usili, une musi a tshi lavhelesa a wana na miya wo vho to mu bebaho vha si tsha vha tshi khou khae, a zama u balabadzha uri ndi khwine vhaḽa vhanga ngeingeingei ndi ḓo vha itisa hani, ndi khwine ndi tshile na vhafhio fhio, na ene wa wana hu tshi pfhi a si vhathu. Zwino vhathu kha uyo muṱa u ḓo vha vhafhio? Yo no ri lavhelesa muthetshelesi elo fhungo ni ḽi godanye ni ite zwivhuya khaḽo, ngani? Ngori ḽi vha ḽo dzula ḽi khou ṱhavha mbilu dza miṱa heneyo nga zwe.

ṱoḓa fhethu ha maimo hune vha nga farela hone mushumo muṅwe na muṅwe wavho vha songo ya kule, SABC Auditorium ndi hone fhethu ho fanelaho hune vha nga fara mishumo u ya nga u fhambana, u fana na miṱangano, madzulo na musi vha tshi ṱoḓa u ita mishumo ya u pembela. Hu na zwishumiswa zwoṱhe zwine vha ṱoḓa, u fana na hune vha nga vhona hone zwifanyiso. Kha vha kwame Rikgotso r@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015 290 0274. SABC Auditorium, where great events happen. Makato, Musina, Livubu, Parapara FM 90.7. Variwana na ka app ya SABC Plus.